0: mi o ba si eyika otun eyika o si pe iye mi si olorun mo gbe oga mo dupe pe okun mo so ipo se iwo nikan soso ni atobi ju iwo nikan soso ni ologu ajobo iwo nikan soso ni mori mori ti ma mori omo titun ada ogo ati ola pada fun ole kan na olorun gba ope wa ogo ni fun o jesu eyin omo olorun e wa dide ne pelu owo to nbe lowo yin iwo lo lowo isa owo ile mi omo so tele si bi mo si se so tele si o di dandan ko ra jeje un lose yi bi mi ba ti gbadua si tan e fi pamọ sinu bibeli yin bo ti e je pa won ko mu ti won pade mi lori facebook ma tun so tele si a fe se nkan kan ta se ni agbara olohun nigba ta ba dori facebook e gbe anointing won yin wa anointing won ti mo fun yin lana ate to ti wa lowo yin o dekunle e paphras le ti mi ba pade e mu owo yen dani kan mu leti enikan ni sowo leti ewo leti bibeli ni eye ni owo gbogbo eni to mu owo dani bo se mu owo dani laaro yi mo so tele si ayan mo re pe ile ku owo ko si fun o gbogbo eni to mu owo dani wa lowo lowo ninu ose yi wa baje wa raje jeun owo eye ni bibeli pe o oya ba fun baba ati mama yi ki owo ko mo ja oni tan mo mama yi fishan re ala re in to fe fowo se ki emi mimo ko yonde fun o ipinu olorun fun aye re ko di mimu se wa gbo o ebi oni pa o lose yi gbogbo bi ti owo re ha si ko bere si jade in the name of Jesus Christ e wa gbe ese merin si waju no wo yen soke wa ni bayi ni oluwa wi owo sore mi lose yi owo sore mi losu yi owo ma ni olowo ni mi o ni ni o lorun e n ba lowo lorun lo je gbese asemu lato ni lo ipinu olorun fun aye re ko di mimu se in the name of God the Father, God the Son and God the Holy Ghost in Jesus name owo yen lo fi pamọ e je n fe le iwole mo nbo kin to soro die
1: baba mi e ka ro o mo ti le ri o olorun ti fun mi le ri je la be pe yin o mo dupe lowo olorun mo dupe lowo olorun ipe yin o nitori mo ri temi se labe ipe yin ise iranse yin ko ni doku ko ni ditana lagbara olorun ise iranse yin a ma tesiwaju ni lati gba ta ti lo mi mewa yen mo tin ri owo olorun ninu aye mi tori oko mi retired man ni so guest house ton kan ra cubby 10 room ipe oke pe oni kara ma fi manage ka ma fi jeun ibe no le mi ati won jo manage olorun den se yanu ewerewere sugbon gba mi ba yi ale ma ri losu meji osu meta ale ma ri yan to ma bere pe ejo ilo ni room yin debi ton ma so pe oke egbo owo a fe sun sibe sugbon lati gba ti mo ti lo mi mewa yen iyanu yen kan wole back to back ni mo n ri owo olorun be la won eyan book e to ba fe se party ba won wa book e awon meta le wa fun same date de pe en to ba ma so fun en to ba ko sanwo ni ma fun ni room o temi gan wa n se bi oba Olorun lo yin fun Olorun lo ipe yin fun mi ah mo dupe lowo Olorun mo dupe lowo Olorun ipe yin o mo dupe mo mo lore o mo dupe o igba mi bayi ma joko joko lataro mi ni tan kankan o le jago mesan le bala awon bere sese si ma wole ti won ma raja ti won ma raja nigba ti ba ma wo yewo ti mo pa lale ba ma ni eh Olorun ara ma lo Olorun yi o mo le ri o inu na le ri labe ipe yin o ise ranse yin o ni dopo ororo ri yin o ni gbe wa ma tesi waju e ba mi ki mama o
0: nice gbogbo eyin te gbagbo pe eyin ni testimony kan lo se yi awon ni ki won sarajo wa dide ko lo siwaju wo ni bi to ba wa pe baba je ki yanu o yi kan mi emi na fe gbon ara mi lori radio lo se yi fi owo agbara be mi wo ninu majemu re se yanu e to koja oye mi ninu aye mi o se ikun fun opolopo iyanu bo je je pe mi oluwa ni ka pade ni Jesus City e kankan bayen ni gbogbo eyin omo olorun te ba ni anfani lati gbon mi a n lo pade ni Jesus City lekan lojo Monday oni bayi and ba ba ti de Jesus City gbo o kan ni ayipo lekan pere ki n si gbo wole yin owo n ta se ni ago mesan enikan ni bo Jesus City wa lati wo rodun ni e ti wo moto to n lo si ikire elefe so kale ni yana ko yi e bere eje ti de Jesus City e kan wo e fona si Jesus City tabi ke wonu Jesus City lo be to ba se pe we ma le ti fe wo e wa wo moto yin lati we ma bi ninu church owo ti e o to ni po ohun Olorun ni o ni iko mi lo lo ba over 2000 yan pade nbe bi emi Olorun ba fun ni agbara lati join wa ma wa nbe laaro yi ni ago mesan gbogbo le eyin te ni anfani lati ma gbo mi nje je mo pe Olorun lo fe je otayo o fe fun oni iserere lai fi lala kun success without stress making money without stress ase eyan le mo tayo eyan le mo make owo lai ni lagun eni kan ni bi ibo eje n to fi kun bayi wi pe si soire lai ni damu lai mu wahala kankan dani ofin merinla ni nbe ni die eni kan lo fin merinla be ni to ba le se si so testimony lojojumo lai mu damu mo eyin wo le fe ri lojojumo ejo mo nbo eje nsa gbo nti mama iso
2: hello sir e ka ro sir omo jan lori afefe lo nsoro sir yi tin lati us mo dupe lowo olohun fun ore batibanti ti olohun se lori aye mi baba mi olohun se fun mi o se testimony la fun mi lori health mi my bp for over 3 years bayi mo tin ba bp father di mi igba ti mo wa ni nigeria gan ko sogun ti mi o ba ogun ni mo ma lo fi control ogun nigeria sesi bo se n better die gba ti ma fi debi bayi togun ma tan bayi no ba gbe awon ogun ibo ti mo lo ko se si won ko to wa sise from 10 milligram won increase it to 20 30 40 50 60 still no ko sise se ba ma lo gan ma tun lo ss dose daddy bp mi o control won wo 150 170 35 years then mo pe ni april bp e kon won ba mi fago atoki ati sale pulse na igba mi o ma wo 110 pulse mi ma wo 120 nigba mi bp e se ma ba mi fa to pe ma won pa iwo olohun sanu mi gbadura mi lori bp yi lori aisan to nse mi yi to e pe daddy o ti affect kidney mi the last test mo lo se sawon doctor so pe to said the result oni pe ani pe bp yi ti le ba wa bi mo se ma control ni pe o time lo ma fun ni kidney disease boye se ba mo ni mi ko lo ma gba kidney disease ni pe the quarter mi lo ma gba o mo se gbadura fun lo ni pe olorun jo sanu mi ba mi control bp yi daddy mi olorun se fun mi o olorun se fun mi awe ati adura ta gba tan yi tori e ko da ki o ma fi anything te ba so ko da ki o ma fi sere ki o mo very very important even though this will be my first time of joining the prayer and fasting daddy mi olorun se fun mi o day one olorun ti se fun mi emi se pe every morning bayi ti ba ti ji lara ro bayi ko si ni ma lo emi ni garlic o emi lo mi gbona emi lo supplement orisirisi ma lo every morning ti ba se nji ti ba ti je bayi ma ti ma lo ogun ma lo ogun daddy mi day one ta ma gba oya ti adura bayi mi o lo supplement mi o lo anything ba ni pe ele ti mi o lo supplement nitori mo logun yin je ki won a check bp mi mi o se ma check bayi baba mi mi se lo n gbe 115 fun wa mo ko si e for like 5 minutes pe he ta lo lele bp se pe aro se ba ese ji go o yi ma wo 140 nigba mi laaro ko se ba ese ji mo ba ri 115 mo tun check again o tun ko 117 everything ko normal lo jiji mo pe ha ase bọlọ se ma sise lele won pa bi tori pe mo n gba bi ati adura ni daddy mi mo sha ni pe okay igba to tun do so len igba ti mo tun break to mo tun check again daddy mi bp mi o ma high bp mi o high o ko high mo o normal e wo daddy mo dupe mo gbọlọ nga mo yin logo mo so pe so lo lo se le so abi so se ma high na so se ma check ni ko ni bi bọ lọ need the confirmation ti mo ni daddy ojo tuesday day 2 awe ati adura be se so lori radio station yen gba ti mo go radio station e so specifically ni pe eyan kan wa so pe bp ma ba fa ni pe olorun so pe ohun ti wo so e wo daddy bi wo se gbo lenu yin bayi people omo ni pe I needed that confirmation from your mouth mo sasot mo pari oluwo se o e wo daddy mi mo dupe mo mori ma anointing more blessing more grace in the name of Jesus amen
0: nice ta ba re ni keni to sick loni monday dide ko gbe owo li aya mi o fe mo ru sickness yen to ba le dide gbo owo laya bi to ba susi minia menosia vinomia kwa pahala dusha ati sa lo gbe nitori aise dede wa bibeli ni na lafia wa nbe ni ara re gbogbo fa isan ninu omi ateje re nitori iku jesu ati ajinde re ati nitori ogbe ti asa ati nitori na lafia re aisan yen ko jabo lara re bayi lo ni wa wi of aisan ko jade in to ye ko se to le se o ya gbagbara lati ma se in the name of Jesus Christ eyan yan fe in to le se tele gbagbara lati ma se lati seju ilo in Jesus name ni o se yi emi ati gbogbo eni to ba le foke ni igba marun o ni ri aisan debi ko lo hospital ase ti mo be foni igba marun Jesu Oluwa wa mommy ati daddy a n lo sori Facebook ago mefa bo 6:30 ebi anointing o yi isana yi ati owo te mu dani yen a fe se nkan kan ta se ri e gbe pade mi lori Facebook ni isin e je ki menu ko mi be yen ojo Wednesday ti nbo yi ojo ojo mo ni gbagbe but bi ti fe so nkan kan tori pe Oluwa ni ki awon eyan pade mi ni Jesus City laaro yi e pade mi ni Jesus City mommy e pade mi ni Jesus City daddy o ni ngbo wole yin so o si ni ka yi po le kan pere ko ju ba yen na lo enikan ni bo Jesus City wa lati wo road e wo moto tin lo si ikiri elevation ni iyana koyi be ba si nbo la to na osun be ba ti de yana koyi e so kale e ma bo nu Jesus City gbogbo service yen patapata ko le ju tu wa ni half hour lo kini kan da mi loju wa make e mo pe koko iwasu mi ni success without stress money without stress sharing testimony without stress ijo je mo pa fe yo lala ku ninu ida ninu irin ajo aye re fifi opin si lala nkan merin la si 16 lo nilo lati se enikan ni e sa wa lakoko to permanent to constant enikan le wo lo constant to se dandan number 1 ni pe the law of knowing Jesus as your Lord and personal savior o fe ko da Jesu mo gege bi Oluwa to lugbala iyen number 1 meji lo da bi eni post spiritual nbe awon yoku ma mo si yin loju si ni ojo ti e da ba ti mo Jesu won ti register lorun niyan la la re bere si deku in ti o kan tele ni pe orire o mo po si Matthew chapter 6 verse 33 oni e tete wa ijobo orun na ati ododo re oni gbogbo yoku a fikun sheri ka mo pariwo la ni adua lai da Jesu mo ifito sofo ni bibeli ni gbogbo adua elese bi ijakise elegbin bayi ni so gbogbo eni tin bo mi question mi re so ti koja lo ninu ofin yen so ti da Jesu Oluwa mo so ti gba gege bi Oluwa to lu gba la enikan ni bawo ma se mo pe mo gba eh o simple gan enu bayi la fi n jewo si igbala okan la mo fi gbagbo si ododo lo ba tan bo ba le so tele mi iwo na de ni igbala laaro yi ninu we John chapter 1 verse 12 oni ye awon to gba awon la fun ni agbara lati di omo olohun ki se ugbe eyan lo le pere e lo omo olohun to ba gbo teni kan ki bi eru olohun lo ki se jo re won o fun ni agbara lati di omo olohun John 1:12 iye awon to gba awon la fun ni agbara lati di omo olohun so fe gba laaro yi wa dide latan gbe owo saya so tele mi Jesu Oluwa mo gba o sinu aye mi

0: mo fe ma sin lato ni lo gba mi lowo ese in Jesus name so mo nto se ofenu je wo si igbala ni o si fi okan gbagbo si ododo eyin wo le gbagbo pe Jesus Christ lo mo Olorun e so pe mo gba Jesus gbo gege bi omo Olorun ni kete to ba ti so ba yen a register sa won onigbala o wa ni work out your salvation e si se igbala yin pelu eru ati iwariri work out your salvation with fear and trembling eni kan ni ba wo ma se sise igbala mi ona to fi sise re ni pe lo fun iribo mi mo ku awon eyan kan jo lana ninu church nisin awon ti o fe lo fun iribo mi iwo na pinu po fe lo fun iribo mi ara ofin alakoko niyan Ismail amonje ileke usawi ani mo lo ojiji ni mo ba Jesus olugbala pade o si pa kadara amida Olorun ba ngbo so to ba ngbo mi laaro yi ni gbogbo bi to ba ti ngbo mi iwo na se be ko wa wo wa bere si ripo se rere lai mu idamu lowo eni kan ni ah mo many thing ti an bi sosi to si je pe gbogbo nkan lo le fun ko e ti wa si mo Christi ke gba Jesus ke gba Jesus ojo to ba gba Jesus ni o mo pe yato wa pastor le bi o ko de eyan le je pastor ko mo ti born again emi le mo lu oko mo ti di born again ayalo lasan ni o eni kan ni bo ni se mo mo ni Mark chapter 16 verse 16 o ni ya won to gba Jesus ti a si baptisi won iya won to gba ti a baptisi won ta fo mi at omi ta mu o lo sodo ti an ri obo mi awon ni yo la bo se so na niyan elekeji ni kete to ba so pe o gba Jesus wa bere si sa fun ese o ni iwo korira ese o si fe ododo o ni nitori idi eyi olorun ani olorun e o fi anointing oil ayo o fi yan o ju awon elegbe re lo Hebrew chapter 1 verse 9 lo so yen so to ba fe tayo lai mu damu o fe dagba soke ninu olorun o se nti mo nka ale yi si sa fun ese eleketa ni pe wa gbagbara emi mimo so ibiti at foundation re niyan elekeji no je so pe meji lo spirit wa nbe ki n to wa mu number meta pele ma so ki n to jade elekeji o ni pe ko beyan se mo gbadua te yan mo gbawo prayer and fasting law of prayer and fasting nkan me wa ladua mo se teyin o mo beyan ba gbadua o le mo ti jeyo but yo pada jeyo nu aye re e je se bayi enikan ni law of prayer and fasting asiri kan to nu ninu we Jeremiah 33 verse 3 o ni ke pe mi emi o si gbo emi o fo nla ati alagbara han ti wo mo se ro sey ai mo ye nkan lo mo ti nbe nu e ai mo ye buku ni nbe nu e ti wo mo o ri ta won yan so testimony bi mo se ntele yin ara nde mi bi mo se ntele mi bi mo se ntele program yi pad e wo mama yi lati UK ni se wo nto so
1: e ka ro baba mi o e ka ro emi na le ri o mo ti le ri mo dupe lowo Olorun ati ilu UK mo ti npe Dolapo loruko mi o omo join lori afefe ose teni kafiwe ta ta gbadura si teni kafiwe ojo mi teni kafiwe ojo meso ose yen lo sise ayo ninu aye wa o oko mi ni nawo ni Nigeria in fact asiri bo de bi wi pe asiri bo wo in fact emi gan ti mo je yawo e gan papa gan se o in fact se lowo n ba owo lowo mi mi fi ojo kan bayi mi so pe mi fi wa owo se ni se n wole lorisirisi asiri bo fun wa ninu idile wa ninu UK yi o mo ni kin dupe kin yan Olorun logo ese o baba mi ese gan o God bless you sir
0: nice won la siri bere si bo eyan mesan ni ko foke laaro ni Monday ni ose yi mi kwa mi abadu shahala mo gbadua fun ni asire abo in the name of Jesus ago mesan ni ma pade le pade Jesus nu aye mi ni Jesus city a fe gbadua oni ka yi ko lekan iyen nikan ko leyin gba ta ba yi ko lekan soso oni ki gbo wole awon to ba wa nbe mo n lo sori Facebook ni sin ni 6:30 gba ti o ba fi di ago meje abo mo ti pari yen o so simple awon kan mo lawon gbadua awon gbadua o oni titi disese yi e ti bere to Olorun e lo soro yen oni ke pe mi emi o gbo emi o fo nla ti alagbara ti wo omo ma fi han o and ni eko kan mo gba we enikan ni kinidi oni laisi awe ati adua awon kan yo ni lo on lo fi mo je pe 4-7 days ni gbogbo sosu amọ gbawe amọ break ilago meji gba mi ago meji abo gba mi ago meta eh a se marathon prayer kan laipe yi ti gbogbo awon eyan ba wa join e ja fi yen le so le gbadua laaro yi o ya dide nibi to ba wa adua merin pe mo fe ke gba o si mo gbe ese lo si waju don tori olohun mo make sure popo loju kan ogun oju kan ogun stagnation ko ni de ba o bo ba fe ba wa gbadua yi ipo ko ba nsun mo yi ko nibi to ba wa eh mo wo ko nibi to ba wa gbogbo eyin te ti dide wa gbe owo yen soke bayi no wo yen mejeji soke wa ni baba ibi to nbe ninu ose yi bayi loluwa wi oya wole lori aye mi wole opo ni waju mi atawon mo mi ibi ose yi mo fi bu ko ni kemi atomo loruko jesu jesu oluwa wa egbe ese keji si waju e pe oruko jesu le kan soso eni baba ire to nbe ninu ose yi ibukun to nbe ninu ose yi loruko jesu oya se konge mi olorun emi awon woli je ki ibukun ose ko se konge odekunle epafras e pe oruko jesu e so dadu abayin ina mina shampahala dasha ire to nbe ninu ose yi ma bo lodo mi in Jesus name egbe ese keta si waju mama so nba wa lo waju eyin te ba fe tesi waju e tesi waju ke pe mi lo wi eh o le mi o si gbo emi o si fo nla ati alagbara ma fi won an to ba npe jesu mo pe jejeli mo pe bi awon omo india pe keti ri o gbo pe ki en ti nbe legbe re je ki won gbo wa nawo wa ni loruko jesu ire tawon eyin o foju ri ninu aye mi ire tawon eyin o fe ti gbo ninu aye mi olorun jo sele lo seyi ninu aye mi olorun jo sele si mi jo sele sawon omo mi ire ti won ba mi foju ri un mo vini oso sita gbadua yen sita e so dadua be loruko jesu me nemene me shupa hala da hayash ire ti won ba mi fojuri ire ti won ba mi fe ti gbo olorun jo sele ninu aye mi in the name of Jesus e wa gba number 4 e bi ese merin mi si waju 1 2 3 4 wa na wo yen soke eni baba fun mi lowo lose yi yes si oju mi si bi ti owo mi wa olomo fun yan ni a mo siyan loju a kan ni lo mo ta nkan bayi se gbagbe ma soro de be o le mo tele woli yi ko mo ni to fi nkun o mo fi oja mo oja o ba mo sise ijoba o mo fi nkan kun woli eleyi ni mo wa su fie fi nkan mo tumo si mo sise kan mo se to nse ona kan owo oja yes eke baba o nbo lowo mi wa si oju mi si bi to wo mi wa si oju mi si bi ti re mi wa lo se mo fe so eri ni in the name of Jesus sare nawo baba je so eri lo se yi eyin te ba fe so eri enawo loruko baba to ma ti temi mimo eri ti e na jade in Jesus name a se dubai lo ni Jesus city a se dubai lo lori Facebook gbogbo eyin te wa ba mi gbadua yen te wo ki gbadua ni o se yi latorun wa ki won pase ibukun le olori ebi oni pa lo se yi iran lowo yo jade fun o in Jesus name atomode atagba e wa mu iwugbin ta to fi se tola gbogbo eyin omo olohun o kereju mu 2000 mu 1000 e fi dasi program yi pe olohun mo dasi dasi mi na e dasi mi mo encourage gbogbo eyin omo olohun ke se be asese mu number 1 ati number 2 nigbati mo si to nlo si number 16 ni ma so ni agbare ni to laye atun enikan ni e fun wa ni account number eje n wibo mi laaro yi oh ti a tun fowo e polowo ise oluwa account number church ni 19 66 36 38 73 e tun pe 19 66 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade account number church ni bi yin oba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni o gbe jade First Bank ni yen First Bank ni gbogbo eni tin lanfani ati gbo mi oni ni won bi olo mark birthday oni birthday re je so bayin e mark wedding anniversary yen wa kunle e je ngbadua and iyen ni kanko ese bibeli ta ka loni iwe owe la wa 19 titi wo 24 Proverbs chapter 19 ori bi iwe owe se ndun 19 titi wo 24 gbogbo ti mo nko inu e ni mo tin mu bayi ni oluwa wi eyan omo olodun ti won bi loni ilekun to ro pe yo si bo ti e je pa arin osu la wa o se ni o si fun o testimony to sori owo to ri gbari anu ti o farahan ninu aye re ri o se ni o jade loruko baba ti omo ati ti emi mimo in Jesus name eyin ayan fe injo je mo pe inu Jesus la yo pin si eja lo Jesus city e mo bo eja ko lo sori Facebook laarin ago mefa abo ni isin o dekunle epafras le ti pade mi o dekunle epafras ago mefa abo si ago meje abo ati YouTube ni o ati Facebook ni o ati TikTok ni gbogbo le eja lo gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 E send the message in ire atanu ko bayin e je mo lori Facebook you are blessed it is well with you
2: Irawo kan yo mi lutiti irawo san tohun tagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani 32 FM doju o letente oba laarin awon kan ni 32 FM 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun fo mo araye ibudo ayo atori sun idunun ni 32 FM iroyin asiko ti o leja mba kan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agba ye se bi se wa ni agbadunu eto to n paronu re ka ja fe to omo niyan

0: mo dupe lowo olorun ipe ori oke ijo ti won kokko da ori oke ile mo ko awon omo mi wa sibi obirin meji baba wa nso wi pe awon omo yi pe won o gba visa canada so mo se ka omo yen sibi awon obirin meji ni won ma nko ni na lori oke bi awon mejeji kan o ti mari ele to mari yen bi won se fun ni visa niyan igba ti won kokko fun won fun ni uk 5 years mo wa so pe ti baba ori oke soko yi olohun chanu mi toro to foko e na canada won fun won fun 10 years bo se pada lo niyan olohun de fun ni visa 10 years ti canada
1: hallelujah
0: ewa
1: amelo ni won
0: awon obirin meji a ma joko si bibe yen e wa so fun mi wi pe awon omo yi awon mejeji yen wi pe canada ni won ma lo pe ton ma fe to visa
1: oke awon ton jora awon bayi ti
0: be
1: ni sir
0: be ni sir
1: pe won lo canada
0: be ni sir
1: ti mo ni won distract me
0: be ni sir be ni sir
1: punishment ti won ni ka ma lo canada
0: be ni sir so awon ikonu won o gba visa canada 10 years first born mi iyan ti e ohun eni koko de o kon sanwo last tori 400 level o bo si eni e de de o se o de clear

0: Omojong godu to de ara ali oyo ni keke ajede omo atati awere awon mejeji won gbaje won gba oyin won nitori pa won fe kudun fa won moran imoran ka won si lowo lowo aje pe ko ma dun fun wa ka si ri taje se gba e ka bo sori eto yin eto wa oro agba ile ise MTN Nigeria awon won kin yo Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA Lukom
1: oro agba re o e jagbe yewo
0: won ni ko mu ke ala kan afojusun kan ike ninu awon adamo re sugbon ijakumo re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo le nikan la yo gba bi igaye to ni tumo live it 100 MTN la ro toni ibi arere ma fi yan se yeye mo ma fi eni ti ko ti ye se yeye nitori pe o ti ye iwo ah kori ya lo ye ko se fe ni to ye le fun kiru oni ton ba le ni ireti pe o si nbo wa ye ohun na bo ba dola ma fi yan se yeye mo ma dana yeye eyan le se nti mo so yi oni se ewo mo wi pe eni tin sasagba sula ti o ti ye ta ba bere si fi se yeye yo ro wi pe aba yo le ye ohun ni abo won oni reti wi po le da lola ni iru fi oni ton yo mo ronu ati yeju ara re ku laye opolopo lo ti fi oro enu pa eyan eyin wo eyin ta ma ro yin tosan yin goda ale eyin bu ya lo le sun o poju oro amọ pa ni oro asimọ la ni mo fi yan se yeye mo tori pe ko ti ye onitohun ta lo mo le ti o mo la gbogbo eni o ba wa bon se wa laanu bo ba laanu to le se won mo si fi won pa mi din mo je ki won wo pe aye do di fa won fun won ni oro tunu fun won ni oro dunu fun won ni oro reti ha be si se wo yi o ti ri be fa lara temi na ri o ti ri be fa jero temi na ri o eto wa ka mo mi lowo re o ki so wo nikan la fi sadu eyan oro enu anu ni be ni ifuni ni reti bo ti le wo ko le to fun enikan mo fun ni reti wi pe you si ta lo la fo iwo na ti gba emi kan la niyan o ni yoruba bo ni won fi ni baba le so abiku di ma lo mo a ki to pe iya abiku ni agan rara ni won gba ti emi ba wa ireti wa mo fi yan se yeye ko le ye onitohun ko si le ye wo na dojo ale
1: oro agbare o e jagbe yewo
0: won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ike ninu awon adamo re sugbon ijakumo re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo le nikan la yo gba bi igaye to ni tumo live it 100 MTN ile ise

0: Olorun ti gugu wa
1: wa. Ke mo je won gbe o.
0: E ma se kere o.
1: Ke mo ko ni senji.
0: Ah, won ma na won isa de gbe won ti wa kaaji kalu ko to pale mo.
1: Ti bo lo.
0: I won no ni fe sa se danu.
1: Ah ah. Tori e wa ndan yato bayi.
0: Adi agbon ni.
1: Olorun se.
0: Adi agbon ni.
1: Adupe.
0: Blade 50 naira nu. Eh, akiye ko ojumo jake jadu agba laye. Papa yi te nbe larowo to wa ni ipinle Oyo ati awon alamulegbe ipinle. Nigeria lapapo ati gbe ti ede wa to ba ye porogodo. Iwe iroyin baba vendor lo tun gbin eyan laaro e a tu ka gege bi ise re oniruru na lawon iwe iroyin ohun sugbon ko to di pa lo jina captain bitu
2: yes
0: idijoba ni ko le da se sugbon gbogbo awon ti o jise fun joba patapata ke ma fe ti ayogbo kan ma tori akun je ma so nta ba wi lori radio
2: be ni
0: tori elomi le gbe ye se pe nitori owo
1: ina re no si dun o sugbon tori pe o san ri kala
0: o sise data o sise data
1: o di dada
0: ko tori die yi ijoba ipinle Oyo
1: yes
0: awon akiyesi kan re loju popo wa ni ose to koja oko kan jani mokola me ni ori cultural center yen
1: okay
0: to deru nu ojo ti mo kokko kan moto yen
1: ojo center big ba ti
0: o lo na
1: odo awon amotekun
0: yes free to wa si odo awon amotekun
1: yes to n lo si parliament
0: ya ya emi jade lati odo wa ibo n lo mo ma gba be dada
1: okay
0: e ma dole nbe ke si gugu mo gba be o
1: eh no agoloso agoto n gba be
0: so ti mo ye be gun oke yen mo ri lori yen o ti pa na soke ewu to nbe nbe ti awon to wa le ka oju popo wa ti won le so pe won ri to ku die ka to fuje ti won se ibi ti dey hydro si o ti dana si meji moto to ba fe gba ni apa otun re nibi ti o ye ki ngba lapa otun ni kina ma npe apa bi ti ero ba nwa yen
1: to
0: ye ki moto to ba nlo siwaju
1: koko
0: gba apa ba ye ti di so apa keji ti moto to ba nbo to ye ko hun gba ibe wa ni moto to nbo ti o nlo na lo tun gba corner de wa ni ko ye ki oko yen lojo meji me rara at the end of the day ripe moto yen ti dano sibo de runu just imagine ki oko kan ko wa ma bo leyin gba yen o ki kan ma ti corner bo lojo na ti e ko wu pe se bi free
1: o wa ba
0: loji I am a febo a to kare a mo ya photo it doesn't make sense e kanu elekeji mi o mo pe awon ti dey office in the secretariat bayi igi kan ti ya si agodi gani o ya soju titi
1: ojo ona
0: ojo ona
1: parliament road gege ibe la won asofin gba koja o
0: igi kan ti
1: ya gbogbo awon ise ijoba ibe won gba koja
0: igi kan ti ya dinna me yen bayi omi itunu se wa ri iyana odo wa ni premium bi bayi ina yen boya ba ti e lo lo ni o boya disu lo tan die o
1: o ti ntojo me lo ko
0: ti o ti ba ti bi bayi ni
1: ti o ti ah ah
0: so ina to man tabi ti e man bo lati premier to fe ja titi
1: traffic light yen
0: yeah traffic light yen
1: o fe jade si moto to nlo sango to npada si mokola
0: exactly
1: okay
0: so ibi ti a ti sokale yen ina yen ko sise o
1: ọpọ gba lo ti e je pe ma ri ta won ko ti to lo ti won wa iseju mewa ah ah ni o
0: awon ti o ti mo ni yen ibi temi wa nlo lele ngba ti awa ti mo si pe ina yen o sise ta n lo straight igba te ba se ti ina yen dan duro ta le ma kede fun tawon to ti mo pe ke a fi lo jana
1: tawon o tun yes yes
0: pari pari e wa ran wa lowo
1: awon to si mu moto to wa nbe awon etun le gbenu soro
0: papa
1: won yen kini o
0: ki wo ba ni se mi se ka won le rise se la won wa
1: tori igba ti o ba wa sise pada tawon yen o ba wa mo te wa lo mu won e mo pe kini ohun o da a je pe
0: oku
1: o tun
0: ko pari pari e bank olodo
1: yes
0: eba wa gbogbo da sibi ti awon okara to si ton tin gberu odun yen
1: ki lo se
0: ibe yen ko o le yawo le okada gbogbo ju ona ni a fun digadi gadi ni then ibi ti garage ti moto ti man ja won ti ba di yan laarin ibi ti moto ti man ja
1: kan le ngbe be
0: o ti o to wi ibi ti mo garage olodo wa gangan yana ku mo pa yen awon maruwa oju titi na nduro si e ma je a ma se sorry fun ra wa precaution ni ka ma take
1: emi ro pa awon alaga onimoruwa alaga olokada alaga moto me bo ye ki won le se igbonu ta pa
0: be o ju titi ni won ti gbero toko ba jame on kero lo carpet ni ara ni so pe tori pa ni moto awon iyawo wa wo moto nbe omo wa wo moto nbe
1: e ti ma eni se sinu
0: oro mi o lopin o emi ni e dabi balala mid
1: gbe de se gbe kan ijoba o to oro ni awon oro pataki tori gbogbo wa na la nri bo se nlo eyi to si kan kaluku ki kaluku tun be se eyi to kan eka kokan ijoba kokan eyin commissioner e bota asikore lati je ki awon eyan mo pe e nsise oro lo de le e ma wa nlo secretariat bayi a je pe je asora o tori pe ere ta eyan mo sa ni bi parliament
0: ro du
1: aha eya je ki asora laaro yi eyin ijoba commissioner toro ba kan eyin director sire kan lo sise bo se to ati bo se yen e ja mo ki yin pe e ka ro ni gbogbo bi kibi te tin lanfani lati mo gbo wa eka bo sori iroyin baba vendor ikani aderin ipo sunu yin na ni ta kale si laughter house ori oke tente ti premier mokola iyen nile ti badon peter olasupo captain peter on loruko tawa iwo loko
0: I want to so rate ka wa di eda bin bola lamid
1: eda buni o
0: ma wa shosh
1: tandas elda
0: ma wa shosh
1: awa elda gan dara wa ma isi ti buga
0: awa sami magaji
1: awa de lo yen ru e magaji ta gbo li o ti tan bayi
0: emi go le to mo ese ru mi yo adu me le lo lori oro e ma to oluare awa kota to dai wa lo ba kan le wa shiti ni
1: yen wa le to ba
0: ti da
1: nbe ba kan jaja dukia adugbo yin
0: le akile so ba tete koko lomi kojo to de awon iwe royin be le loni ran ran laaro yi a si ka wa gege be se konwe mo bole ran fe si iwe royin the guardian
1: be le mi na la nfani si iwe royin the punch eleyi to jade laaro yi
0: e je ki tun won ti daily trust na to gbe soju laaro yi
1: koda emi na wo iwe royin the nation awon na duro awon photo re lokun ojo kan yi
0: all night e je ka wonu iwe royin the punch na ngba na ka wo awon akori si benu won
1: gbogbo e ti e wa lo lokokan ijeje ni nigba ti ni
0: alafi bo ni
1: o wonu ara won won ni report le si olopa won jabo ise riju
0: kan ti wi
1: ise le ri oduro won ni nje je mo pe laarin ose kan ikolu bi 50 o ti e le ni 50 over 50 attacks o na ni awon agbe sumo mi ni won tun se o lenu akole ose kan ile ise olopa wa ni sibe o awon sise awon tori pe awon obo meta le ni 33 una ni awon ri gba pada jake jado nigeria ngba ti awon bere iko gbogun tawon agbe sumo mi suba anawo won ni owo ta joba apapo na lori eto abubayi pelu ikolu tin waye lemo lemo
0: how many billion
1: o ni believe pe billion meji din ni 60 naira 58 billion naira lai gba se nji o na la na
0: jo ma nsise gan leka eto abu o ri pe awon ibon ti awon ti won se idagiri yan yen mo payan kiri o ri pe supermarket na tin rira tele sugba ko sin be mo bayi
1: eh tibo
0: awon iban ti awon bandit bi yin pa ni o tun gbo je lo lo ki won ni kebi
1: ah o ni agbara
0: ijoba lo ki won pele and wa de tun soyebo a very sure this will be
1: well on top of this situation
0: on top of situation ni ma je mere o bo tojo to won ni otare si waju eto dibo ko lo nla wa nbe tori pe won je odi mimo pe I see eto abo to duro re o tin deru ba eto dibo odun 2027 gbogbo ti e ko sabe iroyin lo lagbara ninu iwe iroyin guardian won ni egberun meji o le logun abi wala de o eyan ni ko bayi o egberun meji le logun ati gba eyan o tun le dada ni won ni ati jalaisi latowo awon ikolu awon enibi laarin ogun odun lenu 2026 nikan won ni egberun marun o tun le nigba lawon ti emi won ti sonu lowo awon ikolu yi na ni falana wan soro deni ran gbogun oke won si wa nbe ijoba pe ko sin to je eto abo ko ese re oduro ni nigeria yo an kan tin ke pe e ma dakun o e ma tori pe eto abo yi ori bo ti lori ke lesun eto odibo ko le work o ajo agbejo pa won ti ojise olohun elesin christiani an na soro nbi lori oro bilu seri na ni e ma ni fesi e bo soju iwe karun aiwe royin vanguard ke kade oju keji le din ni ogbon ninu iwe iroyin bakan na
1: ninu iwe iroyin the punch aro yi loju iwe kejila ni apa be ni oko si o wipe awon ileri meji dini adorin ileyi ti won o muse ti o ti wa si muse bayi pelu bi ile igbimo asofin apapo nigeria eleke wa ru re bi se ntenubodo re mu mi ti kini ohun sumo ti asiko ati ko gbale si nsumo dede won ni awon ileri meji dini adorin ni won o mu se iwadi lo na lo gbe jade
0: promise and fail
1: ko ti fail tan yan asiko si wa orun ti nbe loke yi o se ta so gbe
0: alama n fi mi bakan eti awon baba wa ti gbogbo won bo ta ti an ko we ti an jewo ati ma si bo bayi se se pe
1: ise riju ni kaluku o jabo nta ba se loni itan ni o da bu ba de lola
0: ijo ni obangide gbe we jade na
1: e won ton wa so won pe
0: be ni go wa na bo ta soro kan
1: enu ododun na wa loro yi
0: Absalom to ti witi e nisin o kini e winu vanguard tori gbogbo oro yi na lo gberu kankan won ni lori oro ogun abele to sele ni joni lori ede nigeria ko lo mo jari re mo
1: amen
0: won ni idire ti ojuku fi ko lati gba mi ni are orilede Absalom ni soro nbe o
1: da
0: oju we kejo andrite awon tin ko paper iwe won ro ta wa ta ri na dada
1: won ro po ye ko ro wo ra glass ni loju we kejo iwe royin di punch aro yin
0: sago
1: iwe pele
0: sago bugo
1: oni le oro abdulsalami yin na ni tori pe won tun soro loju we kejo di punch won wa soro won ni june 12 june 12 oni awon oloselu yin kan na ani agbowo lowo abiola awon ni agba lowo tofa o soro awon oloselu yin kan na
0: basiru tofa gba na olohun ah
1: ranti
0: ah
1: abdulsalami o na lo soro
0: agbiyanju ngba na tori ni ward odo wa emi na alaga nrc
1: nso
0: eh
1: iwo wa ni ti
0: ma ti dupe lowo olohun
1: na to wa ku ni nrc
0: mo ti retire ni politics
1: iru e je gbodo retire ike lasan mo e san lori
0: iso ikan
1: ori bi an ti le pure water ma laga igbe
0: awa na na ran won
1: okay pe e le pure water mo wa o
0: ah ah aso mi ne ya mo lu mi o ka le so pa won ni an se ru eleyi fun awon se ko lo aso mi e mo lu mi mo tu wi o
1: ani mo te wa mo wo awon egbe oselu won e sa ba gba ile ori oke awon to ba gba ori oke ma mo ke ha danger le ngba yi
0: ka ba so kama sala gale la doki
1: isale le yala go ejogo
0: tori ati ho o ke na wa da ki e ba ti ri tan ti nbo e kan gbori oru le bo sile keji ni
1: o ba to ba lo jala ga to wa sanan kan to ti gege dun ni nwo
0: e ti o pa laga ni e je sanan o
1: olohun won sanu wa
0: o o si si ogun sanra lai so olopa country kan iku bi dis e ti ye
1: country wo wa lo so yi
0: dis south america ni
1: okay afi be afi be ma lo mo ran se le o
0: iro isure vanguard mo ba fa lowo won ni eto abo to di giran ma lowo to di gida pali ah buratai tukuru won ti soro won ni bi a se wo lo yi kini yo kan awon minister yo kan awon gomina ta awon alara bi mo foju sun e ja ro oju iwe 17 iroyin account mi sanra mo je ku bayi lo wa
1: oda iroyin eleyi o na lo je wi pe o bere si ni so pe aku mura lotun lo sinu o tori pe lori oro ogun tin waye laarin orilede America ti Iran won ni nje je mo pe ipetu sawo igun mejeji bo bayi wa si mu se o sese ko ja epo bentiro to je ke ba ba re epo liter kan 1000 kan naira e tun gba 100 kan naira 900 naira per liter
0: arat nonsense ki yato e ja mo ku ba wa din
1: ati
0: mo po ku ti
1: de 900 naira e tun wa mo gba change
0: bro
1: 1 kilo naira ni
0: kon ba fi le to wa kan mo pon ti se tan fe se pelu Nigeria
1: I know you're all cover wa ja
0: 900 ni
1: e boya won tun ja le die se won fe ja ba ti de 900 won bo die die die no ke se se le na kare
0: Eh,
1: we ma deru kini kan ba. Ah, wa deru ba ni mo. Mo fo. O lo si CNG.
0: CNG. Ki wa ni o jere mi?
1: Ele le ra CNG nzo.
0: Emi ma fun lowo ri, ibi ati tan yen tun bere mi, ko lo ja ma ri.
1: Atope.
0: Ipaya ni ki o ma bere o. Ninu iwe royin Guardian la tu ti ri eleyi o. Won ni leyin odun kan ti ikolu ti Yeluwata. Ah, to gwaye. Ni an gogo orilede Nigeria. Wọ́n á tún ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n tún kọlù wọn ní ìpínlẹ̀ kebbi kai ojú ìwé kẹfà ìwé ìròyìn guardian lẹ́ẹ̀tì ìròyìn
1: kebbi
0: lọ́nkù sànú.
1: Àmì ìbùlà wa fẹ́ dàgbà báyìí.
0: Ẹyẹ mi.
1: Ibi bí àbá lòun sá kúrò nílé ó sá ló oko. Oko ò ṣe ń lọ báyìí.
0: Ilé gan ò ṣe é gbé.
1: Ojú ìwé kejì dín ní 30 ìwé ìròyìn the punch àárọ̀ yìí. Eyin Krista.
0: Anakum.
1: Eyin dẹ ba wi mu tin ro wen bi. Oni ogoro awa omo orilede Nigeria ti awon mi. Won ni je je mo pe airtime iyen card ta bi pe alawin. Eleyi ti era lawin rale. O wa lo so leta. Leyin ore yin won ni $3.1 billion. O na ni airtime awin. To mo Nigeria ati awon mi.
0: Odupe Oluwa o idi ope mi po o kan tebu lore to se fun mi o
1: 3.1 billion
0: aso gbese lo ponu
1: yin aso ra card bayi
0: o sa mo wo pe kini
1: o ti lo nti enbe
0: emi Krista baba fi to ko deyo
1: o mo reason temi e se ra data o ni pe ngba n ba wa ri pe ngbo ba ra eh tun yo percentage
0: eh ki wa le re mi
1: awon ama kini da even city yo
0: ka te bitu awa ni se record yen fun emi ni data so wo ninu ati ti mo ya data
1: $3.1 billion bo le se awon
0: so and the data country you
1: an lo da ba ni pa
2: emi ti ele ya data nte
1: kini ohun se se ri emi ti mo je ra go de be pa mi lori o
0: olopo eyan le yin
1: 20% ya data 20% ti e
3: 20%
1: e se mo
3: gbo e se mo ti mo gboro lo te mi soro ba
1: se ma se kin so 20% ni
0: kade
1: e so pe bo lo ti rowo re po
0: se se na la jo
1: se se na la jo
0: montale montale
3: e limbo
0: ah mbo o montale
1: montale ah
0: so
1: gbogbo yin ta ba ti mo nisin mo ti fe se we gan
0: iwe kini e lo sodo publisher
1: tin bi ko list gbogbo yin ni
0: awa wo
1: eni gba moto eni gbo kada eni gba le eni gba gbogbo e
0: okuri logo te fm la ro ko mi
3: ko won ti lahun ni lo lasiko yin after government o
0: he wa e ka jaba ra lo o le ti ni le da lo olorun ma se fun mi abi ati video e ada ta polimbo fence ya lo ye
1: eyin ke si ma lo lale
0: awu kuku je wo pa mi lori radio e ka re ya la lejere e ku je ti ti ma jere lori 32 fm 94.9 kan di aderin ipochodu be ba gbo wa e ri pe ohun wa tun le kan si ko ye ko je kan kaya ko ye ko jo yi loju ba ti se lojojumo nu alawile kan loni omi lola ni e oni ru aso ni be lara lagemo ti wa ati ni won joko baba wa ti opo omo ati omo omo yo gbeyin won
2: ami
0: oloye comrade we di agbaki won ba ni dodo ilu awon meri
3: awon na fe le pada ti mo so le kan
1: sepo
3: won fe le pada
1: bo se mo sinu
3: ibade si jejo ara won ya won
0: abi
3: eja mo
1: wa eh so tan awon julowo badun wa mara wa
3: be ni
1: awon mo te gbe wa wo na tan ti adagba po mo wa
3: tan ti claim pe ba la won
0: fun bi apere
1: bo ya ka so pe nikan to wo bi pupa lodo wa yi
0: wallahi
1: o da ko o
3: e o mo yun
0: ngba ta ba je mo ga jile ra oju yo abo
1: odun le to je bayi
0: pelu ogo lo
1: ngan to lo ti lo e ti lampa ni
0: ati oju to nbele loro baba wa to gbese a je mo ga ji ko si to pari
1: e tin dawo jo ni
0: e dawo jo kini
3: aye gba kan lowo jijo
0: owo to nbele ato so wo ti ndajo hello
1: sini village yin na
0: e mo fagun
3: e mo ta mele niyan e ka ro gugu ara le
1: e ka ro
3: ara yo ma je oju oni ti wa o eyin la mo rin ani sokun
1: amen agbake teri eyi ta fi ko mo kira wa kaabo laaro yi iroyin ohun o kan teyan ba dele eyin o ko sori ko eyin o ma wo pe ngba ti a je ndagba bo die je die won mo ni yo da ko ti baje to bayi won tin pariwo sugbon ni bi adedure won ni laarin ose kan awon agbeban agbe sumo mi bandit gbogbo yi ikolu bi 50 o na ni won se le se olopa ni ibon ti awon gba jake jado Nigeria lasiko ta won gbe na woju won o je 33 as ijoba apapo si na billion 2.68 billion naira lori eto abo tori ikolu ti nwaye lemo lemo
0: lojo mo baun
1: pelu bi an se ngu awon wa la bi won na wa ni billion ijo wo lowo yo yo ijo wo la re yin awon eyan yi elo gan la fe na ta fi re yin re tan yan yan
3: seri akoko na to wa nbe ni pe gbogbo awon ti sele la bi sele si olowa ara won loju awon eyan wa awon akeko wa awon mo wa to wa ninu gbo pe lawon eni bi olowa awon mu won lele atalafia won ni ronu ati se won jamba o olowa ade mi won si o
0: oni
3: ja wa na gbe
0: amen amen amen
3: seri into wa nle lori ni Nigeria yi gbogbo te ba ji la aro bayi ako o pese ko won o jade abi ko mo jade
0: ko su ofo
3: to ba bo ta tan yo mo wo eyin ni pe sara bi tin wu mi sa mo te ba tun awo moto e mo ru moto te wo
0: lojo o
3: en tin gbe yin lo gan e mo ru en to je te bo wa di pe enikan so experience won kan fun mi pe won ni moto ta won wo won lo takuto e merin se e marun lojo ona gba ta won lo sona Ekiti Sondo won lo lo n ti ba won se ninu kankan awon ta won lo yagbe won ni ko pe la won kan roja lati bi kan
0: kabiyesi
3: won si ko awon eyan yen lo won ni leyin ni pe awon kan ri pe won envelope si driver yin won si kawo ni yen lo seri lu ta wa yi everybody di so bandit kidnapping won di so di business pe ile la mo se wo lele
0: moto e kon be nsa moto yen taku o ntaku
3: le mewa
0: se sport ko le wa ri moto to ntaku yen
3: so bi e oni e marun oni gba to kini yo lomo o eh ah e ja kan won ti fe de kini kan opolopo won nigba kan ri oga wa kan ti sori pe awon lo won ataburu awon gbogbo ihun te de olopa so jagun won lo ti sonu moto ya won ataburu awon ni ataburu awon na sun awon la won fun kese pe orun oni kun e won ni so slang kan in fi awon eyan we orisisi nkan kan
0: le satankara ni
3: eh eh in fi won orisisi nkan won ni so igba ta won de sport awon ti checkpoint kan ni awon olomo fe yagbe o ta won sunkun won lo binu gan won ni soja olopa mi ga kila won ri awon ori gangan o awon sa lo mo ni won lo se pe fa won nkan kan ai mo yi mo ya rin gboronko
0: e be boja je
3: ai mo ya rin gboronko ti eyan fe won moruwa to fe won mikra ti awon gba pe nkan sinu ile e je ko awon odo fun yan ite lo ah e do fun mi bawo so o tun mo si pe awon e so di ona business ka wa jo wawo ki lo si mo fa na ni pe nigba ti joba ba ti kuna lati se n toto eyin goki tan egun lada e wa mu lada tegun e ti e ti dan kale ba ti dan ni sin a le tun gbe a le gun eyin kan wele wele ni in lo fa to fi je pe awon omo ti won dida kuda loni e lo wo gbogboro I want to mo kini tan so ti ba lowo ti o si ti ma fi ba kidnapping lo si o ni se ni
0: awon voice ma la piu piu e ja dojo oja a pada si bi oro te mo bo 32 fm 94.9 koni aderin iposonu eyin olugbo wa ma gbe ko nbe rara tori e gbo winin winin laaro e ku kale

0: Ekabo pada sori iroyin baba Fendo ikani aderin poso no feyin e agba kin
1: lori ta n ba bo e ri pe I core ni janu ko si jadu ododo in to to somo niyan ko si in to fa niyan ka wa jo wa jo wo ka jo wo seri gbogbo ala mo pe joba ti kuna sugbon to nse lasiko ye lo wo awa obi na kuna o e lo wo orisisi n tawon mo n gbe lura omo wa ni GS2 o so fun ya re o lohun o lo lewe mo
2: e ti su ni
1: ko si kose o wa rin ka ki n te lawon boys kiri kan ba firu yun so pe ya mo bo bo mo kan ni won mu omo 17 years tin ta ore lo ti lo ta kidi won 25000 naira omo igere kan ni won mu tan lo pe gbon re ton pa won yen ka kiri ngbo omo odun 12 to ti daju ati pa yan so ni Nigeria ni yo ba ni won o ke se nkan kan o so n ta so nbe na ni pe e wa won tin fa ko lu ngba tan ba pa won tan pe nba ri tan pe awon mo lenge lenge ni won ni bi ti lu wa ti di nigba kan la so pe oke oye oke lopo ju si tribe meji na ti gberu bayi o te pe a mo to kan awon ro ijoba serin to wa nle ki se yo ran federal government ni kan o akuku joye o so je lo mi o kan lu lo en te se ijoba lowo a nbe yin ni o tori pe ngba te ba jo pin to wa la location yin e ni ni federal ni eyin ni state yin local government ni to ba di bi eto abo e mo se se bi gomina kan lenu gun niyan peter mba bo lo se ti sin rawon eyan kan se kilota yin o le logbon nu wa
3: bo ni professor sulumu se se
1: solumu se se
3: ilu togun wa
1: togun wa disin bo ni araye to wa nanambra yi e yi soludo prof to na fi nri awon eyan yi to fi gba won wale sugba wa aye nfa emi ati duki a fi ntakan gbe koda e jaje fo so se ri to wa leyin en ti o de be nu yin mo mo rere enikan ni nigbati former governor Wike minister lowo lowo tin fa fugba lowo soke ta lo mo pe kini won yo di wahala bayi e wo loni melo melo ni eyin te en sare ke e to fa lere e fa lere melo melo gagale ngere won gan so ta so fun yin be na ni pe oro nti 2027 olorun lo men ti o de be o le wole ta ko mo ran ti re mo kilo to le ni itumo re le ka to lo in to kan wa jo atori nigeria pe southwest wa la koko o e dakun le yoruba wa yi e dakun sharing ta gbe olori yi ta n bara wa fa yi kristeni oda muslimi lo fa eyin kan lo fa an tanra wa ni o tori ara bi na ni won o ti mo gba mu wa divided house olori bi tin lo o e ri pe ko se bo se fe trace inu family re o ba muslimi nbe o ko se fe trace family re titi o bo ni fa nbe o ko si bo wa fe check baba re kan iya re kan o ba kristeni nbe o bi o lo kon bare yo ni lekiti o so ita so fun awon ni pe ege ajo fo so ko tin ko se ni baje eric time to gberu wa e to wole si wa won to fe hit awon kan ni kishi won ma awon kan ni gbeti won awon lo de le won won ni won lo de mi ele bi won se wi o ta gbo lenu enikan I pe won ni awon pa to mu awon to tun lo mu awon to tan lo do le mi won ni won ko ta mo won lo awon la won ran won si duro fun won ege ase wade ki lo re ti le se olopa gbo se fo so ko sa buru nbe ipade kan mo wa laarin to pe security meeting laarin olopa tara alu ki lo te le pa awon baba ike ejo jo pe ona wo la gbegba a tele yin ajo se ibi ta yin le fi bon se awon fo hun enu se yo le le wahala ati damu ko le Nigeria ki ta fin pe ogun iyan se yo onde tele pa sa lo
3: I joba believe nu ogun
1: e wa le believe nu ogun o se sa lo
4: si nilo ati jo se po tori ni owo didi ogagun rabe ni
1: se bi nle na la nso e wo se ri pe e wo aduro soja
4: o loju ogun koko o
1: oku loju ogun to tin yin repete o o wa nlo ye gere ati yawo re won si gbe won si patan o ye ki awon agbofinro wa ti o ba pe nkan ti dapo gbogbo en ti o ba se gomina ba re lo le Nigeria e kan wa di won daada idi re o governor kasina yin kan se o tori pe emi o mo won awon ba ri ti gboku yin wa ke o tele round won up ke de se to ke se fun won
3: gboku e wa na bo drop e
1: won gbe e photo ni e ri pe ile aye ta wa yi ni pe ọkùnrin yẹn gan bandit sympathizer ni a mọ pe kilo tọkùnrin ṣe báyìí gan governor fadamata ṣe bo ni wọn ni wọn rí ẹsẹ rẹ ẹsẹ fadamata pẹlú àwọn kìnnì so kilo wa n sọ so kilo yẹn ta wa gbàgbà ti n fa lókè akọ wọn fa lẹlẹ tọmọ mọ wọn kan ẹ làwọn ọmọ yìí ni wọn ń pa tọmọ mọ kiri kan ẹni kiri kan wọn ṣe wọn sì ń bó bitibiti nǹkan burúkú lọwọ wọn yóò wà lóhun ọmọ ni ẹ dákun ẹ jájọ mójútó nàìjíríà yìí o ìlú yìí ọlọrun ìjọ burú jù báyìí lọ o.
3: Ẹ jẹ́ ká tún padà ṣé bí kí lorúkọ speaker ní john anna tó rúru kàsínà tán. oruko e sapa mi lori
1: ti kan lori jare
3: a ma ranti e bo un bembe leyin to ti ko ni ile igbimo asofin ebi lo wa se governor ohun bembe ni kasina buhari bembe loke kini an ri se
1: ani in to buruju pe ogagun eni former president ejilu re gangan kini sele gangan te pe o ti wa ko ni pe awon ko so the business mo ro kan mi ko si pe awon kini wa tan pe lori wa igan aba awon gangan lo lori awon kini takan dibo to fi kini yes cover up pe agba nikan la need e ma worry ko si ti o sele sin
3: awon ti o jewe kuku ti
1: jewe e lowo gba awon to won la won campaign
3: si melo ma sari mo ranti
1: ewo ni o lomo lile nu won ewo ni o lomo lile nu awon eyan yi e ri pe omo le te nlo ni isin gbogbo won le mo ba ton digun jale bi won o digun jale bi komo attack awon eyan bi komo intimidate awon eyan
3: won si da ko e gba kan na come friday risi won da ko se si la se mo pe mo nbe lowo awon ti e come friday baba se yin sin la se mo pe nbe lowo ti e come friday
1: gbogbo yin na le mo pe ra yin kini e gba nkan buruku le won lowo if awon ti mejoba ni o awon to fe wole ni o gbogbo won ni won han kan fa won odaran yin se te tin fun lori imolu to wa tele fun lori mo pe ko mo jeku seku le to abadi e le to
4: ka ti e wa tun lo sapa bi awon brother yin kan sin o dan ni won ti le wanted won laipe yin eh ngba le wanted pe awon eyan yin won ti n wa pe lawon oloselu
3: god bless you
4: ti ajo n se ti ajo n jo ya gini jodo ti ri won bi pe security awon re non state actor nigba o ba dele tan eh ni mo se ti won yo se leyin ti kan fe mo fi yin rugo pe e ja sun ma won to wa njoba o
1: e
4: ja sun ma won oludije o te awon eyan o le mo ru pe awon jo wa ni we are as intendant wo labele iwadi yin o tin lo ba ile ise olopa ti kede pe awon wa won ni awon ba ban le ati bi ati bebe lo
1: ata irun repete
4: awon awon brother awon
1: sister ni adugo
3: ko si yonu oro ojo mi nu yo to so rare
1: olohun sa
3: nu sugbon opolopo gba na ti joya photo opolopo wa na jo se video pe lawon tin jo be njoba o
1: se si pe isin kan koja legbe e na ni se un o tori pe se pe awon ti won lo bi ten so loni un won ti jo wa lojo ti ra won ri lawon ti je se ran ti awon beji kan omo ile beji kan ri
3: ebi badun lajo wa
1: amo ile meji kan ta pa ngba kan bayi ebi o ti fa so pe lawon to wa njoba e ri pe itin bembe nanu eyin le sin awon eyan yi in te wa se agbara yin o ka won mo e wa tu won le saarin ilu kini o se ran ni pe won mo je eyan ni opolopo awon omo yi e mo ro mo ti won se won ti wa ni yin legbe o da bi awon mo kan ti won mo ni to omo kan be mo lile ni ko yo ka won yan to kore ta pa re titi nigba oro ensas o si gun moto awon to wa njoba o si ngo o si yin ba sinu ile ise olopa so yin tumo si pe opolopo awon omo yi te nlo yi eyin le won pe won wulo fun yin lasiko kan nigbo baya wa pe awala awon omo ti po jari e nidi won mo won o mo di terror saarin ilu ni nkan meji ni balu je awon omo ti won ko ra won jo ton pe ra won legbe kan bi gan kan awon ni won sasa be ijoba e si le ran won lu e to pe oni ilu go ni fe kilu won baje now mo mo so bayon ni se gomina ani pe da emi gomina ya le mo jiyan bi wa fun mi abi kilo fe ti ori sowo wa ni o alumoni ilu re on loni in to wa ni ilu re on loni allocation on loni owo local government n gbesa pe on loni kilo fe se yesi mo sugba ta so me na ni pe awon omo ye titi won ta e le keji won mo
4: agba ke yo mu mi wonu oro yi oju we kejo de punch lo wa e ri pe ngba ta wole le kan a n se bi awada bi ere bowo se n wonu ara won to won wowo won soro junto o won ni Abdulsalami wa soro ni awon oloselu kan na lo gbowo lowo Abiola awon na lo gba lowo tofa to tumo se pe gbogbo won owo jo n wowo kaluku yi wonu ara won awon ina la fun lami eye awon ina la yo tun dola ta rinu oko bogini ta mo se ran ka dede fun ijo wo gangan loro owo pe owo la nsin owo la nbo ni o kuro ninu oro orilede wa
1: seri nilu kilu owo ni gbogbo eyan nbo e lo wo dada olorun mo se wa le ni bi
3: amen
1: to wo ba dile ni sin ti e sowo nigeria to fe yin ohun ogbon iwon balẹ to le fokan ti sin ni o di pe emi ma se pastor gidi emi ma safa gidi to ti do lowo de emi o gbon ṣugbọn e wa ti atun wa wen ti o ti elemi olorun rara nti te pe isu ni ba ji ni ba jeun kile ru ko se ni bi ko mo daru la won ti n je ti won je so le se ri pe ilu wa ti bo se ri ti o da bo se ko da to awon tan soro baba wa bi san tan soro oloṣewu la won na ba won na agbada kan kiri o si ni yo ta won na lori ye to bo so papu ta won na
3: owo su won ni o
1: se owo su won ni ni gugu awo yen
3: e be
1: ni o da so e wo melo gangan ni bi ara awon actor la won na melo gangan ni lu ta won na wa ni won ti da si ti wa lati stop lori oro bandit and kini ko o se lu tan ko won ni won se o da bi enikan ni e ma wo ni iseri kan ba de joba ni se won ni ah ko so wa arowo na o kini kan o ise joba ni oko won to ba wa ko won tan ta te gbọdọ o ise joba lo won wa ti le mo ise joba won ji wori yan kan mo won mo ni ya mo nja won o se beyin le ko en ti ekene o ni eyin le nfun le yan je o wa aya iso leyin lo nfe mo je wa ni rara ko se se so awa la fan tin sele ko si bo se lo se ni sin owo sen to fi 150 million gba form ko to pe yo di joba ti ni 1 kini kan trillion e gbo ti mele kari tan lo ji o di trillion gbe e wa ruru owo awon
3: lo gbe owo yen sonu lekata won ni
1: lekata won ni e lekata en to
3: jori 210 trillion only
1: eh e won kan budget odun belo nu nigeria nu
3: e gbo won ose omole lori oro owo yen
1: budget enu melo nu
3: o to bi odun meje o
1: e wo budget kan se pe ko ni ka yawo akate enikan o wa to ba yen be lowo enikan ske la fe yawo fun mo
3: se gbo side ose omole lori oro yen
1: ah emi o gboro won o
3: ose omole no o sadede pe won loruko ti anje bi gba ti pe ran alafo ora awon yen na wa fun lesi pe se bawon yen yin na je pelu wa o wa to bo wi pe gosula pa bi o to je se ni president wi pe omo re wa lara awon to nja anfani NNPC pe juice position na fun omo apabi o
1: ka je word won se ri ma yen activist e se nbe lara re
3: sure
1: e ti ba so ba
3: yen o ni ke lo mi gbo enu sale
1: e ri poro to so na lo fa ti are fi ro pe oke o in tin je South Africa o o ye split in ti won fi nlagba lori oro economy Nigeria o ye split e oro to so pe ah bo le ni ko se mo je rara wa ta se mo pa awon mo ti wa ni ilu won ah gba fun na e o ba ni company ro yin alomo nbe company na ni
3: yin o lo ni ki defense wa open account
1: ko open account o lo sa won oro yen sugbon ru won e ri pe gba to wa ni olori awon APC won le ku nbe na awon to le na ni won so pe awon kan ni kini kan ni se ngbo o dirisi o tun gbiyanju ko si ke principal officer sugbon se daada ninu ijoba o wu are sugbe ko si bo se fe je gbogbo awon ta yin wi tan ri kan balu je awon na ni won wa lakata e ri pe ali ndume pariwo mo nigba kan re ri pe
3: ali ndume
1: 60% of family re ati omo re ni won be lene pc igba won split pe kan mo lo eko kan wa o ni kan gbogbo tin je all nigeria awon ni won pawo o ta won pa 2 million lori eni kan pa billion lori yen so tin fa da pe da kan tere kan ba di activist osan gan isoro niyan melo lura Adam Osiomo to wa nbe enikan nbe Bamdele Salam awon so kan je ko to pa awon mo ta awon be la abroad awon mo lomo kan ku aso e kan bu erin ni house ni je won tin pariwo be ta won ko soro melo ninu awon mo ti wa nle hin ti won soro be Nigeria yo daru
3: ah oni so ku so lawon yan awon kan ti so pe ki awon senator to lo si ile ijoba lati pinle Oyo kan kaluku won kan gbe ise reju won se gbe ti Natasha Obin
1: eni
3: ẹni kan ló ní àwọn senators tó lọ
1: láti ọsẹ
3: ọdún àwọn sọ wọn ní kan gbèsè gbè Natasha.
1: Obìnrin lòun kò sí tóbi yòó lè fi fọ ẹ̀kọ́ bìnrin nǹkan mọ́ difficult fọkùn láti
3: ìtàn. ní ẹ̀ ń tán lé nílé ìgbìmọ̀ asòfin for 6 months.
1: ta ẹ̀mẹ̀kọ́ rẹ àwọn ìgbìmọ̀ asòfin ni o Natasha.
2: sọ́ta wà ní àwọn ọkùnrin ni
1: tí
2: sọ́ta wà ní àwọn ọkùnrin.
1: ẹ rí ná. alákòbálẹ̀ yìí kiri ó wà lẹ̀
2: sọ́ta ni àwọn ọkùnrin
1: ni ìtùkòburu
2: kí ló dé táwọn náà lọ sọ rẹ.
5: yọ́ọ̀mọ̀lẹ́yìn ọ̀rọ̀ yọ́ọ̀mọ̀lẹ́yìn ajá àti èlé.
2: ẹ̀yin kí ni ó lé àbíwájú.
3: iwájú náà ni a máa ń fi fọ́tò sí.
1: ẹ̀rí ẹ̀rẹ́ bá mẹ́jẹ̀ rẹpẹtẹ.
3: ó dé lálùpẹ́ náà kódà ìrọ̀ mọ́ jàǹfààní ẹ̀.
1: Libo
2: constituency ti yin ohun
1: e ma de be okay
2: ma emi o lo be wo
1: be yen le expect check in ke ta lo ngboro nbe yen
3: be ni be ra wara bara pa na we ni te lorun
2: then that constituency constituency christian no
1: christian eh
2: eyan mo lile
1: omo lomo le mi o ah mi ti ku omo lile mo
3: ẹ jẹ́ lójú ọjà ká padà dé tá a bá dé àtúwò abalabo bí ìwò ojú ìbẹ̀ lọ́kàn mí náà ni ọ̀rọ̀ àwọn aṣòfin wa tá à ń sọ ọ́ bọ̀yìn náà torí pígbà tí wọ́n fi wọlé kálukú náà ló ṣàdéhùn èyí sọ táwọn ẹ̀ sì ń sọ nísìsiyìí pé ilé ìjọba ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá nàìjíríà e won ni beyan ba ti so pe won o se bayi ti o le se be won lo kuna ni ba mo be pe lo to ni o kuna lori awon adeun ton se
4: awon leri ti e ri 68 pledges oni ani won ti
3: lori igun kan le
4: o ti wa si mu se
3: a lojo da para bo e ku kale
4: oh e seun

0: initially gba e mo ranti dada won lo ma gba ninu report o ma gba publication jade iyen lo be lo dijo odun mejo awon ile na so fun an gba ti yan de wipe gbogbo policies ta ba ti make o bill ta won ba ti try to pass you abi gbogbo event o awon a ma fi supporter kan ti Nigerians ale asese boya won ti arrange porta yen ko je pe network ni tori mi na ma ni issue network ladugo wa ti o fi nile access ya won
1: ole yin gbe
0: oko la wa ngbe to igboro si ni joba wa labuja so a porta yen sin se won access code e ni won fara lo ni abi ko pile si nkan kan ti je porta
1: sheri most of the time gba mi wa ti ma gbe nkan sita oloselu o fe ke so pa won o se dada ara ilu mo ti won be lowo oloselu
2: exactly
1: tori pe te ba wa lori platform mi te ba debe anu o se pe kilele tun wa nwi afike e da ka tori pe te ba ti so nkan to jomo ti won boyin ni nkan mejile oloselu o se oloselu ko awon ti esi be pe te ba so lori won awon na mo kirere won te ba ti so aburu won to attack yi ti wa sugba wa gangan sa mo nkan ta fe sa wa gangan mo to ka be ilu awon eyan awon ajo kan won gbo kan tan mo to pinpin awon eyan ara lo tun lo report won wi pe ewo ni se oloselu awon national assembly awon state assembly wa so ye ki se bo fini won ni won o se se won ni won tadi ti won ni won da kankan kan ni bo ti je pe awon nkan mi wa tan fe se ti joba to wa lode saba fun won ni anfani but no we stand koni ka won mo se awon kan se Natasha Anis best if example
0: o nagbara state
1: o won ati en to wa njo awon to wa je mo ojo re sugbon still on still o sa se nkankan ki la won gangan o se ti je pe nu nikan la mo ri aimoye to wa na le fo ba ti won o se aimoye ekun lowo ti won le se fun ijoba yi Nigeria le mi ti ri o be yan ba ti ku oni that is the president wole ko si tin je party mo ati selu nikan lo e ko je so we ko si yan laarin wa so idi niyan ta fi ri pe a ri oju lowo awon yan tan le sise kankan ko si e wa won senator star ni melo ni won gan lo so pe nkan ti mo ti sere melo to ka se kini sugbon ba isola bi aso lekan ka ma paro funra wa awa na lo to ta ba ni ilu le baba gba nkankan odun me nta wa ki lo wa se fun wa ewo obitibiti ti o fi gba owo ko to ri pe yo gba ticket kan ewo nti o ti na ni million ni billion ko to wa win ni election gangan bo ni o se oto la won data boy oto la apologist oto na basa oto leaders
0: agba o kin kara o le sa egbele je fun wa ni lulu mo se mo pe ibadan o le sa joji yin mo rin awon be kan ni ilu ibadan ni state wa lasan tagbara mi kan yan ko sogbon te fe da awon yan gba nkan ko sogbon te fe da ko si wa si tele se awon yan gba
2: ja ba si tin gba ani paper kan gbe pe owo ti awon oludije na
0: ebi pa awon eyan me
2: te ba wa lo ka salary iye ti won pa lodun merin ko ka
1: ani salary ni o ni won fe fi se owo ti won na yi wala ti toloselu oba ni o
2: awon na si invest ni bayi o
1: isoro ta ri tin se laarin inu bi te wa awu adugo ta wa na ti jade nbe nu e sugba bayi ko lo se ri ngba ta wa ngbe be ibe la wa ti dagba o a se bo ti o ibe la ti dagba o sugba bayi ko kaloku moju to n ti o se jeun kolopo ni o ni ti o se je si o se mu mo
0: won ti wa go bayi o ti desu
1: o ti mo to gbagodo gan ni everywhere te ba tin de ni se pe tele
2: igba
1: bi awon esu nkan kan le mo ba iro o pa ga gugu le mo ba o
2: agba kin ki se oloselu nikan even awa ta jo ni radio yi ta ba la boss ta pe a fe se bi outside
1: wo le le fun wa
2: so fun yin ni pe kilo bade oju ti soro bayi won tin fowo gba yin se je
1: ani enikan so fun wa wi pe ah agbopo e mo soro gidi gba elo ni won fun wa pade ni pa week ah
2: ti se di sage debi to efesi wa di to sele gangan
1: won
2: mo bi pe lolo bade
1: ah ni bi to pa wa gan lo se bi kan ni bi ile ise ijoba kan to je radio kan ta won to be kan to nbe nkan lowo ata wa se nkan le pe won fun yin nkan so iso ta ni ni pe opolopo wa pe mentality pe owo nikan
0: o saba mu ni
1: oloselu mi to je gbe wa to je pe o ni nkan pe te wa wole yo se daada won ba titi e won ni ile efesi kansilo ko le wole te pe gai la de ko ra fun ajo ti o ra fun wa omo le pe abalagbe lati won omo ri omo ni won fun lanfani e tin se local government chairman ti o de local government ye ri leyin gba to ba ri pa location ba wole to ba fun ni 10 million won ni to mo ri local government se eleganu so go ta n ta sonu po e lo wo nu ti ri o anu du omo se pe ah
0: en ti mo so ni yen na
1: ti nkan ba gbin na nkan alomo te pe en ti won pe ni grandma ohun go ye ko ti bimo won si pin grandma
0: ara re lo yin wo
1: eh
0: ara yin wo ni
1: aje o daru
0: e je sun ara le na bi ta ba

ketin soko bayi beyan bayi le ni case loyo jeun ise to legit ni o abi olohun o mo nkan kan olopa un mo nkan kan ko si mo nkan kan to to o kan se sababi aburu ni ko mo nkan kan won si gbe olopa la wa advice awon ebi ewo se fe kan lo ewon be ni a fe kan e lo get a good lawyer e pade one court lo ma joro owo wo be sa ti ko ti won be pe bi ta won kan ba tin ke he ibe la won o ti ma jeun se bolon ti ko aye na niyan awon to legit niyan e wa je abo si bi awon ti o legit opolopo wa de ni inu won dun nisin o nje ti gbe gididi tete ti gbe ndi gbe ejo se kede ati polowo si ameju adebayo nlo kan mi o tasnele yin ololufe mi npe mi ise ya le to 32 fm la wa yi o olohun mo je o baje o ele nbeun e ku kale

ko ta ko funra wa ni amugege oluwa yi pada be ka ma fara nira wala be ni kan ba ti ike ti o ti sunkun ko mi o ma da loju e gidi gidi inu ti

lo mi odun ti e ti bi ri ko ni ise o Aisha ko ni ise tin se bayi o bi adresa ni wo oko o tun mo o tun foju se yi to kan suku re dogun na ngba phone mu n foju se yi ala lo mi o sise ri laye o mo se re ye pa yi po kari omo yi ko te maleki nko ja ayaya an si lowo je tin sise nu orun lo se bolo n se kona niyan ijoba n pariwo won le gboogi oloro n ko ba eto abo wa won ni ba mo yi ba ti gbe kini yi won ni mo ti n se mo orisirisi ni o lo wa awon ba ti fin si mu awon ba ti gba sori ori omo tasi ni kaluku oni mo n tokan mo hello me won ni tinrin le yin ori loju e inte si so yen pe kankan mo ko wole mo ini n ko wole na fi n do ebi nunu le o yawe lo mi mo o oko elomi mo se tin se o opolopo baba mo wi pe omo ohun pika ni ohun ti e se yawu ba n sun si ayije mo woju dowu won ni mo gba won slang kini won te mo nlo mi ku mo gba won pika bi ewo ni se ti won won ni mo gbowo en ba ti card ni won mo ba se okay ba ti tin tin tin won tin announce e online na ni sin pe best place that we trade kini I know yato si pika pika la won na e ba gbe kini lori program lori online lori page mi n gbe yin re ni the best place that we trade kini re se eyan le ri card gba legitly ti won kan fun yan card legitly abi won run mo na ni won run mo ni ma gbe wa sori page mi o ni oraye o won kan pika e de mo po mo yin pika ni yin pika ni daddy o tomato wa le ni odun inu yin dun o ti bi olori re e de mo laarin emi ati yin owo to fi ran yin lo aji yen owo yin pika ni okay o yes ke o n kan yin ba o awon to pa lekun awon ti won ba pick gangan ti an pa lekun lu ebo awon sunkun lo o elomin nu won o ni bonu gbese ti an ti dasi an lorun ti an fi ku elomin o ti beden ti o lo si prison tori pe egba

la ja a bo le ti mo nki o ka bo le na bo yin sa won eyan o mi ti ami yu la ja la ja ibi ki sliver yen le nju sa won eyan ju te de mo po wo ti won fi ran yin lo aji yi owo yau yau ni o omo yin gba ebo ni ebo yen daran ba ebo yen sunkun lo o eni se be ebo ni ebo e se eyan abi okay egba se won ko awon kan ki an sunkun kankan to rerin ni whether legit or no legit bo yo to abi o to ini mo mean by legit or no legit se won ko awon kan pe o de gba ti awon kan ba sunkun ti an ke bayi ti an ke to mi nda loju won telomi nti be deru ewon elomi koda locally ni an yawu re ni an gba locally ni an gba gbogbo baba yin ti an fe nu jeep yen elomi 419 ni 419

0: ti debe tan yanyan ah ai di mo
1: agbe kan le ton ye la
0: eri ti awon omo yin o park bayi
1: won
0: ba ti dodo awon agbofinro
1: ka fowo sile fo
0: ayan

0: wọn park siwaju wọn ogo orisirisi salutation orisirisi kiki awujọ awujọ ti nrun
1: iyawo ta ba fẹran lo ko yo npe o iyawo ta ba fẹran lo ko yo npe
0: boya da yen fawon tin seto oselu kilo de ti olo selu nigeria o le ma ni tog leyin

0: àwọn tó ń sanra wọn lọ́rùn sanra wọn lójo se n wa owo yen lona to to eyin won
1: kere ni odo ko se wa le kere ni odo
0: e gbori yen fun won o
1: kere ni odo iya o jo ke kere ni odo ko
2: kere ni odo
0: iwuri o si fe n to n sise gangan

0: lo mu mi denu ja
1: pe to de jamni won fe kiyan ni
0: arebati amiyu ebrale gbo mi daada laaro yi
1: eto fun awon peter lasupo captain p2 won ni lati bi awon oloselu wa ki lo de o gbodo se dandan ni ko ni taut leyin ni ni ise ti won
0: subawu jo yen ti run to the extent de ba di online la wa ta ma won online
2: solo
0: ati n totu ati yi ti o to la n ri nisin eyin ya wa eyin se bi won wo so half naked le n so ngba kan won ti n do online nisin inu ya re den do inu yo mo en do celeb lo mo mi celeb celebrate celeb
2: solo
0: oni ilu mo ka lo mo ohun aye mo gan

0: won ya gbe won gbe nle
1: o ta o ku so we eyin te ladugo yi insecurity o se bere awon kan ni nfun awon kan ni nfun ti an da yin laamu ladugo yin awon kan ni nfun won lowo inu adugo lejo ngbe
2: e kaaro aku ojumo oni lojo aje gbogbo wa lara aje na
3: amen
2: a ri lo a ni lapo a ni ni lorun ṣugbọn bi yan ba ni lorun oni on ton dije ajigbese nu oto lajigbese oto lo ngbese olohun mo se wa lajigbese
3: amen
2: baba ti e jo ngbese se ba san ni ṣugbọn ajigbese won mo fi gbese se so ni orun won ni ti mo du rete rete abandele oluwa femi oko MC Bam loko mi.
3: Oh yes ke.
2: Lati le ise Danabit Homes and Properties. Ni le ise ti mo nsoju lori eto yi laaro yi. Oga mi e mo ri we mo ri tu.
3: Amen.
2: Obi obi mi o ti e ni so pe ko mo e ko ni fogbo ko ni so fun directly. Yo fun na mo nu le ni. Nbi to ba ti so fun pe alo ni ko so nje mi ta fun e mo nu le o. O sha ri ntawon egbe nse na. Awon egbe ton ta jo ran yin school. Oni ye moto to ti ra. O ran mo tun ji sale odo yen. O nso fun pe n juwe ana fun ni address signboard bu ni juwe fun omo lomo ko si ko buruburu be ba ya yo e loni e sunkun e lola nitori pe gbogbo ko te ba nko le aye a ma fi oko obi a ma fi bi omo
3: yes
2: eyi oni bandit jo ni iroyin mori lali ana won ni o lohun o roko fe tori pe ba be ti di de ajinigbe ati onijan koriko e da lorilede Nigeria won ba ti wa gboruko e mo bayi
3: won ya
2: awon okunrin ya danu
3: gbe won du omo ara bi
2: boko aluboko omo ara binu
3: ko le ri
2: bi se mo ri nu o pada pori ki yin momo yin o pori ki omo tomo yin ba bi momo yin na
3: be ni
2: eyin na le si pada sunkun e
3: yes
2: e ma fi pamo e fi owo e ma fi jeun e ja lo le se dana bi disa oga mi
3: yes sir
2: o ba nso npa le ise tin tale lole de Nigeria lowo ti mo si le fogun egbari ti mo si mo wi pe eyin ga te du ele confirm won Danabit Homes and Properties akoko ni tori wi pe kini awe itale cafe eyan meji a itale boko boko aluboko fun yan awe si ni a si ni itale fun yin kala wa ko yin jo be ba ti pe ogun titi keta ile kerin o ti ma gbo po e fe rale a fe unveil awe ise lodo wa a si ni itale fun oko mo le mo da olamu o fe si foundation wan ke won soro fun iwo wan ke tan sari ko sinu lori oro le ise Danabit Homes and Properties eni e bari e bilere e ri mo je mi so nbe awon tin be loki okun ti darapo mo wa tan be ni lorilede Nigeria ti ra lowo wa ti won si mo pe confirm wa ni audule mo abanzele mo paraska eyo boristege won ti yo yen yen o sinu oro wa mo awon le wa ta wa ni leje won re to wo won o gani lara be ni o fani lapo ya e je mu latori kan ta pe ni Joyce Court and Garden ni iroko fiditi oyo ibadan expressway laruju ko le iwe kan ti won pe ni Bethel American International School to tun wa je irin iseju perete sile iwe kan ti won tun pe ni Kolada Isi University oluwa mi ri pe cement cement dunle nbe daada irula wan tale yi an tale ni 700,000 naira per plot tele ṣugbọn lọwọlọwọ ta n soro yi ile yi ti gbera o ti oni beji ni ani commercial plot ani residential plot commercial plot ti e te le fi doko to ba wu yin 950,000 naira ni ṣugbọn residential plot te fi kole egbe nikan 750 nla n ta ile yan Victory Estate Phase 1 be ni Alabata won ni Yambadan eleyi ta nta to je ni iseju marun si luwe terminal iyun ti e lowo lowo bayi million 2 naira la nta Treasure Estate ohun be ni Idu loju ona ologun eru ta nta ni 750,000 naira per plot lowo lowo ta n soro yin ile ta pe ni Treasure Estate ko jina si afin Onido Onido Palace won mu le tira won bayi ni ani kan ta pe ni Danabit Farmland ni akana to jarin iseju marun si Ilaji Resort 500,000 naira lanta plot ye kan sugbon te ba fe ra eka re kan 3 million naira lanta ani ono estate loju ona do ologun eru ba kan te ba koja ale ko ton pe ni Ibadan City Polytechnic 700,000 naira ni plot ile kan beyin ba wa ra plot meji si merin a fun yin la fi plot le lori lofe era plot marun soke a fun yin lori di plot kan le lori lofe yin o mo fi mo so fun yin pe ogba langba rogodo rin gidi o senu eye rododo pe pon gila dani bogo nu egun be ni eyo eso egun nu mm e ba tun wa ra won ti tun fi egun sawo ele ta fan na o tun da nkan na ni 700,000 ni honor estate per plot queen estate iyun be ni ishara lagos ibadan expressway laloju ko ko jina si bacock university eleyi o na ni residential plot yen ile gbe nikan le fi ko 2.5 million naira nu commercial plot te fi doko te fe ko le epo shopping complex shopping mall warehouse eni okowo te ba fe ko se 4 million naira la nta yun daniel scott nbe ni ishawa greek ni ikorodu ni ilu eko ni agig bus stop gaga estate ninu estate estate to gbe estate pa to gbe estate sinu to wa gbe estate mi
3: yes
2: o ni le ta pe ni daniel scott yi 7 million naira ni lanta plot ye kan victory estate phase 3 nbe ni alabata money ya mbadan to koju si ilewe kan ti won pe ni imperial college ko wa tun jina si railway terminal 1.5 million naira lanta yun favors court phase 2 nbe ni ketule pe leko ko jina si epe resort o tun wa koju si army barrack elo lanta million 5 naira Favor Estate Phase 3 nbe loju ona Ibadan si ilu Eko to jarin iseju perete si Redeem Camp o tun wa koju si lewe Christopher University ile emi awon so fi yan pe owo la fi pe na owo pe yan ba fi ko awon building kan chekebe chekebe chekebe chekebe niru iwa tan ma se kini ni source kan ti mo so po sunmo eyan kokko ma kawo ni ikankale mo ka koko ni ki se bi oro owo mi yan se ka 1 naira ni o se ka 2 naira owo to fi kana lo fi ka gugu e lakapo additionary lo wa so gbodo dindi bakana ni Danes Park and Garden ni Ibejuleki Leko to je irin to je pe iseju marun ni pere si Dangote Refinery ko wa jina si Lekki International Airport ba be na lo mule ti Lekki Freight Trade Zone million mewa la nta se wari gbogbo le ti mo ka fun yin patapata nle lanfani ati san die die esan part payment akoko le be ba ti wa sanwo asan lehun awa oni le ise denabid awa o gbe yin lo bi ti le yin wa a fi han yin pe ile yin re o block h ni d ni f ni m ni abi o abi p lo wa e ti mo bi ti ile yin wa e kan ma sanwo e die die ni e ba ti wa sanwo tan gbara te sanwo tan bayi e ti lanfani ati bere ise lori ile yin loya wo si joko a ko wele yin fun yin eyin wa fe ra le ka ba yin ko ke de wa gba kokoro ati we le yin e fe je fe se ni surprise foya fun yawo yin abi fa won ebi yin awo ba yin se yun ni le se Danabid Homes ajoku so oro ni o kan wa e ba si je pe ka fi we yin ranse si yin abi kokoro yin ranse si loki okun a ti jo so yo kan yin la lohun iyun ba hun awogede ngbe eyin wa ni ile eni shop eni complex eni apartment e wa agent te gbe fun ti o mo ba yin mojuto anti o jala mojuto re ti o mo gba yan si ti o si mo fi eto yin jabo fun yin
3: yes.
2: Lododun abi lakoko te ba fe Danabid Homes an ba yin yan se awe ikowo lo loru lai sole lori eleyun na ile ise wa nbe ni prime time plaza oba lesin lawyer phase 2 loju ona jericho ni loju ona free road jericho free road ni ibadan ni ipinle oyo ni ahin be ba ti da lesin lawyer ni bi ti won ti ja yin titi we kan to salegege ba e ti ri prime time plaza ibe ni ile ise wa wa tabi e mo pa won ero bani soro mejeje eyin te nbe loki oku fi plus 234 kun eyin lo de nigeria e pe gerenge e ma fi lash o 070 0 7 0 4 7 4 7 1 7 17 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0 4 7 4 7 17 2000 2000 tabi ke ma pe 090 0 90 0 4 7 4 7 7 9 7 9 7 3 5 2 5 2 0 9 0 0 9 0 4 7 4 7 79 79 73 73 52 52 bami dele oluwa femi oko mc bam lo ko mi mario kori ofun mi ati e amini kan ona o igbese ni ko gbe lo to ni run mu lowo ko se fatu sugbon gbowo te fi njodo ri meun e le fi jo nkan re le to mo de ba te inu se ma ro itoka si pe nti mo fowo sere a mo reti yin
1: a pade lagbara olon loju alaruba won ise edire ele mbe ku kale ti amiyu adebayo lo ko mi

0: o ti sun mi o mo le ha je wet le ni ba e ki gbogbo orun mi kun keke mi yo ko se jeu jeu
1: do bi mo mo
0: o ti le dola ki n to lose wet ki orun kan mi gbogbo orun tolo tolo ugo orun mi a wa ji oluwa e kan flunk wet
2: This kit was performed by Goroso Ekiti.
3: 32 FM, 94.9.
4: Alubatan rese jabata. Onilu dudun fitunu gbowe apodunu. Be, alu shekere onagere. Kori ba meji ko. 32 FM, 94.9. Lo mudunu baraye.
5: 32 FM 94.9
6: Laughter House
5: Orioke Tete Premier
6: Mokola Ibadan

0: Iwoye ati erongba to jeyo lori eto yi lo je ti eni to soro ti ko si ni nkan kan se pelu iwoye tabi agbekale ikanni 32 FM 94.9 Ibadan.
1: Oya gbose o ondun yun baleti 32 FM lo pebi 94.9 eni e anferi gba gbogbo agbaye awa fierce gan.

Ito dogmi, o na lo nje gbigbe ati bipe gbogbo igbese to nti iranwo eyi ti ijoba ipinle Bauchi ati awon eniyan re eyi ti won ba le se o na ni won fi se atileyin fun ijoba ipinle Oyo lojuna ati le ri pe awon to nbe ni ahamo o na ni won seri wale pada layo ati alafia. Omo ye sipo are ninu egbe oselu SDP nipa mu pelu eto idibo gbogbogbo to npo lona lodun 2027 iyun wole Adebayo lo ti je ko di mimo wipe isejoba eleyi ta re Bola Ahmed Tinubu to nle waju dari re ina lo je wipe ko farahan gege bi faraji eyi ti ayajo ojo osejoba wa ara wa lorilede wa Nigeria to je tun June 12 eyi to pe fun nigba to soro ohun osiso loju oro eyan laoko eyi ti o kopa lori okan lara awon eto wa nikoni 32 FM eyi ta mo si podium gege bo ti salaye oro neba mu palu ariwoye re gege bi ayajo ojo isejoba wa ara wa Adebayo na lo na ka ko to si ijoba to wa loroye gege bi won ti se gba agbara lowo awon egbe oselu alatako tonti si so won di akurete be gege o na di won si nlo agbara lori eka eto dajo ninu oro re siwaju si o na lo ti je ko di mimo leyi to fin sapejuwe isojoba to wa loroye gege bi ijoba apa sewa to si fiwe ise joba ologbe Sunny Abacha Adebayo o na lo tun salaye oro wipe are Bola Ahmed Tinubu gege bi oro eyi to ba awon omo orilede Nigeria so ni ayajo ojo ise ijoba wa ara wa o na lo je eleyi ti ko le wa ojutu kan ni pato si isoro yi to nkoju orilede wa Nigeria ba kan na laoko to nte si waju oro re gege bi ariwoye to fi lede iyun ninu eto wo won ta pe ni podium eni to ti fi igba kan ri je amugbalegbe pataki iyun fun ologbe oloye MKO Abiola Dokita Wale Fashakin lo na lo tun ti wa paro wa si ijoba lati je ki won yi ojo kejila osu kefa pada si oruko oloye MKO Abiola gege bi ayajo ojo ohun eleyi ti won fi buola fun Abiola awon omo lebi re ati awon mi na eyi ti won pa danu emi won lati le ri wipe ise joba wa ara wa o na lo duro re lorilede Nigeria.

0: You blow my thing, yo.
1: Kilonu to love. But no,
0: go on.
1: Number six, yin, Mudani. Farabale, jaya pu ministry, le.
0: I help me.
1: She worry. How that to buy?
0: Fine boy, looking sexy.
1: Opa, lakwa, kaki. Oh, to pa ju de. Oh, lakwa, jaya wo de ta.
0: Where they go?
1: My brother. Jaya wo de ta. Oh, ti, go.
0: I went.
1: No, go.
0: I mean, be o.
1: So o sinu wo ri ni
0: ero ba mo yin gbin ni
1: kile de iwa na wo bi ogun lo
0: ah
1: mama jori ri o ge danu
0: o se ri ni gba ye nu anu o ti lo tabe o to mu wa bi bayi olori joro ise wa se o ke
1: pale o ti lo phone iban
0: alai lai alai
1: wa se sa die die ni
0: emi
1: se do wa ra ni
0: olojo oruju to ba amo owo phone pari
1: wa de ti paju de wa re ti paju de tin laju
0: abare o ya
1: o jo lowo re ni tori ko yin obi tara tara gbadun
0: nko ko si amu
1: ah e gbadun emi lo tun ti diju yi
0: owo phone
1: sa je nbo omo ko mo danu
0: owo phone re mi
1: pa tori ko se gbo se lo ga ni si pelu bi ogun ti o le danu ko ka fi se gbi ja mo fi ko gi ya ti o ti ri
0: Let me pull in your leg, baby.
1: Alright, nice one. But why you're lolly very well? One king, Piama took us so. Put in your job Monday, Lori Lady, Nigeria, no law by. I won't call, go to a loss on. Won kan wa loru awon kan mo sun mo wa lale
0: iwura go ta wa na wa Nigeria yin sin
1: ago na ni ile okere ni ogaju
0: mi pe
1: ma
0: ara mi da olorun
1: ha ya ya ya
0: hey mi ma wa risiki to je pon ti pa bayi
1: yi
0: come on asi lobe ko je pata lasan loyi
1: ah ka bi esi re olorun
0: ki wa re ko tutu to je pon le ta ti fe ma fi owo gun bi to ti pe
1: ato bi ewedu
0: ah mo je je wedu je wedu ni legu si jojo yo lasan ti o ni nkan kan ko du ma sa
1: ah you no order ah krista tabi deyan ba wa re ba
0: Eba tutu ati foko re.
1: Yi.
0: Eba tutu ifoko re.
1: Ye ti na je.
0: Ah, eh? So je ni.
1: Ah. Iwon be Eba te wa nko. Eba te wa. Mo.
0: Ikeke ti mo miss lo su la
1: yin. Eba te wa.
0: Ifoko re ati eba tutu.
1: Ti sa se yi fun mi se yin je eba te wa. Ah. Eh, eba te wa.
0: Wallahi, mo fola ma sheri gba mi ma wo ti ma pe abi ki ise lo je bu ni. Sugar ojo na.
1: E to ba lowo lowo wa je nbi na. Awoye,
0: ngo mo se. Wo mo se pe to ti se
1: mu. Bai bi to rin de money. Ani bi to rin si ni gboju esun.
0: Mo bi pe.
1: A pari.
0: Iya sisu nbe loru.
1: Yake.
0: Iya sisu.
1: Ah ah. Bo le nbe jare.
0: Leyin ti e ba to wo to emi loku ti kokon je.
1: Ibi to rin si ni.
0: Abi e kokon re ti je na.
1: Gbogbo eyin je bu dede je. Ma gba o.
0: Ah.
1: Ma gba o.
0: Da.
1: Mo beta.
0: Ah.
1: Tori mo rin kin.
0: Memory yen ba mi de ba je ni. Olo.
1: 32 FM 94.9.
0: God of Jesse.
1: Ikoni ta tin derin ko isenu.
0: Ki sele.
1: Eni ni Moidi.
0: Unbelievable.
1: Eh ojo aje na e.
0: Obi ni show mi ya ni elenu.
1: Eh. Were were ti kan je le iseju marun ti koja lara ago kan.
0: Just like that.
1: Yes.
0: Without telling us.
1: Krista.
0: Kilo ba de be?
1: Won ka won kan ku orire bayi. Awon kan koja lo. Awon kan de. Awon kan gba kokoro ayo laipe yi.
0: Awa ni yan.
1: Kokoro moto.
0: Awa ni
1: yan. Awanu kokoro ile. Olodumare o fi le alowo.
0: Ah, mi Jesus.
1: Lai wa palaji na wa gboro yin ayo pa won ti won be lara mo won ti bota layo atalafia.
0: Amen. Amen.
1: E ka san ose yo pe gbogbo wa laso Olodumare. Gbogbo eni o ti fowo ose to ti fi jeun alaanu o dide fun gbogbo wa laso.
0: Ma ma soro mi ta get out.
1: Eh, ori pe mi na so pe gbogbo wa. Olubi npe Fatoye lo ko mi e ka bo e ka san. Iroyin to ka ye firi ki se lati deru ba wa. E je agbo. Katun.
0: Awa gangan ni won pe ni Eda Abimbola Lamid.
1: Eke he Dollard. Dollard Oponu.
0: Oso ponu nbe get out.
1: E le so ani o mo ma gba mi mo kilo. Mo

0: O girl.
1: Red and black.
0: Krista.
1: Eh?
0: Wonko. Kenya si pa omo ile.
1: O se won ni.
0: Eh? Omo odun me ni. O bo se fa.
1: I fear law. I fear law. Tori law yen ma nwa very lenient.
0: Baba e lo pa.
1: Ko ni de mo ni se.
0: Baba re lo gun pa. Omo yen bo se fine.
1: Ko ni de mo ni. O ti overstay. Iroyin kan re ni ayin. Olorun lo mo ti ba de be o. Won ile ise olopa ti fowo fi mu okunrin kan ibi ti won ati enikan ti mu ti ni ati para won
0: ntomo je lo
1: ejo kini ma npa yan nu otina oju yo si ma poyi lai se poyi poyi
0: ayo na ni ma pa yan be ayo
1: ti do ba tun je kan ma ti ako o ti o je abo ho laso
0: ntori pa yi ti wa de ni isin yi e le darapo ke fun joba lamoran
1: e je nwole
0: ible obo lo fe wo silekun ko wo
1: isi ati wole ba emi ti ro gba form ninu wo campaign
0: a o ni suru digba ti eni ngba na
1: anu yin lo se mi go ti yan
0: omo odun merin kan taworan re to fi han bomo ohun sere wa to baba re ti gun pa won ni tori po so pe iya re se ohun loju ogun omo o na lo bi mo re o
1: iya se lo ko mo pa adi afo to so mo re la tori aja marun jo ni na
0: eh o binu ni o binu ni o binu ni
1: to be ba tin binu mo sa lo ma so pe mi o san wo ori emi lo ko am the head of the family ah olomo je ku ma wo re bi ni di so e yap iroyele na o je nta ka jade o won ni obin kan na tori awon olopa tu ti gbe ohun na latari pe o na se bi eni fe po omo ko re omo odun meji
0: eni bi oda ko si wahala ni olulu lewa abuja won ni osuba arabande fun le se olopa tori pe won ti dun la arabirin kan won ni odidi osu 16 o na legbon re le so mole o ti wa gbe bi pe kere yaba aworan ohun ko se wo nkan olodumare lo le mi
1: god
0: wo nkan
1: ah omo awa yen gan daju jesu lo adaju jesu lo
0: sori esu gan bo se wa yi olomo jo pada gba discharge and acquitted waju olorun ni olomo jo pada gba discharge and acquitted because on gan she man consider won kankan pe tori yo so fun o pe yo so kan ni suru o nto ba wa yi nkan kanju kanju ni o nkan kanju kanju ni nkan yajo yajo koni ba koni bo dale pelu nto wa wa yi o yo jewo fun o so ara won eleyi
1: ba bi pe
0: mama la mo
1: esu ti se ba toro
0: kaiwu
1: ile awo ni ani lo lati lo re ba won mu ole to gbe nkan en ti an fun won mu nbe won lo kan lara won to mu nkan o ti gba beja si out of the world o
0: chaaye
1: o travel out of the world ni o
0: boya ko mawo
1: amawo maro

0: Ami o.
1: Ah, Korea koko mo ti mu oku kaka ara aroyi pelu e don jade lati apa bi kan ni Blant aya lorilede Malawi. Kilode.
0: Kisi.
1: E wa nti e kan na je bi en to tole.
0: Ebi ni.
1: O to be na. Mm. So dibo fe gbe wa agoloko rice kan.
0: Agolokolo rice. Che wa ora che mo nten wi.
1: Agolo rice kan.
0: E gbe wa.
1: Ni Blant aya mo ti nbo ni royin to ni se pelu okunrin kan ni odun merin o le logbon won poruko re ni blessing nwanne.
0: Tai.
1: Wani awo olopa ti te bayo lori esun pe opa enikan Edson eh juwawo omo odun merin o le ni ogun agboro eni kan na lo bele laarin an meji nile ipon ote kan ti an tin bo nkan mu ilu won Olorun alukoro le iso olopa ni ekun bi oro ti waye Doris on Wita na fidi igbesi omule pe awon ti fowo ofin mo blessing wa ni o woni afurasi on be ni akata won awon ti reti igba ti akoko o to lati gbe ile ejo ni kini to bi oro oni a meji na ni a joko bi kan ti a jo npan won pon pon tin won bu nkan mu lowo lowo ni agbegbe bi ti oro to ti waye won ni ile oti ti alabele kan ni bayi na won sa ni ija to sele ti o ni idi kankan agbore ni e na ko be won ni lo fa ti blessing fi pa etin ti e bayi na oku wa lara bi ti an lo ku an wa ni ile iwosan kan to pe ni ti kun Elizabeth ti me ni ayin gangan ibi jan ti mu ti un ti a si oku e lojo si be na awon agbofiro si ni awon ti gun le iwadi won si ni gbugbu awon to wa ni akata be ti ba ni eri to gbangban lowo lati mo fiji boro si je gan mule won si kilo fa awon yan pe ti esu wa ti fe gba isakoso e ma mo dajo lowo ara yin couple please
0: e ma bo e wa wo Yusuf Olorun to ba
1: to karo
0: yin kayefi
1: very useful wala denu e kan ni
0: abi Peter Omo
1: I know I want you to try.
0: Eh?
1: Yes, Sally.
0: Tanio try.
1: Anna le try.
0: Tanio try.
1: Okay.
0: Ja jo gbe beti le.
1: Mo fi yala idele.
0: Ah, mo po. Mo bon ni abi npe.
1: Den kokoma ja gba kan mo je nka ku change baun.
0: Awa ti tan.
1: E ja lojo.
0: E ja lojo ja.
1: Baba keru yamo.

0: evident ilu we
1: iya la de fi ku adura yi o awon ko mi aga o iwo na oju mi nu ri Niger kila se mi ebi ti pa awon eja nu Niger bi were njo ni kan le gbe ko ja lo le bonu omi o won la no bi jo na won se
0: le ko ja le ti bebe odi o ya oga ha won ni awon iko eso alabo ti o tele muye won ni leyo soka o na ni royin fi die mule eyun lolu ile ise olulu lewa abuja won ni won ti gbe igbese bi won ti dola abi nkan gege bo ti je pe commissioner olopa nipele ohun mohammed sanusi won ni na ni won soro wi pe loju aje monday ti se oni igangan won ni won gba ipe pajawiri to se je pe awon na gun le ise iwadi lati gbera lo sibe won ni nigba to di ojo kejila osu kefa eta wa nu re na ni won ni won so wi pe arabirin kan to je omo bibi ipinle anambra won ni won so wi pe won ti de mole lona ti o bo fi mo to si se pe buada re ti won poruko re ni ogbeni chinedu ani eku oku won ni won de arabirin ohun mole iroyin salaye oro gege bi ekun ile ise olopa to je ti olulu lewa abuja bi won ti dole ni odun 36 ohun 36 year old woman ti won poruko re ni grace ani eku oku gba mi bi o ko nwo woni odida woni o le ni odun kan ati bi osu merin e to ti wa lori iso bi eran to si je bi pe egbon re woni lodi mole woni logan ti ile ise olopo ohun ti won gba ipe na woni ni won gbera leyi o soka woni to si je bi pe ngba ti won de inu ile ohun woni afrasi ohun woni ninu ba bi to si so fa won olopa wi pe ko se ntojo o e ni wonu ile ohun tabi ke ti e wa se nkan kan ni yayin won ni sugbon omi o to mi nla jan wedo badaba lo nu okun ko ni wale mo won ni awon inu o ni won fi agbara ti won si fi wole sinu yaro ohun won ni ibe na ni won ba arabirin ohun lori iso to ja wi pe beyan ba nwo won ni olodumare na lo le mi ni nitori wi pe abirin ohun gan o ti gbe tan gege bi aworan re e ti won fi si ori itakun ayelujara won ni afrasi ohun o na ni won si nawo gan leye o soka leyi ti won si gbe obirin ohun won ni won gbe lo si ile iwosan kan nibi ti ona so wi pe o tin gba itoju lowo lowo bayi gege bi royin bo ti te si waju awon ajo tin ko iroyin to ka ye fi won fi die mule won ni ise iwadi pelu nti won ke fin pelu afrasi ohun won ni wi pe krista
1: anakun
0: ah eyan won o won ni eni to je bi egbon re ohun lo ti gbe omo aburo re to ti gba omo okunrin won lo ti le ni bi odun meji bayi in lo ti gba lo ti o si mo bi ti omo wa won ni won wa wo wi pe ko mo ba le lori ofe lati bere tabi jan pata pe ibo lo gbo mo ohun lo lodi di odun meji won ni lo fi lo re so mole si ori iso ile ise olopa ti wa salaye oro wi pe oda o ko ni si yonu eni o gbe koto ko gbejin eni o danu re nu o ti idalapa won ni tori pe commissioner olopa nipele ohun lo ti salaye oro wi pe gbogbo ogbiyanju n lo ti n lo lati le ri wi pe omo ti won wo ohun ti won omo bi to wa won ni won ri pe won do lo omo ohun na o be si na ni egbon bi ti n so awon aburo re mole to tun gba mo aburo re won ni won ti wa lakata won nibi ti won ti n fi ibere po ni fun yoyo won wa ni laipe laijina bi gbogbo obere ohun won ba ti fori oko so odun lori re so se odile ejo nibi ti ofin yo ti san ko nko ya ti o ti san mo lori Olorun Olodumare ko mo je atenitika ka mo foro loka ni iroyin to kaye fi loko o
2: ma sora ta po lojara o eru eyan ni oba o ba sora mo bi pe o ba ya sora ta po lojara o eru eyan mo be ba dagbon aye mo ta mi eru eyan mo e ja tun mu yi na ibi ta ti ma salo te ba ti reyan gangan lele
0: ta mo salo ni abi adu
2: ati gbe mu pe ati gbe mu pe pe pe pe pe pe
0: ya ka re
2: na tun tun god won ni awon agbofiro ni ekun bi kan to pe ni bukwe lori ede malawi na ni o won ti te obirin kan to je iyawo ile ni ibamu pelu esun pe on lo pa omo oko re omo okunrin omo odun meji ninu isele to je pe o ya awon aladugbo lenu gidi gan o ti awon olopa so di royin re won ni isele na lo waye ni asale ojo democracy day ni orilede nigeria june 12 lọwọ agun mekanla asale ale ni ibi ti a pe ni gimbo ni ekun bi kan ni orilede won ohun nibe ni oro isekupa ni lo ti jade ki lo si bikini ohun won la na mo doju ku na ni ologbe ina jo di mimo pe innocent sonko loruko re okun omo odun meji to n gbe pelu iya re tele tele omo tele rin iwadi fi die mule pe baba omo yi lo pe iya re e wi pe o to ge omo ti ohun bi ko ba nda para si akata to hun bi obi ba ko ni ko le ko mo lo oni laarin ose meji ti omo ide na ni esugba isakoso yi o nigba ti won gba omo sodo ton yani iyawo keji ti baba fe ni won fa omo le lowo lori ton o si mojuto ni ilana bi olorun se ke ohun ti e nilu ke to wiwo lowo orogun iya re ti pe ni jakika to ko oni nigba ti o video ojo ketala osu ta wa nu re lowo ago mokanla ko ja iseju mokandinlogun leyin ti enikan to je alabagbe won ti poruko ti e ni naigaga to lo re so fun won ni ile ise olopa ti kiyindi wi pe odomokunrin ohun an ti ri oku re ninu ile baba re o olopa di ejo won lusasi ni ile ise olopa lusasi won lohun lo sare gbera kan mo kobo ti a si lo ba mama jaki katoko bi bo lo ro se je gangan o lede kan na won ni won ran won lowo pelu iwadi lowo na sugbon in short in lot se won ti pa innocent
1: Zeri be zeri bo zeri be omo ibo yi to sesu zeri be omo ibo yi to jota zeri be omo ibo yi to gari zeri be

0: Amen.
1: Zeri be.
0: Woni awon aladugbo kan ni ipile Bauchi sugbon ti won pe oruko adugbo won ni Walaga.
1: Mhm.
0: Woni ni.
1: O to paje ro ti Walaga.
0: Woni na lo ja wi pe ojumo to mo won. Woni pa he o na ni kaluku won bere si ni se. Nigba ti won ni won so wi pe Abin kan eni odun meta le logbon 33 year old woman ti won poruko re ni na Jamuna Minu. Woni ni a so wi pe ninu yara re ini oba ninu agbare eje ti won si du bi igba ti won duran
1: subhanallah
0: won ni iru ku to pa o na ni kaluku won ti bere si ni bere wi pe edu ona o toju orun doju ku ni aboti po alade po aisan iru ku wo lo mo be dani la toju orun to du joju aye won ni nitori pe ologbe ogun o na ni won so wi pe ninu agbare eje ni won ba iyun lojo kesan osu kefa odun ta wa ninu re yi gege bi won ti salaye oro won wa ni pelu nti won foju ri nbe won ni won so wi pe awon ti won lo re se kolu lati demi re legbodo pe oju orun o na lawon onito n ba pe atoju orun na won ti gbo bele lorun ti won si du bi e ni duran won salaye oro won ni ekun ile ise olopa eti won de pe township police bi won ti konu won ni eti won tumo si division A won ni awon na ni won lo sibi ti sele ohun to ti waye ti won si sawari oku arabirin ohun won ni ko to di wi pe won yonda re fawon omo lebi ologbe bi pe ki won lo re fi ile bo lasiri o won ni sugbon awon iko kan to je ti aja feto omo niyan ni pe le na won ni neba soro pe ah ah olopa e wa be ba fe sise iwadi awon omo be se mo se o se wa je pe ni papapa ni mona wa na le ti ya ri wi pe ise iwadi e ti foroko e ti fenuko lori re won wa soro won si ta lasiko ti won foro won tu awon oniroyin leti won ni won jodi mimo wi pe nje je le gba belief bi pe olopa ori afurasi eyo kan dondo bayi won ni won ori mu o won ni besi na ni won o ti e wa kese yan kankan pe e wa salaye oro bo loro seri nigba ti Muhammad tan so pe o nke gba jare won lo soro wi pe igbese bo ti ja wi pe ni mona wa na la won olopa lo re yonda oku arabirin ohun fa won mo lebi re bi pe ki won lo re sin won ni ah lapa abo won ni ati wi pe ko to di pe won tari ejo ohun si eka eyi to nse wadi nipa iwa odaran won ni egbo won fa nile bi eran le ta wa ni o ti wa salaye oro sowo waju si wi pe rara o bi won ba sise ba nkan lo ye ki won o se awon igun ajafeto omo ni yo won lo wa ke si commissioner olopa nipinle ohun pe kibada ki won lo re sise wadi iru ku to pa arabirin ohun ati wi pe bo lo ti je ta lo ni tohun o ye ki le se olopa ki won le nawo gan afurasi eyi ti yo se atona bi won ti le fa eni to wu wala bi ohun kale fun ofin won ni sugbon alukoro fun le se olopa nipele ohun nigba ti ohun o mo fesi oro iyun sp Nafield Abubakar won lo soro pe eni suuru ejo te n soro te fin fi esun kan le se olopa yi won ni won ti songo re si eka eyi tin se itopinpin nipa iwa odaran o si salaye oro wi pe ise iwadi eyi ti awon ti saju se tele tele won lo ti fun awon ni awon igbese e ta won sise le lori o won wa soro sowo waju si won ni se ri gbogbo eyin ara adugbo e ti nbe ni ipele Bauchi ni bi ti isele ohun to ti sele pe e fo kan bale idaju ododo is going to speak her your soul.

0: Je ka de ilu Ikorodu ni ipinle Eko ni bi ti royin tin jade lori Abdul Malik Bakari omo odun 22 ata awon eyan meji ti emi won sonu latari ikolu ti awon omo elegbe okokun ti won se ni agbegbe beun ni bi tan pe ni boya reta ni abo reta ni Ikorodu ni ipinle Eko isele ina pe o waye ni ojoru ose to koja yi o si wa fa ti owo fi te eyan mefa ti je afurasi lori iku to pa omokunrin kan ti e po ko baba re de Tunde Bakari ngba ti n ba wo royin soro ni ana Bakari so di mimo fun ile ise olopa ekun bi won lo wi pe isele to sele won si fi da won won fi da baba re loju wi pe o ri daju pe won wa fi idi koko ni to sele to fa iku omokunrin na ati awon to sise labi ohun e to je oga olopa nibe lo ni dandan la awon gboro sise awon gege bi ofin se la kale ni ngba ti awon royin yo de be soro ni ana a olugbe ebe ni a si so pe aya won si ka oke lati ojo Wednesday ti isele ohun to ti waye di ana te oniroyin ti a sun won ma nbe ni lori pe o tun seese ki gbas gbos mi ko tun jeyo ni agbegbe na lori ti a ti dojuko iwadi jodi mo pe ikolu ina lo waye leyin agbore ni kan to ti bele loyin lo naarin okunrin alajagbe kan ati awon iko kan ti a pe ni omo agboro ni odu ona bi kan ti a pe ni gbogbo olugbe ebe mi to daruko ti e ni fasasi ojo di mimo pe awon agbebon ina ya lori alupupu ti a si de si agbegbe na ni owo ago mejo asale won ni papapa ni e bere si ta ibon lai bi kita ni o ba foriko abi ni o fara gba ninu oro re o ni ipaya gba ilu kan ti o gba aladugbo atawon odo ni sikaluku ti won si wa tun wa tori won bo ibi kan won ni to sele ni pe awon agbero kan awon omo agboro kan ni a da ajagbe kan ni a da duro won si nbere pe ko sanwo ole ko jule fun awon omo ope won ni awako lo yari ti e wi pe awon to ni to ko tan gboko fo won ti ka en ti nbembe to si lohun o si jasi won ni awako ajagbe ohun lo je pe gbogbo container ti nbembe lo so pe o ti ni bo se je o tori container won ni nbe leyin re awon omo adugbo awon ti e pe ni omo oraisa na sala awon fe gba ta won nbe lagidi o si jodi mo pe o se nko to ni eru o nbe ni orita bi kan ti awon gba ko wa yoju si seko won ni yari kan le ni o ibi an tin fa ire lori ita won lo kan lara won ma adugbo lo ba gori ajagbe o nti e lo ba asabe taya lo ba ku be o wa asabe taya o ba ba lo nti e won ni won si ba won pari kini o ni to be no bi pe o sesi waye be ni o leyin isele yin na so pe awon odo na to lo sara won jo ti o si wa ko ikolu n pada wa si adugbo ti oro na ti ele owo alale ni an de won na si kora won wa loni ran lori alopopo ni je ti o si de be ri won bere se owo won ni lomo ja lugbadi
1: emi olohun emi olohun e je jo lo si ipinle delta
0: en ti o dajo si mi lowo oni ko lo
1: mi ati mi na loruko oluwa en ti o fun layo mo je ogba yo lo mi ati gbogbo wa Barcelona o basa
0: Mr. Matayo ni o
1: na
0: assalamu alaikum good afternoon
1: wa alaikum salam
0: alaikum aloko ba ma gbe nbe
1: o
0: loruko jesu christ oluwa
1: amen ma gba gbe riwo ipinle delta o na ni ile ise olopa won ni ati nawo gan iya kan to fe fagididi alomo gege bi iroyin bo tin fi die mule won ni o ji omo meji ototo won ni o si lo re gbe omo ohun o ba gbe lo pe oluwa omo ire o ohun wa fi fun oluwa ninu ile ijosin won ni sababi n to si je o se be won ni leyin pe o na pa danu awon beji re to na bi won ni loji o se be gẹ́gẹ́ bí ilé iṣẹ́ ọlọ́pàá o ṣe love me thank you now I love you
0: I love you too
1: ṣe bèbè wọ́n ní ilé iṣẹ́ ọlọ́pàá náà ní fìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé arábìnrin tí wọ́n porúkọ rẹ̀ ní joy ìlọ́dọ́gbọ́n lọ rèé tan àwọn ìyá ọlọ́mọ méjì kan lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ wọ́n ní krista
0: ẹ̀rọ yẹn bá mi o
1: ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ń bẹ
0: I fear pimples
1: ọ̀gá wọ́n ní ọ́ tàn wọ́n pé ọmọ ìbọn ọmọ yín ẹ̀yìn ẹgbẹ́ wa èyí kejì wọ́n ní bó ṣe dọ́gbọ́n gba àwọn ọmọ lọ́wọ́ ìkíní tó sì tún gbà á lọ́wọ́ kejì náà rèé wọ́n ní bó ṣe gbà á rèé ló sì sọ pé ọmọ ọ̀hún tó kú méjèèjì náà ló ti padà dé wọ́n ló sì lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì wípé òun fẹ́ ṣe ayẹyẹ o ìyẹn ò pé òun wá fi ọmọ ọ̀hún fún olúwa wọ́n ní ìṣẹ̀lẹ̀ bó ti lọ rèé jí ọmọ ọ̀hún gbé ó náà níṣẹ́ ìwádìí ló fi sí sọ lójú rẹ̀ léyìí tó sì mú kí jọ́ yìí kó bẹ̀rẹ̀ sí ní mọ́ ka bòròbòrò wípé lóòótọ́ ni ọwọ́ ọ̀yọ́ ọlọ́mọ méjì iná lòun ti lọ rèé tọrọ ọmọ ọ̀hún ṣùgbọ́n iléeṣẹ́ ọlọ́pàá wọ́n ti gba àwọn ọmọ tí wọ́n sì ti dá wọn padà fún àwọn ìyá wọn bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ó náà níyẹkùn iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti ìpínlẹ̀ delta ló fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún múlẹ̀ wípé àwọn ti nawọ́ gan ìyá lọ́mọ ọ̀hún wọn ni láìpẹ́ láì jìnà nto ba ye ki won se lori oro re won ni won gbe igbese sugbon won ni won tin bere bere lowo re eredi to fi se be to si salaye e wa won na kan wa so pe e ki se pe se si si tin sise 9
0: akwa mu akwa farada nigeria oni wu nkan la mama yi anyway nja ke me mo eleyi na mo se ba si ko sugba wa aya mi olowo ya mi 45 nja ke rajo mo an act of ijomality to eyi ko mo nigeria won yin awere nitori akoko en te jodi bi mo ni wi pe o le o ja won ni apa bi kan ni bi ti won ni ji ma lu meji ni awon to ni mo lu ba ya ri pe a tese lebo ase yawo ni baba lawo ba won de be won ni mary omingi
1: lo mary se mary kan na
0: won ko kan na se mary omingi eni adoto odun ni won nigbati an si de be pe e ma ba wa ye won wo ni won le gbe mo lu ibi ti tin fun won ni kan je wo se won ni abi woko to ba ti mo pe woko ya gbe kini ohun mu eni kan sa mu konko je o sa ti gba be jasi
1: o mu konko je
0: e bo je mu konko je tan lo jasi alakeji
1: Eleve o gaju.
0: A fu wa la nta kun gbodoro.
1: Awon kan gbo bayi o.
0: Awon yen wa na
1: yen. Aleru wa ki yen o.
0: Kini bi je yen?
1: Ko ti o.
0: Won tu wa dada re o tun fun alomo. Nja lo mu yawo mi e o le bi gbe do butu mo gba. Ki lo butu da bi mi si.
1: Ah, e je ma kan so ile na ni ki gbogbo obi o fi tun ki esara. O ma keko SS2 student ni. Eh won wa ba ni bi to tin fa igbo.
0: Won yi so pon fa igbo. Wa lo drag. O n webe.
1: Daddy won on.
0: Daddy yin o.
1: Eh won wa salaye oro ngba ba. Se an ge ngba se won yenu bag re wo. Won ni orisirisi iru orisirisi ori mi iru mi. O ni won ba ninu bag. Won lo ni ah ni so lodo baba re. O ni en se si baba awon mo po ohun fa.
0: O so ni re. O ma dugo yin ni wo ti.
1: Bẹ́ẹ̀ náà ló kọ́
0: ń sẹ́. Ọ̀yùkẹ́ ọdún kan nù àṣẹ parí secondary school ni lèyàn wà bá ní pé kí wá lọ mọ́lé àwọn ó sì lákòókò wà lábá débẹ̀ níbi táwọn èèyàn gidi ń gbé ìbàdàn náà ni. Adẹ̀kì gbà pẹ̀lẹ́ báwo ni kí lórúkọ tiẹ̀ mo níbi ń bọ́lá ní sà. John ṣó ti ṣàárẹ̀ lálejò àṣẹdín sì nínà. John John come back here come back here. Did you take for my cigarette? Ah daddy I get my own now. Mo ní.
1: Kini ka se je ka gbe gesi
0: e gbe gesi kan le fa fe kan le fa gbe ti o ka wo tele oya
1: 0705
0: o pa yin lori
1: ogojo ti o to ba ji mi lojo orun
0: o se ele mi
1: ti o be
0: dati e mo
1: lo lan ko ori dada
0: mo ku ba mi fe ko yin
1: dada dati e mo
0: dada
1: 0705 500949 Tabi
0: 0809-7949 plus 234-906-3009.
2: Kọ̀dé ṣe kọ̀dé ṣe mú
1: yìí. Àmì Jésù.
2: Láfà àzò ni Jóná.
1: Ó Jésù.
2: Àbá àpúyẹ̀ ṣe fi John.
0: Sá.
2: Ó sì yẹ fẹ́ sí láti ìdúwé máa ṣe great.
0: Mo lanú lẹ̀ lè pàdé mọ́. A ṣe parí sẹ́wọ́n
2: ìsúnmọ́. Ìgbà ọ̀rọ̀ Nàìjíríà wa ń lọ yìí gan àbí sùúrù. Ọmọ SS2 lórí fífi lọ́wọ́ ọ̀fẹ́ àbọ̀ òun mọ̀ sí àìláìláàlá Muhammad Rasulullah
1: Sallallahu
2: Alaihi Wasallam. I reserve my comments.
1: Ẹ ṣe mbà.
0: I comment my reserve.
1: Ó dà bẹ́ẹ̀.
0: Nígbà ní ìmọ̀ jayé o, amárẹ́gùn. Nígbà ní ìmọ̀ jayé
1: o.
3: Ẹ̀lọ́ ẹ̀sàsọ.
1: Ẹ̀sàsọ
0: mà. Mọ̀ wọ̀ bó ṣe tutù.
3: Ẹ
1: kú ẹ̀ ta
0: sí ní fún ẹ. Jẹ́
1: gbọ́dù jẹ́ gbọ́dù.
0: Ara mi sì bù máa sọ.
1: Ẹlẹ́. Kéni.
0: Ẹ bá wọn ibi jẹ́ gbọ́gùn mi sísí ò ti dànù.
1: Ó ti dànù. Ó ti dànù.
3: Olólùfẹ́ ètò yín lórí rédíò olólùfẹ́ yín.
0: Láti àdúgbò wo.
1: Láti àdúgbò wo.
0: Lẹ́tẹ̀ ṣètò fámú lóko.
3: Láti France mo ti pè yá.
1: Láti
0: mọ́. France lọ́lọ́gbọ́n.
1: Jẹ́ gbọ́ràn. Yes, ma. Wendy!
0: What's my queen?
1: Wendy!
0: I can't survive. Ah! Ma ko da ku Wendy ma to yi.
1: Ah! Wendy! E ma wa mu lo.
0: E se ma.
1: Mo fun yin.
0: E lo France bo pon be.
1: Ah.
0: Mhm.
3: Uncle Ewo bi Salambo.
0: Ma.
3: Ale wi yin mo ba wa mu.
0: Ogunye!
1: Babu yi, babu yi.
0: Eyin baba ni logo.
1: Se mi yin
0: be. Babu da rivaya.
1: Wendy.
3: So
1: I can't see
0: you. I can't see
1: you. I can't see
0: you. I can't see
1: you. I can't see you. I can't see you. I can't
0: see you. I can't see you. I can't see you. I
1: can't see you.
0: I can't see you.
3: I can't
0: see you. I can't see you. I can't see
3: you. I can't see you. I can't
1: see you. I
3: I don't know my car, one in the
1: video. I
0: Thank you, ma.
1: Amen. Jesus.
0: Yes,
3: I'm
0: back in you. I'm back in you. I'm very soon.
1: Eda ku se yo ni ken gbe egbe France yen.
0: Yes ma.
1: Eja se mo mi ton ta ken gbe yen ti de. Ni bi gaga en sa leun.
0: Omo ku so mo France to mi ni.
1: Eh? Iwa ta ni so bo body jan ni France.
0: Ba na premi di.
1: Abeg shara.
0: Komo tu ta be?
1: Ya ka fa sa fa bi MSC. Se do na.
0: Foro sa fa le ja so French
1: da wa. Do na. Ni France. Se mo bi egbe gaga e ba yi.
0: Ibo lo ko ti manja le se ma de France.
1: Iwa ati tari ta lo.
0: Si ka ti de fa ibo lo ko ti manja yen le.
1: Ya na church ni.
0: To ba ko okay to ba kokko de. To ba ti de France ba to ba de Paris. Ta lo kokko ri.
1: Ah ah ere balogun ni.
0: Balogun ko.
1: Balogun Ogunmola. You are got to myself you are what I think lord that
0: you are tell ko ko taro nu alawo dudu
1: an e mi ko jo kan ni wa ba tin lord that wa ri ere ogunmola ibogunmola bayi lo
0: bayi mo mo lo loju orun
1: eh eh awa ta lo loju aye ni olodun gbo ko so le wa lati ana church
0: mo
1: eh eh
0: ko si bi ti mo ana church
1: gidi
0: de ya ko si bi ti mo ana
1: church ebi egbele
0: ebi ti gbe akobo mo mo be ebi ti gbe laki mo mo be lo ti wo ko lodo mo mo
1: ni suru ibi ti ti gbo ko akoba ni wo mo ki sa ko
0: e so je
1: I
0: want to kill him.
1: Get out.
0: What do you
1: Hello.
0: How are you?
1: Naija.
4: Hello.
1: Ma.
0: Yeah, man, don't be alone.
1: Ah, yes.
0: Baby. Okay, listen.
1: I got some, my daddy.
4: I got some. Mr. Lambo.
0: Anna Kumula.
1: Ti ma ja ya ti bi pe lamu ele o ti fe bi ko se mi change roster ni e ma bi ni
0: ah o yi wonu
4: e ku eto
0: yes ma
4: tani ti ese nu
0: ah mi jesun
1: yes ma
4: era ko so so aburu re ma le
1: eh
4: aburu era ko wo ni a ma tin be na ko gbe legbegu se era ko pa le le bayi o so yan male do didi odun kaabo la en kilo ewo o ye kan fi le ko ni bombe
1: ami olohun e seun adupe ma jare adupe dupe e chemchem bi oju ona iyen na da iyen na da eh emi o le ti dide yan yin krista tori bo te wa mo ti send message lati uk won lo kare tori awon eru wa do bi ah ah ah bologo ewe cherry umu ah padi yin na re eh hello
5: friendship me
1: ah oy ay tori krista le fi pe abi lambone ah umu re kan se yin
5: eh ti ko fun pe no ton bayi
1: o ka ye fi je
5: Lambo Nation.
1: Ah, you mo Lambo Nation. O ti lo dabo. Ore mi o pe Lambo po. Tori eh mo ni awon alejo ninu kulugbo nsafefe yi pelu mi. Eh e ka san
6: olo
1: ti eyin alejo
6: awon niyan
1: oruko yin ati le ise te wa soju fun
6: oruko temi ni adekunle lati le ise soft sounds property
1: ateni keji
7: oruko temi ni adiola lati le ise soft sounds property
1: eh soft sounds property ti o ru legbade bi emi adiola Oda, eh. Kini kote ni fuwa?
6: Be se mo pe bi se wa pe awon ile ise to n tale ni ilu Ibadan ni ibi ati agbegbe re eh afani na lati mo wa fin pe eh ko si bi o se ma ma ri owo laye yi ko ma fi gbo ojan ko se kin ko ma save awon oje je and investment opportunities na la mo wa fun won pe kon wa gba doko wo po ni ile ise soft sands property antale antale erongba wa ni pe ka si le je ki ati nile ati nile fun mutumu wa ko je irorun ile ise soft sands property.
1: Eh kini awon ibi ti eni awon properties
6: se ibi ti awon properties wa si ya ni si Akufo iyen ni Edo local government.
1: Okay,
6: anta eni 2 million naira adeni si ologun erun iyen ni oloje.
1: Okay,
6: anta eni 3 million naira ade tun se si kon ti an pe ni Apple Estate iyen wa ni Aba Oke ni Ajegun Olom.
1: Okay,
6: then Ajegun Olom ni
1: Aboloke.
6: Okay, Aboloke.
1: Aboloke. Okay, okay, okay.
6: Ni Ajegun Olom ni yen ilu Ibadan yen lo fun 4 million naira per plot.
1: Oni 4 million naira tori pe awon eyan bere se mo pe inu mi du pe e nla tori pe Ajegun awon kan so pe se aye ti Olomi
6: Ajegun Olomi
1: Olomi Academy Olomi Academy abeni. Okay, se oni 4 million naira
6: oni 4 million
1: je arabirin Esther Falade.
8: Yes ma'am.
1: Eh aseju ile ise so
8: so properties ma'am.
1: Inje e le salaye fun wa iyato to wa laarin ti Aboloke yi ati ti ibi keji te daruko tori pe owo won yato sira won abi eh eh boya tori pe se inu awon le yi ewo lo ja wi pe tayan ba nlo eyan wa bi awon ode to gboju gboya bi awon ode aperin bi awon ode apefo toropolopo awon ile ise to nta awon ile ise te te nton tale na so pe ah te ba ti ni kuse kuse bayi o oju titi inu yara yin le ja si te ba ti ni latori ile bayi inu palo yin le bo si te ba ti ni latori ile bayi family house yin le bo si kini awon ari daju to je pe ti yan ba fe ra le gan lowo yin awon kokon te ti eyin o kokon se fun akoto ni pa akowo sile fun yin
6: eh se te ba fe lo wan ile ise soft sand property se ba ti do fiso a ma fi awon le wa awon lori social media as well nto ba tin lorun a mu lo sibe se awon le wa ti an so yi ko se pe ile to wonu gbo for example now you intern ni Akufo yen iyen o sun megbe titi eyin secondary school to wa ni Akufo yen se ri irin pe rin laarin oju ona si ile wa laarin 2 minutes a wa so boya oloyun o abi yagbalagba arin 5 minutes e ti di ori le wa yen ni Akufo ni Apple Estate tade ni ni Ajegun Olomi yen na se ri yen na laarin 2 minutes ni e ti dori le wa so awon le won se pe mama wonu wonu wonu awon kin se nkan ba yen ile wa city ko jina rara a de ma fi proof won yen lori social media as wa a ma fi won lori phone wa before ka to mi lo si ori le ma gba se be so wi pe ibi ba ni le wa wa o se wa je pe a tun wa de ibi ba yi o tun wa re be so ko ri be rara a ma salaye bo sun ba je and a de fi alaye afani san jeje na le wa fa won onibara wa ti e ba lo yen na kisile kan na e le san 40%
1: o da ka ni mo fe ra le bayi mo fe ra le eni e ma fi proof o mi se loju opo aye re le ti fi awon le te ni le ti ma fi o mi
8: be ni gbogbo ile wa pata lo wa lori ayelujara wa
1: ta awon bo lati le ri igan loju opo ayelujara
8: loju opo ayelujara wa a wa lori TikTok a wa lori Facebook a de wa lori Instagram
1: bo la se de be
8: lori Facebook @softsandsproperty lori TikTok no @softsandsproperty lori Instagram no @softsandsproperty and add to new website now there but the www.softsands.com oduwale ma jasi tololo
1: ta ba ti wa jasi be se awon ile ti e so fun wa pe ni a ri won be abi
6: ben
1: a ma ri won ni be abi
6: ben.
1: Okay oda to ba wa je yi pe lati lo soju opo ayo le jara yen ka ni o ba temi lorun ti mo fe ke mu mi lo sibe nko
6: e ma pe number wa e ma wa office wa te ba ti jo office wa a ma shi fun ra yin wa so en to ba temi lorun be ti ba gba ile lo wu mi ile lo ahin aso amu lo sibe e lo yewo fun ara lara yin.
1: Okay oda le kan si awon oju opo aye lu jara ta ti le ri soft sand properties fa won to ngbo wa lowo lowo bayi ta won na fe yewo ati awon properties te ni nbe to je pe ta ba ti kokko login a ma ra awon properties yen
6: ta wa lori Facebook TikTok at Instagram.
1: Okay
6: lori awon opo ibanidore yen e kan te soft sand property o ma gbe jade sugbo lori ero website wa
1: okay.
6: www.softsandsproperty.com
1: okay.
6: Te ba ti te bayi e ma wo beni anja ma fani mi no si tun wa ile ise wa iru en te ba nile te fe fun awon ayalegbe te fe rent
1: okay
6: egbe wa sodo wa abayin se kini abayin fun ni publicity
1: okay
6: so adema ni awon ibanis awon ni awon terms and condition kan lara kuke o en le nile o alaba abayin fun awon ti o fe yalegbe o so ajema so lara ara wa and I find that wa employment opportunity to wa lodo ti wa en te ba pe real estate manager
1: okay
6: en le ba wa sise po awa ni office wa ni Premier Hill iyen ni Mokola e wa office wa ke pa number ta ma pe jade fun
1: yin e le ma fun publicity cha ma pada sanwo publicity
6: no
1: e pe number yin e pe number yin kin yonda
8: 091-646-15000
1: le kan si
8: 091-646-15000 tabi 091-155-0055 le ko se 091-155-0055 e de tu le pe a falamboro ki sorry 080-557-557-670-670-84
1: Oda, Eshon,
8: Esopwe, Atoye Lekansi,
1: ni
8: Laptiles Abi.
1: Oda, Oda. Toda oda Eshon e ba ndaruko ile ko siki yoda yin lori eto
6: oruko ti mi ni Adekunle lati le se Soft Sounds Property
1: ati
8: oruko mi ni Esther Folade lati le se Soft Sounds Property
1: Eshon ile se Soft Sounds Properties Eshon e je ma yoda yin to kin to ma lo lori iroyin baba Fendo fun ti tasiko ta wa je nki okan lara ololufe wa Muminat Teniola Ayoka Akintola wipe eku ayeye orikadun yin Eshe opolopo odun laye ati laye ninu idera aji birthday to you long vibe ambo bemiti ibp popopo gently little ka ah rara o happy birthday to you ah sorry kayefi o de seun titi gba mi ta tun pade olubi npe fatoye lokomi ire lodewa

0: Ọlọ́run
1: ogo gwa si ogo go go go go go ni fun oruko re to mo fi olayin ati ogo fun Olorun so ni aye ati orun eni to tun je ko sese leni ka le wa si bise Olorun so faye gba ti awon eti kan fe gbo mi to de fun emi na lohun lati bo sita lati wa jo so awon oro sajo man so mo ni kabiyesi ledumare mo ki gbogbo eyin ololufe mi patapata mo kiyin mo kiyin mo ni ese ese mo dupe lowo yin o sala wa ti o ba si eyin edi o medo ni mo fe gbo sugbon tori pe eyin ni fe wa Olorun de lo se pe ko ri be ko ki se eyan Olorun ni pada leyin gbogbo wa lekan si mo ni pe bawo ni weekend daddy ati mommy bawo le sese eyin omo mi ati eyin aburo mi eyin sister mi na nko se wa okay are you alright oluwa seun hope no problem olohun ti eni je boke soro ba sile wa a lo le kia kia tori aduro ti jesu ki pofo iyen ti da mi loju oluwa oluwa iwo ni agbara mi eru kankan eru kan ki o ba wa hey igba ti ya wa ba nke pe o eledu ba re baba o ayo yo ti po to awon to ba gborin ya ni oluwa mi ma se ko bi sile ki lo de ma ba mi ko mi ro bo mo tun si korin yen Oh my G. Kin so lo sori eto ni san, e je kin sare ki doki. E je kin sare ki enikan lara wa ni eyan wa ni eh. Te ba ngbo eyan wa ni ati jo wa sipe sipe lati aye alalumole. Sugbon eyan ara le ngba to to akoko kan oni mo nte si waju lorona. Mo ngo ke si lojojumo sani mo fe ki fun ojo bi e fun soni e je ki ya bara ki lo ki Daniel oluwa sesan te ba gbo pe pe sesan o lo nje be so a le so wi pe nitori pe o ki se ara wa mo ka wa se pe a fe gbagbe patapata no you've made an history ti o se gbagbe ni bi ise yi on behalf of everybody emi je agbenuso fun gbogbo won mo ki e iya kila ti se mom si e mo ki e personally mo ni o ku orire kadun toni and congratulations lucky no se pe ki ma ki eyan lucky thomas oni amoju ero mi fun eso losan yi o na seju si mi o na ki e sawon eyan ton se pe kin ki o ya je nbere si ni ki ta tun do ta lo ni kin tun bo nki mo ki Daniel oluwa sesan pe sesan o ku orire ni o mo de gbadura fun pe boluwa si nbe temi nbe laye ojo bi te ni to nse ko ni ji ase mo fun e lori le pe wa pe wa to wa gbo agbe wa ni di adarada wa wa bo mo kale ko mo I trust you se te ma ma fi se tonsin se se san eru ti e nba mi ko ma nikan chata cake wa bo e ri pe ta ba ma fi se tonsin ma so wa fun yin ni royin lo la pe pe se so da sile fa ti eni lo ni reke reke congratulations once again long life and prosperity wishing you many happy returns in good health wealth and more blessing and more wings more feathers in the name of Jesus congrats lekosi so eyin ara ile mo ti ki sesan mo fe fi oro kan so yin leti mo de fe ke gba mi ni iyanju nitori igbeyawo yi ma waye ni September ni 2 years ago nigbati mo ma ki 48th birthday mi oko mi ba mi invite awon eyan oko mi ba mi pe eyan tori gbajumo ni o mo pe mi o fi be mo eyan mi o fi be ni ero sugbon oko mi se nkan kan fun mi o ba mi pa awon eyan gan ba mi pe won lo fees o pe business partner o pe won o pa awon eyan gan awon eyan san pe won de je wa ni ho won wa e me pe mi ti mo n so job bi emi o meni kokan afa won die die ti mo mo ni church ati awon ore mi ladugbo ton je mi ni ho awon yen nikan ni mo ri awon yen nikan ni won wa sugba won si oko mi ba mi pe awon na wa igba ti won wa pari birthday mi loko mi wa se pe aba o wa fun mi ni list awon kan ati bi ise o na ti wa mo gbudo dupe lowo won mo gbudo ki won o kuku mo mi ri bo won wa won nawo o de nura pe no eyan gbudo je abara mo re je pe I just need to appreciate them oko mi ba fun mi ni lace lace awon to fun mi a fe to ni wo je kin tun ye le kuro mama be fe ni dupe but so ra won ele o ni je ran office wo won sakesi pe oruko obirin meji wa lara list awon mewa to fun mi about okunrin bi mejo oruko obirin meji se mo de ki phone mole mo de bere sini mo bere sini ki won leyin gba ti mo ki won tan ikonu won wa pe mi ah awa mommy ah e border last two ma dupe lowo wa no ah e ma dupe ah mo le ko mi lo se pe mo gbudo lo ti e ma nse oga mi mo boya bi kan na no tin sise o but that was the language to le pe kilo ba n sugar so necessary ni ah e pele ma ah in fact by the yin o ye yin gan o ah you are so pretty kilo ruko yin kini yan do yin kini tobula yin nitori tiktok shamo sabere pe se won social media mo ni he akile ni kini yan do yin mo de so fun straight away o de lo at mi lori facebook emi ati e ba di ore whatsapp no good morning my car ro ma won mo nko se mo sabere si ni ba mi se ore emi na wa bare si ni ba se ore eyin ara ile kere akimi tin ba ti se nkan kan ba pass comment tin ba ti se nkan kan to na ba se nkan kan o wa bere si ni foro lo mi a sa ma se leyin odun kan abo mo kan ri ipe o se introduction but photo introduction ti enikan lo gbe jade ko gbe photo oko e si se mo pe se yan ba se introduction at least awon mejeji lo ye ke yan gbe sori page e oni kan lo gbe sori page e mo ara ni a congratulations e ti e pe wa a wa dan pe a wa reply mi lori whatsapp pe a kinjo ki ma binu ipe o bo si pajawiri ni nkan pe e ri pe ohun post oko pe oni bo se ri a asakira wa later a wa ma foro oko e lo mi anti eyin te ti marry ma le experience ju mi lo oko mi se bayi ma tun ma advice e asoko mi lo fe pekele pekele arugbe je gbese ta lo ma san a tun so fun mi ha lati gba ti mo ti se introduction oko ti o le se ko ma dish out ko ma kiyin ko ma fe ma fun mi ni nkan kan ma tun ma ko si oko mi se me pe mi advice e ni ase gbogbo nkan ti mo nso fun asara mi ni mo nse si eyin ara ile o se wa na ni kayifi afi bo se di 3 sundays ago mo kan ri iyo ko mi egbon ko mi irun gbogbo won odo won la n fe wa ki wa won tun awon o wa but 3 sundays ago won la n fe wa ki wa pe awon se ma wa this time around awon bo oko mi de no ma wa looto gbogbo won ba de lady ti emi ati en soro ti mo se pe o se introduction yi lo ba tele won mo ni ah and see yeah you know she momo wa ni abi en lo eni ke ki wa o ba smile gbogbo won ba wole won jeun mo se won la lejo won se won mo won sorisirisi ni yo ko mi ba ni oro kan la won gbe wa fun mi o awon de ki awon fe kin gba kin fi sosun kin fi kin ra ti mo ba yari ti mo ba ni mi o se eni to wa ninu film yi ta won fe wa so fun mi o ti loyin foko e o won de fe se marriage at least won lo toro e bon ti e pariwo introduction and engagement won fe lo se ni August won ti mu date ko wa ni da ko ma gbo rara ko je ngba toko e ba se gbogbo nkan san lo sese ma gbo la won fi so wi pe kawon kuku la mole so de re ntan so yi ki sale ju e o ah wa like e ti like ara yin ore ni yin e ti dore oluwa wi pe won like ore la won tani ninu awon ore un o ohun ronu ohun oriro oya iyawo o n sale ju mo o n sajeji mo oya dide ko wa ki yale e o wa di lady ti mo se pe ojo re mi to wa si bi birthday mi ti mo ma to ba n fejo oko esun mi ti mo ma advice asoko mi ni mo n ko si o kan dide ni o kan wa ba mi straight off ni o ba kunle o ba lo mo mi se me pe mo da ke si
0: mo koko dake like 10 minutes pe no somebody should tell me that Nollywood ni mi unwo. I need somebody to please come and tap me and tell me pe no it wasn't like that Nollywood ni mi unwo ko ye mi mo de nbogun bi oruwo omi de nda loju mi so eyin okunrin e le ask gan o to ma wa actor of the day actor of the millennium eyin okunrin ni kon wa pe mo kokoju soko mi ni we so o le se nkan to se mi o lo se marry bo ba ma lo fa so auntie gbugbu advice ma nfun yin te ba se poko yin o fun kini ko fun yin lowo kini a ko se mi le se ko ma fun yin lowo e se bayi e se nkan kan e mo pelu e se bayi a se mi mo nko yin aso ko mi ni mo nko yin si mo ni ko si problem mo ni kan dide iyo ko mi ati oko mi wa kan nipa won ni to ba je pe looto lo dun mo mi to ba je pe looto lo denu mi August on fe se marriage yin mo budo wa nbe mo kan rerin eyinbu ni mo ni oko mi mami mami de ni ma npe oko mi mo ni mami mo ni egbo mi dada mo ni lati just si mo si wonu le se mo woju yin ri ah won ni ta won si feran re ni won ni koda ila to wa leke mi o mo ye mi o mind ku jele lo ma tu emi atoko mi ka mi ni wa si marriage yin para ti yawo nu mada ah and see isho e gbudo wa ni won gbudo wa ndu won gbudo and over mi fun yin ah and see e gbudo wa eyin ara le emi adoju de lohun tin ba de ma se oju opo sile ni kelekele okan mi emi ti mo nkan ti mo fe se o mi de fe so nkan ti mo fe se sori afefe tori tin ba ni won ogbo ton gbo nko sugbon ni kelekele okan mi mo ti mo nkan ti mo fe se ton ba ni kin lo sipasipa mo ti mo nkan ti mo fe se bo mi kon ni kin so fun yin e gbo se kin lo abi kin ma lo e mai ti dide ko nbe a wa fe sare doju de lohun ki lo ki ma lo gerun ma wo fun mi ni keti sabade abere si ni bamidasi mo pada bo mi ti lo eku kale

0: best radio, me. 32 FM, you are okay.
1: So let concern your rally. So cab up by the sick on in 32 FM 949. A woman laughter house lawa Premier Hill Mokola Ilusi Badon. On se tin pe mi. Hello. Hello. Hello.
2: Eka soma o.
1: Eka soma.
2: Emi gu patient lati Mokola.
1: Ese.
2: To ba je mi o.
1: Be ni ma.
2: Ni lowo si ni lowo di yen o.
1: Ah, ese ma. To ba je
2: ni. Ah, ni lo.
1: Abala to ba je mi ni abala ta kon lu bayi oya 09062949 ta lo tun wa lojude lohun pelu mi. Hello.
3: Hello ma.
1: Mo wa pelu yin sa ikasun sa oruko yin sa ati bi te tin ba mi soro sa.
3: Ikasun oruko mi ni ija de bayo lati maniya.
1: E se sa iba mi dasi. Se kin lo sa.
3: Mimi o ba di pa lo.
1: Ki le wi?
3: Mi mo gba lo. E lo.
1: Kin lo. Okay. Se ma e jo sa se ka jo lo. Okay. Emorizin e se suru mi a je ke soro. Emorizin ti mo se se pe boya kemi pelu yin jo lo. Emodi.
3: Okay.
1: Se me pe awon alaga ajoko atalaga adobale atalaga duro. Se erin won ma n poju. Ko ye yin. To ba je en to mo se se daada ni won gbe se fun. O le ni ki to ko si awo bo sita kan di owo ara won mu. O ye fi ori eyin mejeje fo ori yin kori. I ori tin ba so ni ko ma jo si o ko wa lo fi ori wa si wa inde si pe la la la la la la la la la la la se pe inde wa legbe mi to ba tin di la la la la la la ma ko se ko ti ye yin o ye ma da si sa mo n gbo yin mo n patun yin ki lo n pa yin lerin e be mi like e
3: Ya mo ko so ni pe ni won gba to je pe o ti mo wa ba o ti mo wa ba mi won ti rin lona to to
1: okay won ti rin lona to to
3: won ti rin lona to to
1: okay
3: then o bin yen na de ti wa hide ti di to bin yen fi se n to fi yen ni pe o fi se mo boya okunrin yen da nle abi o da nle
1: kabiyesi
3: to ti yen o wo pe mo ya n toju yawo le
1: abi ko so
3: abi ko toju yawo le lo fi
1: to
3: fin rin ajo to rin yen
1: to ba je yin excuse sir to ba je yin ni eje se be pagbala to ba se mi ni to ba je yin le se nkan te se yen si mi ba wa lo gege bi iyale te ni kin wa ti mi wa ki le fe se fun mi that's the question
3: ko se ni
1: ko se
3: te se ni ti mo le se
1: okay
3: ko se ni ti mo le se
1: o ti tan o ti tan
3: inu mi a tun tun se
1: pe mi wa
3: mi baja
1: e se o ti tan to ba je yin ni ni ba mi je o ti tan
3: emi ni mo se mi ni baja
1: o ti tan o ti tan o ti tan gba na o ti tan Tadosun wa lojude lohun pelu mi Lucky Thomas. Lucky Thomas. Hello.
4: Hello babirin.
1: E ba mi soro soke sister mi a jo nlo ni o. Ma pe gele o.
4: Emi o ke nlo ru lo yen.
1: Ah, kilo de? Jude e like mi ma pe gele ma de mu ko ma ma nkara gan.
4: E cha dora da lo ko si wala.
1: Oho.
4: A si to ba ye pon fe gba mi ni Ketra.
1: All right. Emo nje se baba ma ba suit as mi soro wa gbo nje fun yin
4: ma lo baba to soro yen e se wu e se gan ni
1: e se ma
4: mi no no wa nbe
1: e se ma hello
5: o baba ni ri afese
1: mo kuku wa pelu yin lati gbo ora
5: oluwa wa pelu togbe ta ya de na
1: e se
5: e je ti gbo ri kokun se mo Kisani ni won ni abi musulumi ni won.
1: Se ri bere yen ma sese ba yin bere ni sa.
5: Okay. To ba je pe awon benne. Ko se nkan to fe se si.
1: Ko lo.
5: Se o ba lo. To ba lo. Won ti omo obe gomo lowo omo so be obe ti se mi je se.
1: Okay.
5: Omo yen ni ko ba ki won ba wi ko ma koja aye e.
1: Okay.
5: To ba distant.
1: Okay.
5: Si o ba je pe o ba lo bimo ti ko je ki won mo to je pe o bo seyin iyen ni o ba leju
1: okay
5: ṣugbọn gba ti won ti moju o aja ko ni so
1: boya
5: emi be niyan olo o ku mo to ba je awon me ni
1: e ma ti e daruko ye isin kankan se ko lo abi ko ma lo ko ba je me taraso a lojude lo n pelu mi o o ya e je ki n fa ile isoke hello
6: hello
1: e ka son ma
6: e ka son ma
1: yes ma e se ma
6: e jo ma lati apata ni ma
1: okay apata wa nle le nbi bayi hello ma
6: to hello ma hello mo wa pelu ni ma
1: mo gbo yin ma oruko yin ma
6: oruko mi Rachel ma Rachel Adekunle ma
1: is all right my baby that's it too
6: yes ma ma mo ni pe to ba je mi ni o ni lo o tori iru nkan ben yen
1: ben ma
6: o wo si gan ma o wo ah ko ye ko kun ile to ba je pe fe wa la iseru nkan ben yen fun ko ma le so lati ni tori nkan to se yen o ba to ba je pori nkan to ma se ni jamba leta leta na ni bo se ma se ni yen ma ko ma lo o ko ma o le lo
1: e se ma ibere temi se fe bere lowo en to ba fe ba mi we wole nsin ni wipe ni igba ti won ba nfi engagement and introduction wa jo wo shokan na there is no doubt about that awon obere ko wa ti awon alaga mama bere odo ba le fe abo odo ba le fe o de se me pe igbeyawo si lady yi amo en to gbe engagement fun boyo dun abi odun e de me pe engagement isen yi orisirisi ni won ibi te ran lo mi ide ajese ju be lo ko si ye yin nigba ton ba bere si ni sorisirisi ton se nwe ton se nwe iya leyin a wa joko I mean je ka tun gbe po ile ijare hello mo wa pelu yin sister
7: era ma
1: ese sister
7: ma sister
1: ese ma
7: to ba je mi ni lo o
1: oho
7: ah mi le lo ru e o
1: kilo de egbara yin gbona na kilo anbe ti o sibe kilo le se le lo
7: ah
1: e ke awon re yin meji abi meta lo na I mean kilo grease occasion mi
7: le lo ru e rara
1: kilo de ara yin egbona ra egbona ara
7: mi o gbona o
1: bo e le lo
7: le lo ru
1: e book e so reason te se le lo ma
7: ah mi ati e mo pe iku pa ni ni atoko ati yawo
1: hmm
7: wa ti pa mi to patapata iya oko yen gan ti pa mi tan eni ti mo fi nu tan ti mo npe ni maami ah ni mi se re o
1: eni lo
7: ni lo o
1: okay e se ma mi ti e wa robirin kankan ta se pe to ba jo oni un a lo bo kilo de teyin obirin kilo de sara yin gbona kilo de teyin jealous kilo de kila eni kan se teni kan o se ri ki ma robirin kankan to ba se pe ah to ba je mi ni ma lo ma tun ba kegbe lo ah kilo n sele ko si kankan nu yin ara eyin obirin ti gbona ju lucky kilo mu e to kawo mora bi ato ile baba mi gbe le soke kilo se e to n wo bi owiwi ah ore bete hello
8: hello time mi se kaso ma
1: e kaso ma
8: e peto
1: e se
8: ah ara mi o le gba oju mi o le gba
1: oju yin o le ara yin gbona
8: ara mi gbona o
1: kabiyesi
8: kanwo ti e bere baye mi
1: ehn
8: eto ti bere yen lo gungun meji o le mo ti be lo sibe
1: mo se bere yen mo se waye lati wo life yin yen
8: be mi wa wole payan
1: kabiyesi e se ma I think ele je last person for to ba je mi e ka son sister
9: yes ma to ba je mi ni lo
1: ah ara ti na gbona
9: ah o fe lo ma foju mi ri rederede nbe
1: ni iru rederede wo ah rederede wo enu kala gabere pe kile wa se leni o wa gbe yawo beregbe gbe beregbe nke seju yen lo ni
9: nge lo
1: e ni lo all right mu dupe lowo gbogbo eyin ara le ejo mu kokko fo e so kini kan fun yin se me pe mo se program ni Thursday mo wa pare e ni Friday awon kan wa ni pe kin jo awon oni sine for that Friday eni kan lo n fe travel awon kan lawon ni occasion won ni pe kin send the final part of the program ti mo se Thursday sawon you know through the WhatsApp whatever ba bere sini send e si won be ni call yi bere sini pe mi be lo npe e de me pe ti e ba nse nkankan lori phone yin ti call ba wole eyin te ba mo phone lo e mo nkan te ma te ni begin again Bora wa ta mo phone le bayi ma tun sese bere ni. This call was just disturbing me like kilo de gona. So bo kan se pe mo ba gbe ha mo ni kilo de mo le disturb me mo ni kile n pe mi fun e n pe eyan eyan court call yen mo lo ye ke mo wi pe eni yen o n se nkan kan lowo lori phone mo ba pa o tun pe mi but eni kan wa ni pe o se mo sha manage lati send gbogbo awon nkan ti mo send eyin te de n gbo mi e me pe mo ma n se nkan kan teyan ba pe mi man down ti ko ye ba je bi 15 ma kon wo wiri mo le down mefa mo ri miss call se ko si aga teyan ba text mi either on WhatsApp or text message mo ma reply nkan teyan na mo niyan so ma ni pe kin lo pe eniyan pada mo de ti wo o ti no si 17 miss calls mo ni boya o ni nkan to urgent teni ife ba mi so you know because she mo bi mo ko se ni kin pe be Thomas bi mo ko se ni pe n pe be ni call eniyan ba wole mo ba gbe mo ni hello o ni ye mi si abi kin on poruko e you are too proud mo ko ra pa tori nkan e mo reason ti mo se pa nkan ti mo gbe lowo nsin o jure gbe lo mo ko ra pa tin ba fe se mo koruko e jade tori mo awon eyan wo eje mo pa omo kan wa lo office ton mo phone lo gbe true call ati gboruko e jade ati phone number o wa ni pe kin block e because to ba continue last time pe mi mi ni mo gba ti ma fe binu soro mo de lo block e o na ba lo id number tin ba so gba o pe mi o lo risirisi phone lati pe mi eyin ti mi gbe phone yin ni weekend nkan to sele niyan to re nkan binu gan mo wa pe pada ha mo wa ni nkan kan lo sele reason lati Friday mo se n gbe call nseyin ni e john tori olomo eyin sere yin te n pe wa yen ife wa le ni sugbo ti e ba pe eyan so ban drop call yin e se suru boye niyan n se nkan kan lori phone e lowo ngba ti mo ri pe o ti fe ma bu mi ye mi si abi kinan poruko e o proud

you sha oju to nfi chemo oju to fi wo mi niyan an ogo ni fọlọrun loke orun in as much mo ti like en te ma npe wa e jo ntori olorun e je ka fọmọ lo abisi whatever we are doing e je e ma je ka rule feni kankan e ma je ka bu presenter kankan a disavebu awon ton wonu studio wa se live appearance eni ko wa nu studio ri ngba to jade o duro de mi oni mama se e ma any ointment e ma fi npa aya nsha ah oni bo nse nlo yi on gbudo lo fo mi gbona we ipe be en ti tutuju se won o le pa ni mo ni eh pelu gbogbo engine ta ko sibe mo na le pa ah mo ni tori na most of the time oni ma wo socks oni you have to awala mo ta ba jade awala mo bara wa se ri e john tori olorun e je ka bowo funra wa e ri pe mi ki ru te yan kankan tori ibi to lorun ti fe se mi ro lo mu mi wa mo de dupe lowo e ejo e ma binu ah eto ti ni mama mi nse mi se oni moko wale ni ye mi si mo ni mo mi e se suru mami ma moko wale e ma worry be ni oko afe sona mi nso fun pe wa ye mi si o is getting too much of you kilode gbogbo nkan to ye kin put in place mo ti put in place o se pe kin change ile mi mo ti tori ise mo ti gba two bed kilode gbogbo nkan to ni kin se for the past 4 years mo ti ntele e mi mo dade mi mo mo me mi mo yan kankan mo e wow si odun yin ba fi le kole to ba je kin mo either your dad your mom or any of your siblings excuse me mi o ni se mo ma ni ko se suru mo ni ko se suru igba won na la jo se tan igba won na la jo bere ise mo fe lowo die ni lowo se be pe ta ba lo mi ni e iwo ni koko o ya fe fele no mi no ale help eyan ara ile igba to wa di akoko easter den oko mi fun mi ni condition kan ipe se de mo ti won ba gberu oro be yen wa ba mi emi o ki daayan lebi tori bi onikaluku se gba igbagbo ti e o loye o ye ka yin yen ti ye yin pe mo gbudo di owo atese sinu ko ntin lo ma won eyan mi igba to lohun de ma ba mi se olohun je ko ri be mo di owo ati ese sinu igba ta ma lo ma won eyan mi ni April o lo si bi 26 or 28 weeks mo de si pe mommy mo ti pe daddy mommy daddy lagbara olorun next weekend oko afe sona mi to yo mi lenu te ino de fi mi lokan bale pe ah kilode lati 4 years ago to ti setan ah kilo si e awon fe mo ko e enough is enough lagbara olorun ni next weekend emi pelu oko afe sona mi a nbo edemo mama ati baba mi mo de bi to ba ye ke tidy up bawo ni curtains se le ta se fi sibe me po si pe ti mo ti wa gba ti mi serve ni 4 years ago yen mo ti wa le gbeyin won lo na lo show am be e ma ori ma se change kekere kan si yin gbogbo awon kan te ba yipo ye ke change nkan kan beyen e sare ero se change mo de fo ranse bi mo se se pe ma se inu oko mi dun inu emi na dun pe ah at the end of the day mo fe lo mo awon anomi in fact mo fe le se pe orun to nsun lorun ni week yen orun mo fe lo ma won anomi lo nsun adegbira lotito ati lododo agba ilu lo ngba ta nlo akoko wi pe se ka kokko yale na abi ka wa bi kan to wo ma put up si tori odo wa le mi ma sun jis emi atawon aburo mi sister mi wa nle jis ti wa ha o pe ta ti jis gbeyin 4 years ago ah jis yen ma laka ki o boya ka kokko lo na je ka kokko lo si odo wa so le sabi role wa wa lo wa bi to ma put up si wa de ma lo le ijo keji eyan ra le lotito ati lododo mo mu oko afe sena mi mo mu dele a wole ni bi nkan bi 11:30 or thereabouts ko se gbo mi nle awon aburo mi lo ah my sister lo na ndo bale anti e ka so ma daddy e ko do bale gbalaja fun daddy mi ni lo not to ma se pe eyan natan eleyan se ma natan o natan lele o natan gbon ni to fi agun e lo le bayi o ki mommy ha e pele ku jo mesa ha e se sa mo no ba joko ora cross ese

0: meeting you eh so si deni sherry living room ti start mi wo bayi ti won woju oko mi bayi mo kon gbo jide o kon gboju soke ah o wa ti sister mi woju ara won for like 5 minutes mo ni sister mi ah e mo jide e mo ko mi ni sister mi ni won ni mo mo dada won ni jide so ateni to ku ateni to sonu lo si so ati lododo ni wipe there is going to be a time that both of them will meet again abajo ta won olorin eleyi mo se pe god be with you till we meet again till we meet as Jesus feet god be with you till we meet again sta mi ko koju si mi ni on ye mi si oni gbo mi dada on le ni fera yin okan wole ni ah ah jide bo lo ti mo sta mi oni mi o mo won ah no omo won o pe e so mo bo se pe e won pe e ni pe wi pe excuse me I know this bobo now ki lo nchele bo lo ti mo won ah mommy mi kan dide ni won lo ba sister mi Sami o dahun mo sha gbo ninu ile be mommy mi se dide mo tele won mi ba won yara won o mo sha gbo toni ani won oni fe ra won mommy e gba bi mo se so fun yin mi oni je ki jide fe ye mi sise ki lo nje kini ana se me pe ngba tariwo yen po o ti wa di oro agba meji bi daddy se dide nle niyan daddy kon won inu yara Sami lo ni won ba ni ki mommy jade oni ke mi na jade mo tin sunkun omi tin jabo loju mi pepepepepe mba ba jide isami la won mo e won tenu pe awon sa mo e ni oni mi o mo won ah ani sami mo e ngbo ki loruko secondary school eyan mo ti gbagbe okay 32 fm grammar school lulo ni laughter house ni mokola hill ah ibe la won na lo okay wo sa joko na sister mi wa so fun daddy se mo pe ngba kan ti mo so fun yin gba kan ti mo ririn ranu lo ti mo ni mo sa ku ole ti mo so fun yin bobo yi lo camp mi mo le won mo sa so gbogbo rin ajo yen fun yin ti mo wa so wi pe a se ma se kan ti mo lo se lo hospital ti mo ni ile omo ohun ti baje on ti gbe ile omo yen kuro ipe ohun o le bi momo bobo yen gan re mo kon gbo ti daddy pari pe Jesus mo kon sare wole ni daddy ni what sheri si sare wole ti ma sare wole ti daddy se pe what ngba ti ma fi pada de living room jide ti meho o ti lo ko ti e duro mo be re wa awon aburo mi awon aburo mi o ti gbo story to sele o awon iru iru gini yen embarrassment is time fun Brian si poju now e ko le fe won de npari o se de mo omo olomo o ti lo o ti pada eyin ara ile anti bi wa lori pe mi o le fe o mo de ti di owo ati ese sinu o ti lo si bi osu marun nsin odo mu pada se ko mu pada o si odo jide o tori wiwa ta wa cadis calls kaso bata ma se introduction and engagement ala ni pariwo sugbon egbon mi wa lori wipe se kakakeku ma je sese a fi shawada nu ni ko ki se nu leyi ni jide ti ma mu iyawo e gba mi e jo e shanu mi kini kin se lo to mommy ati daddy o ti so nkan kan o won se n petu se egbon mi ninu ipe ko jebure ipe ko jo olohun obayan kankan ja sugbe pe jide awonu leyi awa mu aburo mi leyin igba to baye eto nje ah ohun ni gba emi ti se oju opo sile o e ba mi gbenu si mike hello
1: ma
0: e ka san sa
1: e ka san
0: yes sir
1: ele ja de para mais um sora
0: okay
1: seri e ya de un ya para ka Kupa kipi ni adepa joni. mi o ni bi na re rara
0: se ngba to si pe oruko yen o ti ye ko ti ye ko o ti ye ko identify anti yen
1: mi o ni bi na re rara mi ti na re do je mi o kon yo je bi re pe ro kaliko toto ni o emi o ni bi na re rara emi a wa kan ti je ko ye ko joko ma mi ni joko mo gbo ire ajo ya tata lo to ni wa do bale ma do bale ma be won ti egbu egbe oju o pe ti mo se si lara aje ayun ati ko je wese ni yen aje wese ni ma se gbo e so to n to ti ni lokan gan tele tele kan yo fori din be o me to ti wa diwo ti se sinu yen ton ba fe nkan fe on to ba fe ni kan won se lele e kan kan be yen ton ba fe ko bi ko bi ba je ko ni se mi mo a din abo ke ni e dari din ni nkan to si ti mo se ni mi ni din na yen
0: se en to ba je yin ni e te so okun oju te se bi pe mo ri
1: iro o mi o ni se be o
0: e se on to ba ja won ni o o ye kon mo ra won na o ile de to wa n se bi igba to ba mo ri aro oro niyin a ba n so fe yin omo sin pe ko buru hello
2: hello e ma good afternoon ma
0: e se ma
2: ah eh ololade lo n soro lati elere
0: e se ma
2: ah o le die o
0: o le ma
2: o le o amo cherry nkan yo kan ni ma se duro egbon pipe ko jo ko je ka buru ife n to fe fe nkan yo kan yen de ni wi pe igba te ma so eni igba ti won wa ni secondary school abi be ko
0: ba o gba je ka sa se pe gbogbo e na ni
2: a je wi pe igba ti won ba ire aniyan bo igba kan wa kekere ni gbogbo yen ti sele most of us we did so many things when we were young
0: of course
2: that when we got older
0: lo yen wa nye wa
2: in fact if they tell us to do that stuff we did back then you see it as aba why should I do that but we've done it so most of us actually see a lot saying igba ni wa be ke ti ba joko temi fun mi ba ro awon kan mi ba ma o pe ah
0: eyin ni kankan se se e ma dura temi se ma ngba ma ma ni kọlọrun dari awon ese ti mo se ni igba ti mi o mo ti n ko ni oye se mi pe a mo a loye I feel like where is one of those things, but yeah, wrong things. Nan she ni period yen.
2: Exactly.
0: Tori no la she n wa economy won mo ti wa ileyin. Ani n te sta wa she yin o gbudo se.
2: Eyin na ma se mistake. Ke de ma wo mami ma so fun mami ani eyan merin le rin. O je pe nikan la je yan merin.
0: Oh boy, dada.
2: O ke ni ka jiya e. Eyan merin de le rin. O je pe merin na ni wa jo jiya. A bo eyan merin ni ko je pe enikan na la. So iru anti eni isin yi. Ti o ba tun gba, se mo gbe oro ma di meji. Ti o ba gba nsin ki ya bu e, o fe boda jide. Se mo ko wahala to wa nbe isin yi pe o ti so abu e di se di moda.
0: Beni.
2: Tori asa ma ni ko lo yoyin 28 weeks.
0: Ah, mbo.
2: That's 7 months.
0: Yeah.
2: Ah, le ni ko lo yoyin 7 months, olo ma se apayan tun niyan. Ese kan tun niyan. So, to bo wa gba ko fe o ti so abu e di se di moda. Ogbe okan ni fabugo e wipe anti mi o tutun de biru. Arin egbon ataburo ni mo lai lai. Tori to mo yete te mi aburo to ba je mi na aburo tin ba tin wo mo mi ni mama wo pe anti mi ni o je ko ni baba. Anti mi ni o je ki si baba.
0: Olorun nikan lo le Olorun ni e se ma Olorun nikan lo le ba wa da si eropo loju opo. Se loju opo yen sa n bina wi. Oro to wa nle yi egun otolu no ma fi to ta lo wa lojuje lohun. Hello.
3: Hello, ka se pe eto.
0: E se sa. Oruko yin sa ati bi te tin ba mi soro sa.
3: Mi soro lo npe lati e metu moko. Moko fe ki yin pe te mo binu fun to soro emu la ka idani si yin.
0: O ba si ma wa lara.
3: E mo fe te mo pe ki se gbo awon eyan le lu la ka iba kan na.
0: O ti ma wa lara.
3: Pelu eko ta ri ko nu eto yin be se nja ko ma ti pe nu ta buku yin.
0: E ko se nkokon.
3: Ni mo be agogede nbe se rin party eni yen
0: beni
3: won ni obeje ni lo aso benu obeju se nti o se o obin to ja nti re yen yo forijin yo forijin na ni tori ni se nigba ni won ba gba to je pe aburo re yen o ti di world jesus inu you can look at your jacking your work complicated because someone to find that by anything. I think I told people about Japan Tokyo, more little bar, brule, two bagba, two bagba, two bagba, belly.
0: Benny,
3: you know, you are your community, you know, because I want to require your quats by Boko, who is so going to tell it, who stole a form of region, the same of it.
0: She, Talua, loju de long by Lumi, Kinny Cashi by you. O si di oro sunukun ka fi oju sunukun ka fi wo. Hello
4: hello ma,
0: mo wa pelu yin sister. E ka son ma
4: o.
0: Yes ma.
4: Ele ma.
0: E se ma
4: seri ehun oro yen
0: be ni
4: o ti lati bere. O ti rin ti o ye ko rin
0: igba imoni
4: olorun si
0: olorun sanu.
4: So ko le ni ka buru e aburu o sa mo si. We pay on fair GJ Teletele.
0: Oh, more I worry, share more. More I worry, one share by dinner, no more lay.
4: Kiss your joy. What is it, you know, to say, Dimo?
0: Ben,
4: go wash it. But any, what the a vet or no? If I know my tea toy, yummy. Oh, my bullet, your fish or monon, you got almost today, Dimo. Yo fi so money. So bo ti ko ti eniyan
0: kabisi.
4: Ka ma bitubo
0: sheri eyin omo wa to ku a ma ba yin so. Esu awon irin kan awon irin kan wa te gbudo so, awon irin kan wa te gbudo so, awon ni kan wa te gbudo so e gbudo so awon irin seyin kan e je kin gbele fun nina.
5: Hello ma.
0: Hello
5: customer.
0: E ka sun. Yes ma.
5: Mi se la san dele
0: ami
5: oro yi agbara gan o si le gan ban to kan abe ni pe o ngba to ti je pe yin ti wa ni oyun n to ku ti won ma se ni o ma lo ko ma lo be awon ebi oko na ni egba de jara riji.
0: Okay.
5: Omo ba je pe egba na yo tun lo affect aburo.
0: Mhm.
5: Ori je ko pa do da rere sile lati lo bebe ni oga wa na.
0: Mhm. Boya ko ka won eyun e lo. Boya ko ka won eyun e lo. Hello. Iya ori bete mama mi gbeti be yen. Ko ji koko wole nbe yen ni. Boya je kin kuku gbe lati bi Afa Abdulwasir. E ka san o.
6: Hello omo mi e ku eto.
0: E se sa e ku jo meta sa.
6: Mama Abdulwasir la to gere je
0: se. E se sa.
6: Omo konrin yen ile te ni o ti ma so ni mu aburo.
0: Ah, daddy e ma so be o. So ni mu e ba mi soro soke.
6: Hello ma.
0: So ni mu mata o.
6: Je to ba wa ri be.
0: So ni mu mata o.
6: To wa ye ko di na re. Oju to ti ma ni ole po omo yan ma.
0: Ah. Sheri bi ba to ba yen o ba labo ni.
6: Ah,
0: ibi to wa ibi to ku si e fun na ni yen.
6: O ma resort da won jo se o ma to da si. O ti mo pe to o ti bi go ni la je to le bi mama. Ibi to ba je o ba je ba je ma do ajo pade ba won. Wo fo ma anti wo fo ma buro so ma ni.
0: Ka
6: ma
0: fe
6: di meji merin ni wo bi.
0: Awon fun anti yen ni meji.
6: Wo bi meji tanti.
0: A fi compensate ye.
6: Yes.
0: Won gba meji ka wa na ko meji no chiti.
6: Ka wa na ko meji. Olorun gba ko to le won ko ma di oda ru.
0: Ami. Hello.
7: Ami se ka sama.
0: E ka san ma oruko yin ati te tin ba mi soro.
7: Odigbe mi
0: lati
7: la ma se ba. Ese ma. O lagbara gidi gan.
0: O lagbara ma.
7: Seri awon omo wa ko so erin ese won.
0: Iye kan.
7: Ko ni ni baje ori ofe mi. Ki se ejo aladeni to loyun fun oko. Ko mo pe se anti o.
0: Mi ko mo.
7: Oro na gbe na amo. Wo so na ni. Oko ni te sa lo yen. I don't go back lojiji.
0: Ojiji lo.
7: O ka won eyin da lati le oko ni ko lo so. E lo ba je ko fe alakuri yen mo. Yo bi mo e. Alakuri o lu ti o sa le pomo yen fe lo mi.
0: Nala.
7: sun na ma bi se o ari ko gboro lowo je ko ni dari ko ati ko se o
0: ami she my last caller for today o ya ba mi hello
8: hello ma
0: mo wa pelu yin ma
8: e peto ma
0: e se
8: se de ko very true the past past ni yen igba imo
0: se
8: to je ma se ti o ni dun
0: ah ben
8: o ma tun ati tori abo ko ti se si
0: no exactly bolu wa sin be ti emi en be laye enikan soso to ni kokoro isika dafidi lowo oba to nshi ti o se nto le ti to ba de tun ti ko se ni to le si ipade mi pelu yin o su di ni ago meji abo lola lagbara olorun o daro

0: o ti sun mi o mo le a je wet le ni ba e ki gbogbo orun mi kun keke mi yo ko se je je
1: do bi momo
0: o ti le dola kin to lose wet ka orun ko mi gbe orun to lo to lo ogbo orun ma wa ju oluwa e kan float wet
2: This kit was performed by Gorosau Ekiti.
3: 32 FM 94.9.

0: mo kin ke kuro le jaki jadu agba laye pe kabo sori ko da derin po sonu 32 FM 94.9 ago marun ti lu o ti koja iseju perete lati nu kulu todo wa ni ayin o si takoko ka sere idaya na niyan papa julo bo se je pe DJ fe yagbaye o nlo lowo ni awon agbon bi kan ni orile America gbogba na lani to fi ana sele asiri to sele mojumo na pelu bi awon iko lati le adulawo bi an se be si gba won fe se won se ti won ni ba lori ofe ati won to sele laarin Tunisia ati egbe gbogbo orile ede ti Sweden o fona soju gidi gan ni nibi tan ti je ko ye egbe gbalu to lele adulawo won pe kekere ko ba fi jomo lo amayo marun se kan o kuro ni kere mi bakan na iko ti Ivory Coast awon gbe na woju alatako ti won si da bebe nu fagabaga eti amadialo to ti so bi ti fe se won se ohun ti o ti si pelu amayo ko sodo eti o fi na orile ede Ecuador pelu gba won rawo to nbe nu ko na pari pari e oni to waye laarin ko ti Japan ati egbe bolu Netherlands nibi tan ti ta omi ayo meji meji loni itesiwaju ti de bayi fese won se na papa bi idije obo se di ojo karun lo tori pe orede Spain atawon ati Cape Verde won ti bere si ta kan gbon ni ba ti soro yi ni sori ti ori da won si e ngba pe kini ohun o yiwo tan ninu dije ti won gba lo ni orede Qatar nigba na lohun ba kina ni sori eleyin ibe ni orede Spain yo ti gba koju Saudi Arabia ati pe balo orede Uruguay lati le mo en ti o mo lewaju nibi ti opolopo yan ti wo won gege bi okan gbogin lara awon ko ile ti o se dada ninu dije to nlo lowo ni orede ti agbon ti America awon royin mi tun je jade papa boye je pe awon yan ti son to wu won lokan ati to wu won jade lenu boye je pe won da ifese won se duro ki awon agba bolu kan le fun ara ni simi ki won o mu omi gege bi DJ bo ti se lo ta de se ri nu igbese kokan ori so oro na na awon yan so nipa re opolopo oniruru oro na so jade to je pe oju ototo ni ko wa na tan fi wo big gbese ohun bo ti se nlo okan ni lara awon royin ile to lewura ti a ma pe kelun iyan ni owo oro lo toni n ba kan ore de Belgium awon o ta kan gbon ninu fagagaga to je se ko je pe yo so bi ti isori e de je group G yo so bi ti kini ohun ti o bo si ni bo je pe awon ati Egypt ni won ta kan gbon e de ma gbagbe bi ona se ri fun egba lu ti ore de Belgium lati awon idije ti an tin gba bo diru akoko ipelu gborawo to n benu ko na ki yan o je okan bakan na la so nipa idije awon idije ati karakata mi ile to nbe nle niru asiko lopin ose bo ti wu kori laarin idije fe yagbaye a menuba tori pe be sele ninu idije ti formula 1 nigba ti Lewis Hamilton fun igba akoko lagba to da po mo iko ti Ferrari o gba para bo si ori ipepele to se ipo kini ni bi to ti Roger Drusu ati Lando Norris ninu idije ti to waye lori de Spain ni opin ose akole ile to lewura ni akoko nigba lati so pupo ninu idije an fi oko sari ohun ni o ba je ka pe kelu tori pe lati gba to ti kuro ninu ko ti Mercedes ti Kimi Antonelli to ti reporopo embe ohun ati gba na lomo na lo ti di ego magaji to si nro won ni sata wa ni kan o ti di igba marun marun ototo to ti fi leke awon akegbe re bo si ipo kini e je ki ndan drome kale ma okara kata die na si ati ngba wururo atawon sele mi oluko ni Ruben Amorim ni so pe o ti gba lati te o gba ise ko ti AC Milan bayi gege bi okan lara awon royin le to lewura e ta gbonu ko ti Chelsea na o da bi pe ikoko ti wonu le ti ade Chelsea bayi o tori oro kukurela omo lebo e ma pe ni sa to koja kukurela ato won ati Enzo ni e gbena woju oluko ni won ko to ti pe agbodaru ti won se ni Enzo ko ye ba fun bi ose meji kan na amo ba se n ba soro ina ti wo lori oro kukurela ba kan na ti ba se pe ti owo ba tukun ohun ta gbo ni isin oni pe ti ko gbe bodu Real Madrid ti ma le sowo to 150 million fun egbe gbe bolu ti Chelsea to je owo pon ton ba le san a je pe Enzo tele kukurela lo n gbagbe rufi oro ti omo kuni na so ni asiko ti o soro na jade nipa pe ohun like ilu Madrid lati gba bolu se lo dabi olulu awon ni orede Argentina atawon to ti be jade nigba na lohun o tun si pe ka fi okan bale ka fi okan si wi pe gba bolu Real Madrid won ba wa ja Chelsea logun e to ni kimi dada kini kan to kan duro bi bere ta le won bere lo wara ni pe se ti a ba soro gba bolu lowo ari se rufi gba bolu bayi o ni oluko ni Mourinho ni mo fe ni abi alawo dudu to san gan dada to le foku ku ese nigba ti bolu to ba doju e ja nfi be yen pari iroyin ni wa oro le tin kinkin kabo sinu kulu 32 FM 94.9 abi mo lalami loruko mi the sporting crystal atemi atawon ko wa na na jo wa bi lowo so tuni
1: aji ga lodo yan kin kabo sori to ege
2: rafe wa nba le loruko ti mo je e ma ba bo
0: okay ka je siwaju ngba yan ewo re o
3: Shakira.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: Cape Verde. Nta ba ma so ni pe gege bi awon owoye se nso France ni abi Spain la ma wo gege bi iko to se se ko gba idije gege ba ti se nlo bo wa de je pe tun wo ni wo wi pe to ball ala fese gba ko se to mo ko South Africa le na won ni 1-0
1: eh ko si nkan to le sele nu ball ala fese gba to ṣugbọn ka ma pa o tan awon le di Cape Verde se o ti won fi wa ti ini odije yi ke se ke boya o kere gan and lati gba ti awon fese won se to ye ti be ati npe awon kan na ti improve surprise lati le je ko ma yi wa npe ko si nkan to le sele o le di Spain ni to to won ni awon lo fa awon iwa awon gba bo te pe won ni kon te kon je mo nkan ti won se te kon won ball gba lati owo eyin to fi do wa ni ti to fi do wa waju ni ni bi da ba ti Fabio Ruiz ni owo eyin arin ta ti mi pedi ta ti mi Rodri ta ti won kukule la leyin be ni eyin ta ti won Fermi Lopez bo te je pe Lami Yama o bi agalo wa to ti ma be fun won ni en so to be coach so pe ko ti fi be fit da ṣugbọn so pe o se se ko mu lu ṣugbọn ko pada lo so o je bench eni ni so ni o le de Spain pe lohun o fa awon agbabo ti won ni o je ko ma ye won pe ta ba gbe ka te ko wo won fe se won sa ma pe boya kini ami ayo ti o le de Spain ma no Cape Verde ni nlo ka ma pa pe Cape Verde so o ton fi qualify wa si inu dije fe agbaye Cameroon wa no group ton wa Cameroon je se ipo keji tele won te pe o le de Cape Verde o je fi pada wa si inu dije fun gba koko and the team de ko ba je wa si be fun gba koko ko di se ko sa ba wo wo pon pe boya won ma rin ko gidise ni sa kokko ton ba ko wa si ni odije fe agba ṣugbọn won le on le support fe pull surprise ṣugbọn Cape Verde ni yo irole te ngba ti fe se won se to ti be ba ayin ko won joko sile ni ko si nkan meje ton le support won fe se o le de Spain ma dominate won ma gba won so nkan ton won ko le support won fe se ni pe counter attack that le support won fe fi attack o le de Spain iru fe nkan te pon le support won fe gba ni so Spain ma dominate won lati owo owo in titi do video waju so counter attack ni won ma support won fe rely le an oluko ni won fun iru fe igbise to gbe lati le so pe asole to won ma lo won ni pe won lo won David Raya bi won Jangash te pa TV nkan te pe won ti prove fun wa ni side to fi je pe inu Simon lo so pe won ma lo ami pe oni won ni gbagbo to gun won ninu asole yi dada won ni igbise to fi gbe so je ni gbagbo na won iru awon agbabo te pe won na je ko si o ye papa an ole de Cape Verde gba ko to ma ko wa le da TV awon kan kan te pe won tin se seyin ni inu de to ni se pelu Africa won bi so won na tin je ko ma yo ati don won ti meet up standard tale so pe boya won le so pe won fe fi koju Spain ami nkan to won agbabo won country te pe represent Africa having got to perform even in Ivory Coast je pe won na se so won na le so pe bi awon fe pull so by ṣugbọn mi fe ri pe boya kankan wa ti Cape Verde so pe won fe se koju orilede Spain ni ayin ni te qualify se won se to lo bayi so to orilede Spain to ma yete mo nkan to won se kon yete bi mo so pe won ba oboju Cape Verde and ti Cape Verde ba yete le bi 3 points mu emil zombie pe ti Cape Verde ba le bi 3 points mu o ti daju pe Cape Verde ma qualify lo sinu next stage in round of 32 so nisin ti ke fe so won se ba fi le lo abi to ba se se pe Cape Verde won ta pada ri ami kan mu lan ami on meje ni ani role teni yi o kan mi se ba le pe Cape Verde si ma gbe ogo Africa lo die ṣugbọn ti o ba le ni se pe orile de sport pada boju won je pe o pada ri won na so Cape Verde ma ma ni fi ni su lati so pe bi a fe so won se to ku ton ma pada gba ninu iso ri yen ohun lo ma pada ni se pelu nkan to pe won pada je bi lock abi nkan to pe a ma ma reti ni a odo ti won be so orile de Spain mi tele ni role teni pe ko mi fe pe bi akan kan mi fe sele na lo ni ayan mi jeje pelu nkan ti o le de Spain tin fun ada tin pe won tin attack won dada yi so mi fe pe bi ankan mi wa ti pe le sele na ayan mi je pe ju pe Spain ma boyi won so wo wa kere ton bi ami ayo meji ti odo ni owo owo le to ni
0: ora e je ki n bo sodo odun ayo ah ni odun ti Issa Boubadiop to tesi France loju ko se to reti e nigba yen nigba South Africa to ki Spain mole e de kankan o focus si Spain yon kono lan so ni pa won le ni nisin ko se to mo pe Spain o ni kuro ni group stage ni 2014 ni Russia ko se to mo pe ko ni kuro ni group stage oruko n benbe won pare da won stars Madrid ati Barcelona afa won to ba tun ma kun latado awon ba kunjo to wa ni La Liga lo tun ku nbe iru eni na nisin gogo to gba patapata ni Spain tun ni in ti o fe buruju ni wi pe kiyan gbo yo ya ni lenu ta ba gbo wi pe orile de Cape Verde Spain ori ami meta gba lo laya ara won ṣugbọn ta ba wo bi egbe gbe bọọlu yi ṣe ko goja lati ile adulawo atawon to gba ni olore so olore fun igbaradi fun idije ni pato eyan to fe tu iro ara re pa looto mo le ma le da mo ba play spoiler role Cape Verde o top Cameroon ni qualifier ni ka tu wa fi afikun awon olore sore to gba awon ka talk as Bermuda se Bermuda je football nation e je kin tun yin le
2: eh mi pe iko Cape Verde ko si pe boya pe won se ko to da ko si ko to le pari si ipo akoko ni group tele to ati Cameroon ko tu wa nbe ti won de wa si je woko fun gba akoko yi mi pe won sise debe ni bo sugbon ta ba ni ka tu wo bi kin fi sakawe nkan to sele si ko kurakao lanu inexperience o ma tell fun iko ke bad loni lo to lo dodo iko ti team ti Spain ko kale ko really run dead and cause one really or bench lami ama won bench Nico Williams awon ta demo pe o ma start fun won lowo waju ni to lo Gavi ati Ferran Torres si e be pe iko oruko ni
0: it your gede ni Kevin
2: e ki so pe boya pe o foju di iko ke badi lati le koru fe awon agbobolu bayen ta ba so pe boya lami ama nju iko to start Nico Williams ko le Ferran Torres si Gavi to mi o boya Gavi
0: form Nico Williams drop
1: o drop
2: e loto lo drop sugbon se form Nasimo no drop ni se ba won laya laya se dada du Nasimo lo season yi o de sugbe Nasimo sibe so where o lukon yen ko mo fe de ki ko mo rest
0: ko no man lo only first keeper won
2: e only first keeper won e mi ron mo so pe o first keeper spare Nasimo ni sugbon ta ba de ka o fi performance George o ye ki laya start ahead sugbon o lukon lo mo nkan to fe so mi yi pe ki e nkan ke badi inexperience o ma so pupo loro nkan to ma gba loni loto iko spare ma bori won sugbon o ko le ma po ni to so won ti won se to awon agbobolu kale mi pe oluko ni e o foju di iko Cape Verde
0: oda eje ka lo so joja ka wo to wa lori gbanota bade a tu ti yabo mi wo idije fe agbaye to lo lowo opolopo e onu la won yan fi yan sugbon joto to la fi woran n to dun mo wo o le ma dun emi 32 FM 94.9 Kaneda reportionu e ku kale

0: I can't believe that, Georgia. 32 FM 94.9. You can have a pass, you know. Laughter House, located in the Premier, Mokola. Nibe lawa, ola o lawa nbe. Ah, ele ko si pe nikan ko da wa loko lori en ta ri la fe so ni. Ke se oro oselu. Ah, Raf.
1: Atokun.
0: Se egba ti fule tan lori nkan temu. Eh eh. Mo fe ka kesi DJ fe agbaye. Mo ngbo lu pe won fe gbon oluko ni kan danu. Ambo nbe na. Ambo nbe yen. Sugbon ni bi ti DJ de duro yi. Ti a ba wu oro to ntenu awon eyan kan rin kan re jade. E kuku mo imu fukini kan to ba fu ati o da sile adulawo patapata kan ti le ko royin kan ni a ma wa emi o defend mo le ma le say ni o se mi le ma take effect ni bo ma soro tori mi o mo pon ju ebo mi fun boye mo ti wa mi o so pe Black Caribbean ni mi oro ti Alexander Seferin so alaga ajo UEFA wi pe fifi ko ti an fi kun DJ won ko boju World Cup je ni eni elekeji oro amumi awon yan tin dibo lowo ko to di pa nbo yen mo copy time gan eyan 15 ti di lowo lowo bayi mi mo ye to ma da sin ma se lo ship page yen para ton dibo lowo amumi se ko tesi waju ni abi kadinku
1: la kokona ti Alexander Severin so yen iwoye ti e lo fi so npe boya awon orilede to wa to fi je awon bi 18 awon 48 countries to

0: why ati fi esun sun ati fi jere siri aba wa iko mama jo awa yi ati fi eti ponmo ati fi somi obe da da da da da da da da won go to mo paputa loto ni iya o to ya lo me ke ni ka da ven to na o ba ba da da yo bo se ku yo mo bebe
1: mi mo ba ni egberun wa
0: to lati fi
1: oluwa mo binu mo pe ma jo
0: awa yi ati Leslie pass papo ri nigba to je betrusi pass yen ni o to je raye kan awa lo le yi ti o ti je awa le mo o wa ga ah olohun bata robo o ti ilu lese ti yin ri nigba te lo lewe elomi ba mu fo elomi ele so po ohun re ninu old photo awon throwback pictures Timba wumu andu kweni. Chori bo pictures mi lo mwa wan history koke wan. Le yin shale to yi, 32 FM nari 4.9 lo tinja de wa. To tinda, de wa se ti bo yin jare. De wa la yave kaso. Tati wiki lewe ka wi tati so ayin na ran ti be se bere ise yin elomi as a messenger lo fi bere as a messenger oni o kokko jide office oni o tun ko nbe last olorun de gbe were were were were o lo se extra moral extra mora o lo se part time certificate telomi nlo part time ni lati bere to fi dopin elomi ti de level kini kan to se lo bere degree awon degree affiliated to o ye ko ye awon na la polowo e o da o elomi bai dem po l'office ere lorin ya uni ilorin elomi uni jos elomi nsukani elomi siri ui elomi oruwo oko ese die oko die yo ni se die yo gba koro die to se afile ri achieve to na wa den ton fi moto o se se be de ba mo nuro yo mo pedu se be se bere re eyin to je pe e mo ntoro aye pe e je nkan ra tele lonu bi ki mo da si pass ile enu ona secretariat enu e no office elomi sobo ni gbe ki kaakiri office leni o ti dupe lodo olohun mi lawon to nta sobo won gbejo mo mo ye pe ni gbe si aye stage by stage ni elomi latori eleyo lo na ti dun supply be ori po na le nje o daada elomi ajapa ko te tin tin japa ajapa mo ni sin complete obe la ma pe be ba ti je ni o je determine jo te ma je

0: a vi to ba kana to ba mind loku o de ni sibo se ni mind elerara na janiwo gba pe awon kan wa ni bikan ti won sokun ati wale won
1: mo da ti ke pe ji o ba pe ko ma se won lokun o
0: until ti a ba to ri won na lokan to le bale a n gbadura pe ka ma wa ni gbekun ka ma wa ni gbekun
1: ti gbadura pojo ni
0: ten to de la ri o ibi o ni bale o ni kaluku wa oni ji won na wo bi to ti bere so mo bi to ba de so ni vision o ri o ri bi ibi to n ba lo eh oni n gba alujo paso yi sin lara die old alujo ni o ti pe
1: asimola
0: gbo never a dull moment ni e so pe ijine lo so be

paso e ti pe die oni a fi somi ara lowo oro le ni leyin ise ni after work ki lo ku ise ni after ozu ki lo ku ka pa won padi wa ka lo sere ni sugbon ka sere ni mo ba ka sere letile olorunko to po ara bo aja teyan ba ti ni ride abi teyan ti ni bike omo pe won tin ni awon lokada o ni ye ago to gbodo rin nbadan bayi se rawon to lagiri so se rin lago meji ago kan o so ti won ba je dundun e bayi dijo kan le ni dele jile mi o ni jabo lati edumare oke oke ni mo ma lo awon ti mo ti julo ni pada lawon fe tu ju mi lo mu lai lai eh ba to ma ju na ju se ni eh eh gegere

0: Ava. Ẹyin temi lawa adugbo mawa adugbo se wa okay so n lo bo se ko ma lo se ona ro bo se bere bi wo na re leni lo sori kede sinu AC iwo mo ye eleko elomi kiri lagidi emi e fe bo elomi o ba kiri ogi laaro ko le lo su won bire ah mo ri ore mi kan lojo kan awa jo n fira wa se yeye kamilu loko e ewe kamilu la ma npe ewe kamilu ewe ni ye nta be ke iya aya ti mi ewe ni nta ni di arere todo iya aya ti mi ni mama ti e o ti lo se ire mi ewe ewe kamilu o yo kokko ti kire ewe lo laaro awon ti o pon mo me o to wa su I ma jiya lojojumo ni ko te te de school laye ajo ka wa jo pade emi ati jo pade lori island leko mi de man da yan gbo an ta jo jo se kekere patapata ko se ti mi o mo apa won ti o ba ni de mi mo loko ba o kini mo le se fun bobo yi o o kon ke e pole sa oni ara sa e pole sa mo ni e je ma binu sa oju yi joju kan ti mo mo nbadan oni e oni ibadan oni ibadan le mi no ti wa mo ti da aba ko la jo lo si Saint David ku de tin oni yes omo ja ah wo an woju mi ba oni eh baba gbola oni mi le ran ti oju yan mo ti iwo ko ni ewe kamilu no ni yes oju mo le mo ge mi ma le ro ka ba paro o ti di baba alaye awa tenu boro ato eni te ajo lo gan ajo soro to enti agba nomba ara wa alawon ajo se papo sa be en o ba ronu bi to tin bo koni ni vision bi to nlo to kan gbele aye lo dari lo o to eyan ma ni plan pe leyin ba ti lo bi 3 years godo ti wa level ba ni orin level yen lo ma ma gbadura le lori nkan se gbo kan mo jo kan mo se yan mo tun ti gilo ni eyan ta mi erogo won n wo ran lo je won ba sunday bayi oh lo fe to be ori ma mi adija ko why to ni ni vision bi to nlo elomi omo odo lo se lo a si komo odo mo somoni lojo wa be ido tu o ba tin siyan to o ba ti jo ko ronu pe jo liwo gan fe dara re si o ni dara e ba won kan la wa na sin asin awon to mo asin awon ti o mo ko ni mini olohun le ma nfun eda ni esan to ba se ta ba se rere ni le so akosile pe rere la se ba se buburu a ni le ko akosile rere lolite ni pe kolon shaft day dajo ninu rere abi buburu ta ba se dajo e na loluwa e si ngba ti ojoluwa duro loju kan teyan n goke si ti mo n goke si goke si omo bi ti mo wa 10 years ago omo bi ti mo wa leni aye igba kan laaji laaro la ni mo nta fe je hello somebody ta lo wa nbe kuro le o
1: ijile kuro le
0: oh my god
1: ah eto mo ni ko da te se mi ne ba nko itan gisi aye mi
0: eh
1: da kan mo nta abari te poti yo bi o lele
0: eyin na ta abari
1: o ta abari te o wa ni o gede le mi lori
0: eya eya
1: wa ja kokan ko
0: ah ah e wa foju bi te ti da won e foju e gbole
1: emi no to emi no ah o ye yin ti le ah o le so le mele ni ni
0: ah o je ri e
1: ke ya to le ri yara to wuyan papa lo to wuyan lenti ngba na
0: eh
1: aye ke baba to to lo pa lo yen
0: o ti ku ni
1: laye mo ni
0: tori palo to tobi ju ni baba mo gaji mo wa abi baba ba le
2: e ma ori ejo awon e ma se tani kokko o
0: seri this is Desperado one of the best effort of Pasuma never held up lati bere to fi dopin

0: Hello me, to fi di gende isi nsun lele lodo mama re ni. Isi nsun lele lori eni. Bo ya Olorun o bo lasi ya lora, won ri bo bedi ala ele oni hakun ni Loran yan. Won ba ara aye bedi won ti ta, won ba ran so si. Be ni gende, gende Olorun. O ti fe teni obin. Awon omo baba landlord ton ba wa like mo wa sun lodo wa baba fun mi yara kan o wa jo mo tun se mo wa le calendar ma ro ogiri igbesi aye kan niyan o
1: won bi ni si le olo
0: yen o saye si de pe on ti to ba ni tv on ti to ba ni won mo gan fancy tv mo laye igba yen awon mo sare color tv o ni black and white to ba ti lo e lo sa o wa gbe lo si boyoran yan abo gbe lo si ke bi ona iworodi well above it change o fo kun above it change color color lo mi aro ro kan bayi te pe e ta yi yi ko to yo color jade ti o mo se bla bla bla bla mo wa ko wa seyin o mo ro ni to ba ti bere igbesi aye wa ti ma wo official pe bo ni mo nlo lenu se to ba nse bo ko je pe awon se ta ma nfoju re na pe o le gbeyan debi kan level ti wo ba fi si o ma gbe erin omo egbon kan ni o ma pe be ni ilela border sokoto si nigeria organizer but that is but for organizer won three tip tire train and line omo do pe omo ofani yo ti kole to meta sofa o kokan na si ilu to ngbe to ba jaja lohun lo le bayi awon moto awon tin lo wa duro bi gba te pe won ri for gami lona elomi oni tire won ti be lati bi bi amina lohun ke bo imagine tori po ojumo nkan to nse ni o de ni vision ojo waju doko lo so fun pe awon ile ise mi fe daru kan pe won bo wa bo won install awon irinse nla kan to ngbede pe ise to ti yato tire trailer ye ko ye ko je po won ma fowo yo patel loyinbo kan lo ti e wa sibe fe wa no you want to kill yourself you want to kill yourself you want to kill yourself lo abi pe kilo kill yourself la to tin jo don wo joko lori ri jo iwọ náà máa wọjọ́ iwájú ibi tó ń lọ má dó lójú kan ìwọ náà move on máa tẹ̀sọ́.

0: to ba ni eti inu ari bi ti pasma to tin dupe lowo oko mi nbe o korin ki oko mi gidi ni o eh you don't know kilo se kilo so mo so ba tek kilo kan ibi tagbalagba meji ba tin soro omo kekere o ki sin nbe an wo ni amule dami lo tori oko mi to nta yin soro e oko mi soro e o fi ta yin niyan yen ni pe o kere o we o ti es lara won ti so so so wa nu pregandi oko mi o sin be rara
1: so wa nu categories mi
0: so ti gba abo wa nu varieties oko mi
1: abo wa nu varieties mi
0: so wa nu vegetables oko mi you are not there na yo you are not there
1: fin ri mi fin mo ri ya
0: o ti e to be o le roko mi fin oko ti temi oko temi awon eyan to gba form kan to roko temi ni
1: mo ti mo riri ara mi
0: ah eh oko mi
1: so mi ma baru yan so ba te ki to jo
0: omo kekere omo kekere omo kekere no oye oye oye oye ko no soro se bi mo so fun gba na lo koko ma so wo school re abi mi o so be
1: ijo mi lo se
0: se ari be se wa yi omo to wa la institution omo olomo ni o to ko mi o mo ri rara to so wo school fees won 50 ni won awon ta ya institution nu o awon ti won lo ponu technique won wa nbe ti oko mi sanwo won
1: so ba teki o ba mo igbadun emi ati yawo mi mi gbadun
0: o se oko mi ololufe mi
1: ma bo wa wo isasun obe iya mejeji
0: ah
1: wa wo iki eran ninu isasun
0: oko mi wo sha ti ma yonda mi ki ma lo sori oke ki ma sunle to ba tin fi owo to nfowo si ba pe ki ma jade lo ki ma jade lo ki adua ti emi ati oba landlord ta nlo gba ko lo ma je ko gba ki adua ti emi ati baba na imo ta jo jade lo poko lohun laanu julo ko ma fowo si ki adua ti emi ati baba oba ta jo jade lo ipoko lohun ko je ka joba lori ota ki adua ki baba really one ko ma ri se ko le ma ko iki eran fun mi oko mi
1: so ba te
0: bere nto ba fe ask and it shall be given you know it has be given unto you ah ah
1: oyibo lo gbo lenu iyawo mi ni
0: Are you here us?
1: Me gbodo a pariwo.
0: Eh.
1: Mo ti mo riri ara mi.
0: Eh.
1: Gbogbo won mi so leyin iyawo mi gbogbo re lagbo.
0: Isasun be ti wo le gbo lude to rota ni o. Mo si gbagbe pe njo ni to wale o. O jenu ki eran un o. Abo je nbe.
1: Abo je iye adin so je ni.
0: So ti gbo. Ni o mo poko mi gan meran din dada baun. Mi o mo.
1: Mo mo nu.
0: Ti bo ba ti se ti gbo. Oko mi ifun eran ti baba rilman to ba ti
1: gbe awo mi yan mo gun lale ana bo lo se fele
0: I o da o ka ye pe ile ite egun ni jeta o le mo die
1: mo weak ni
0: ah ki lo se yin
1: mo weak ni
0: ah imi te ba ti fe gun e jo to lo olohun ko mi ke ji o kuna fele fele ke fowo kan ti yin bayi o ni igba to ko mi o te wa se pa baba re oko mi ba ro efo
1: elemi meji
0: oko mi fowo we ata
1: efo nba yi ya o mi iyawo mi tu gbodo a se wahala won a ma je
0: si oko mi
1: o tun ma dana
0: igba ti mo te wa
1: o mi be ti fori gbe pe
0: re hey jesus christi
1: me de fe fori gbe pe la ko je
0: o ko te le fulai lai oko mi
1: o ni mo fi mi toju iyawo mi ni gbogbo igba ti iyawo mi ba ran mi nise ma lo
0: ah ololufe mi oko mi eni bi oko mi
1: iyawo ni mo gbe ti ra
0: o si oko mi aso ti mo ni ke fo igbawo le ma fo
1: iyawo mi mo ti fo die ni be oku meta
0: igbawo le wa ma fo ile to se ku
1: igba ti pari ladugbo
0: o lale o se oko mi awon ota amo won
1: ki so ba te ki ji ke mo ri emi ati
0: iro lo pa iro lo pa sori iwo biri to ba n gba mi to pe o ba le lo be epon mi koko e sile
1: be ni
0: koko e ma le fo so ko sile
1: iyawo
0: o pa ti o ba ma ta lo lori olo ko sile ko
1: soko aimoye oni ti fi oro idile ri akogbon
0: awon wo
1: ti lere e ti toro
0: be ni ko seni keni ti o lo awo ko seru ile titi wa yi toro ri oni gbo
1: oni kan gbodo je agutan oni kan je eran
0: o se oko mi
1: ni ife fi n
0: lo fi n gboro
1: ni ife fi mi gboro
0: ni ife fi n pe
1: ni ife fi mi
0: be se won oko mi lo ma n fo so mi o ma so fo
1: e te wo mama yi ki iyawo mi ma fo aso ni
0: le ni e we kono mo fix e kono
1: wo wo iyawo mi
0: so we le ni mama ti bonu
1: o ka bi amo okunrin la yi ki iyawo ma fo aso
0: o se oko mi o se ololufe mi
1: me shokunrin radarada
0: beni
1: me shokunrin beswe
0: beni
1: e la bere mi la dugbo awa
0: se ti gbo
1: cha mo fowo gba e
0: se ra won ara dugbo eleyi eh
1: amoyo ni mi je lo so mi fi igbese aye mi ati yawo mi la dugbo o fi mi toro
0: alaji alaji adiamo ki lo sele ki lo sele eh usman so mo po lote ni
2: eni wo lo mi
0: eh olote ni
1: aburo po olorun le fun oni yawo bi yawo
0: ko le ri oko mi e je lo do mi so
1: ki mo re bere adua lati sin
0: ko le gba oko mi o ya tori ona e lo gbo mi sanwo ike lo danu e lo do mi sanwo
1: ka fun danu yawo mi
0: e tete lo
1: danu so ti ri ti yawo mi se fi respect
0: e lo do mi sanwo
1: mi like yawo mi
0: e se oko mi
3: awo mi bi mo se fe yin
4: mo n gbo ta ti tu efe
5: 32 fm 94.9
6: Emi omo yin na ni o Jolly Jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
7: S E L A R R I E
6: celery ah boda mi espelli espelli no di celery oya lo pin gbiyanju espelli turmeric
8: T U R M E R I C turmeric
6: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
9: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
10: gbogbo kolekole atagbaleko ewa gbon ti mo fe wi alaye to wa ninu re ni ke ba nfeti si ori palaye ninu re ni se lo dabi abc pataki li lo orule jera roofing system lo ti mo fe wi orule jera di to joju lowo ki ti sha tabi pawoda be o le gbo share share ojo labi orule jera di bo ran mini mini labe ile te ba fi orule jera di bu o ma tutu o tun bu ewa ohun yi ko le ti o si gbe yo so nbe lati wa ra oju lowo orule jera le di wo patapata laula mega top concept limited la oju atalagbata kan gbogi lorilede Nigeria mo le ise ton se Gerard Roofing System to je stone coated lati orilede New Zealand to wa pelu warranty adota odun bako lo se nilo lati da mu lo si ilu Eko mo awon kole kole atagbaleko ti won mo yihun dara dara ni won mu di truck wole si Laula Mega Top Concept Limited Adex Road Orogun Express opopona marosi ojo ni ilu Ibadan ni won kale si 081 8548 1113
11: Ìjẹun wọ́nà láti dáàbò bo àmúlò data rẹ. Ìdáàbò bo àmúlò data rẹ wà lórí app rẹ. Yọ àwọn app tí ó wúlò mọ́ kúrò lórí fóònù rẹ. Àti pé púpọ̀ lára àwọn app wọ̀nyí ló ní data safe mode. Mú àtúnṣe ìgbàlódé bá wọn. O tún lè lọ sórí setting kí o yọ auto update kúrò lójú òpó. Ní ìparí, tí àwọn app tí o kò lò mọ́ kí o lè rí data rẹ lò lálòpẹ́. Àwọn ìgbésẹ̀ wọ̀nyí lè ṣe ọ́ ní àǹfààní. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé, kàn sí ìtàkùn ẹ̀rọ léwọ̀ rẹ tàbí ìtàkùn consumer.ncc.gov.ng fún àwọn ọ̀nà tí ó ṣe ọ́ láǹfààní lórí àmúlò. Lo data re pe awon igbese won iloni ki o le lo data re lalope ikede iwa lati odo egbe awon aladani ti o gba iwe eri leka ibara eni soro ati ajo to nri ti eto ibara eni soro

0: toppers. Make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo. Don't land, o.
1: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
0: Yes, so. And if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
1: Now more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
0: Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish. Offer valid while stocks last.
1: Me and Maggi,
0: so good together.
2: Good internet changes everything. The way you work, the way you relax, even the way you stay close to those who matter to you. That's what the Airtel 5G Smart Connect brings into your space. With the Airtel 5G Smart Connect, you can enjoy unlimited data, super fast speed, and even connect to multiple devices. All for just 25,000 Naira plus 15,000 Naira one-time installation fee. Visit the nearest Airtel shop or call 0911-000-0080 to switch to unlimited.
3: Airtel.
4: Aṣẹ́jú ni ká gbé sí rédíò mi. 32 FM ti wà òkè.
5: Suzanne Akinboye, jọ kini family mi ṣe fun e? Kini family yi ṣe fun e? Ayọ ba mi akinu bi jọ ntori Ọlọrun. O won soro wi pe iwo ro pe oko temi o ni ṣe. Awon geli lo ma gbe awon geli lo ma gbe owo wa fun oko
6: lo bere ninu awon iyan hadisi o ba je muslimi
5: eleyi se le ka keun ni
6: o ba je kristeni ni o ba yan wu ni on baba ba lo larin ba an pade
5: ba won ton baba bo lowere ton lo bi won
6: lo bi won o wa ninu bibeli I ohun elege ni obirin
5: o se oko mi
6: ma se eti yin okunrin mi gba loni
5: are mo re saki
6: o kan re le me ni oro bo so
5: eleni kemi ti e ni bo mo
6: ni osi o kan re le
5: me
6: ni oro ba imejeji so
5: se yin mi o fe le
6: ohun elege ohun lobirin
5: Emmanuel Adetunji so ti ri
6: ti o ba si itoju re yo jere ohun aye ka ti to ntorun
5: ka biesi oluwa ta lo ka bibeli de beyen
6: Ibo lo wa ninu bibeli so ba te ki Cornelius ba tu asiri re
5: eleye sotan
6: oya ibo ni ese mo kani
5: oya
6: ohun elege ni obirin
5: ise oko mi
6: okunrin ti o si toju re
5: oye
6: ohun ni oboju rere Ọlọrun pada
5: oye
6: ile aye ati li Ọrun re
5: ah o ka biesi oluwa
6: iwa joko sibe ni mi pe gan okunrin Ọlọrun
5: o se
6: nitori pe mi ri mi lojojumo e owo iyawo mimi yo lara mi
5: ise oko mi
6: mo de je okunrin me iso ni nokuna
5: oko mi ese bibeli mi to tun ka fun mi nipa itoju obirin tun ka fun won
6: oni siwo okunrin ti agbega
5: okunrin ti agbega
6: ti inu re si n dun
5: oh yes
6: oni okunrin ti o toju iyawo
5: re oni okunrin ti o toju iyawo re
6: igba ti iyawo nilo iranlowo
5: yes
6: kiesi okunrin ti o shata iyawo re
5: oko mi ni pe okunrin ti o shata iyawo re
6: oni ki o boju rere Ọlọrun
5: praise the Lord
6: ni ese kan me ni daruko ese ni
5: kiesi oluwa oko mi ka
6: fi kun oni iwo sha boju si oke
5: oh yes
6: ki iwo bere la
5: oh yes
6: nitori li iwo ti se iranlowo fun aya ti
5: Ọlọrun
6: elege
5: Amen.
6: O wa joko si be.
5: Kabiyesi Oluwa.
6: Inu Peter lo wa. Eso kapitari.
5: Kosi.
6: Oya, eso kapitari.
5: Kosi. Ah, so ti gbo. So ti gbo. So ti so ti gbo so ma te ki. So ti gbo mo si so fun onje na lo ko mi.
6: Soro so ma te ki Ọlọrun wa jo fi enu re geshi.
5: O wa lara awon toko mi ran ni school. Ko to wa ma wa fi ebo toko mi ran lo toko o
6: ti
5: wa fe fa fi ge oko mi je
6: o de fe se rare
5: Ogunleye Victoria kilo nsele si o awon wo ni oko re
6: to fa wo
5: wo yes
6: obirin ti o ni iteriba oko re
5: oh yes
6: ohun ni agbega saju gbogbo obirin agbaye
5: baba oko mi kini ese ikari e to wi
6: ori omo
5: omo yes
6: bi oju re si oke
3: bi oju re si oke
6: latari ti iwo ti toju iyawo
3: re latari ti iwo ti toju iyawo
6: re ti iwo ko gba omi je
3: o ye
6: egun iya re
3: oh yes
6: nitori a fi ti o
3: oh yes
6: lati se ke re
3: oh yes
6: ni gbogbo igba iwo omo wo oke
3: wow
6: ere re si nbe ni o
3: let somebody shout hallelujah
6: so ese bibeli lale ni tori lati jo iruyan suzani esun idamo
3: suzana kiboye
6: ke abi ki akoko kuko
3: omo kekere ni isiaka oscar mi o mo tan wa abdullahi meriam ala tani gbogbo ni
6: okunrin ke da lodo
3: awon mate gbogbo segun omo ba mi o mo bi olisegun omo ba mi o mo bi to ti rowo data
6: olisegun omo ba wo
3: olokada ni menisota
6: olokada ni menisota o ti ni break oba ori photo re se la di sweater mo gbogbo
3: iya alakara to ra kara lowo re ni menisota o so fun olorun ti sanwo olorun ti sanwo
6: asiri re fe tu da
3: ni olorun ti sanwo obirin tin di kengbe ni bi geregere sale iwe atalaji adiamo o note jo ni yin
6: alaji adiamo jo
3: maja na
6: jo mo da soro odi
3: omo kekere ni
6: owo omi gbe gbogbo re lo mi lo si
3: hey hey
6: enemy of progress delay Olorun de mo number ile gbogbo ri.
3: Ota ni won.
6: Tori mo mi fresh irode iyawo mi. Kini mo so si ladugbo o.
3: Ta lo fe?
6: Iyawo mi o, me fowo obe sile sule o. Ijo ni wa lati ba gbogbo
3: ri. Okunrin, obirin buruku lo ma n gbowo obe lowo oko. Obirin buruku so fe poku en.
6: Sugboro gidi lenu ya.
3: Obirin buruku ni.
6: O niyan landlady fi po ni site.
3: Eh?
6: Gbogbo je pe yan ati shock oko rin.
3: Se ko ba ki lo sele? Ah baba konkonbility ta de ta lo ba wo kokoko
6: se ko ba jo kini problem re se mi mo iko mo ni yawo le ma toju re okay jo won yawo re ti ra so fun ogbeyin so ba fe
3: sile wo ile ba le jipe oko mi o mo wi pe leyin iru re o tu di eyin 100 odun ko lohun ti ko ja
6: so gboro lenu yawo mi be
3: oko mi ten wo yi
6: oya lo wo kunrin bi temi wa
3: baba lo so ba ye lu jara wa
6: e wa ba lojo opo facebook oya ewo bi mo se di yawo mi mu
3: wa o mo se do ko mi mu
6: so le di yawo re
3: mu be ese aye mi re
6: e kike gun lowo yawo re lara re ife aye mi lo mi wo
3: e do na awon wo ni pariwo ni ta na awon ni pariwo mo nbo o
6: se ki mi sai lo wo yawo mi
3: emi ni aje n lo ko mi je n lo je
6: o ya yawo mi sai lo wo
3: ah oko mi
6: isiri iyan wo ran wa ni we
3: iwo ni omo duro de nta
6: ki ran yi mo se
3: to ba re ro ni ta olopa nbe nbe o
6: kini mo se
3: ngbo eyin owo ile
6: ah
3: ki ngbo ki lo sele
6: owo ile wo
3: awon tenant ti lura won
6: a nse bi asanwo ile ni ewo lowo
3: kini won sanwo ile wo soja n benta o won emi o mo bi tan ti ni soja o wo won ni won ti o si pa won na ba je ni
6: so loju yan so ba tech jo owo ile wo ba mi soro abi kilometer
3: yi ni o ko kilometer nse bi oponu
6: ewo lowo ile ewo lowo ile ewo ni ewo ile ewo
3: ngbo igba wo lo lo di agent ile ile wa
6: ah o ti pe mo ti mi se
3: o ti pe to ti se agent
6: eh
3: o ti pe to ti se agent
6: ah ki lo sele so un pa sele fun mi gederu ara la baba mi jade se mo ise mo jo mode agent
3: eyin ara adugbo e dakun
6: abi wo loro ya ara adugbo kan dakun on ba kan ti mi pon le wa tu terra re ah
3: ah ko si wahala bi ni terra mi lale bi wo ni
6: abi ma boro ya
3: to ba ni ero ni
6: agent ile iya yawo mi
3: ni mo se to ba ni ero ni ta
6: ero yawo lo wa nta kan ba ti
3: ona to ba bona se bi mo so fun o koko jawo ninu kini
6: inu kini
3: abi mi so fun o
6: an ki lo sele
3: e ba gbe eyin ara adugbo poronto ile wa ti baba mi fi sile
6: e mo se agent
3: olo fe se agent be mo ti so fun budi mo se agent ile wa o gboran
6: an mo se eyan eni mo de gba sile oju lo nroju
3: sa o se keke ma gbariwo ni tabayi
6: an de sanwo ile lati bi
3: o mo wadi mo sanwo ile awo ase lati bi odun meta ni parun to tin lo gba owo ile ti o ko fowo ile jise won ti wa serve awon tenant to wa nu ile bi pe ki won porta awon yen ti wa lo ko soja won ti lo mo na papa won olu parun to pa kin ti si tabayi
6: lọnà wo
3: emi o ti asita
6: ase mo wo ile mo gba nse mo fi ba ohun tun le ohun se
3: ile wo lo tun se
6: igba kan wa bi o nse gasi okun mo lo ko gbe oni o ba awusa ohun gbe kan onko
3: se owo ile odidi odun meta paronto se n lo fi wa gbe kan ga
6: o ya won mi kan ba ri wo re gan wa la re gan po jare elo ni ile gan lori ile alabawo
3: se ponu
6: ni ba je idile mi gan se o ju nkan igbodo fun mi pe ki mi agbowo ile ohun
3: ki
6: mi abi se o ba gu mi
3: o ni ti ju la
6: ye abi ma gboro ya o de mi gbe bi igba otin ah e ko le ifi mi se agent mo ba se agent se meni ba gbowo ise ni
3: so ba de
6: gbowo ile
3: eyan yi ni o
6: owo ile mo ti gba lati bi odun meta kan gara fi mi ko
3: ha
6: ah
3: onko kan ga
6: iye bi o ti se ga okun mo pe eyan ni mi fa kini o wa fa lo owo odun meta de tan sibe
3: iwa
6: ni wahala se un mo ti se ti buru ju be ni
3: mi fa ke
6: abi kini bo
3: so ba de ki
6: ko wa kan ma po akisa kini gan jare
3: ko si wahala
6: ile wo ni ko yo ni han
3: ko ri ko si wahala
6: o la wole baba mi lu
3: de o ya bota bota ko
6: lo
3: ba bota
6: ko ni ko la ba o soro o
3: re
6: ni poko re ti o ti fowo se ise ile de kuro loju re ko
3: ti kuro emi o ti ta ni o
6: abi ma
3: ta la o ti ti o wo
6: so ba de ki ke ke ni wa ma doju
3: ti be no si dan ko yeso sa ku so
6: abi wa la bawo ile wo ni
3: ko bo abi ki ni ado si ba ye gbogbo ko bo bo ti ko ru eleyi ba ntori
6: o ma gboro ile ya yawo mi ile mi na ni kini gbogbo alaba okan mi to wa ma je ki ran so ba tech ma ri mi fin
3: o ni nisiyi o ni won tin wole yi won lo egba eyin won le eye e sanwo ile odun meta fun paronto abi ta le yin
6: ko fi ko kota
3: lucky Palen paronto le sanwo fun
7: ni paronto
3: o se di odun meta
6: okay ile mi gbe se asan ko ile ni
3: se n gboro
6: asi kini gbogbo rada rada okan mi
3: awon lapa n den ta bayi o se ti ye
6: ba ni ma embarrass mi loju yan ni
3: o ponu esi ni
6: o ba je yawo gidi so fun pe oko re ni o ti nawo de ni
3: eyin ara adugbo
6: abi ma gboro
3: se mo kan temi o che emi o ti o sita ni isiru won no ti won
6: yo lapa ti lo sele
3: apa re mo junu poli bagi ni se ti gba won ni o ba won ko wo awon
6: abi ma gboro ya se yawo de ni ye be
3: hello hey 0705 5949 so je am benta
6: abi ma gboro
3: eyin ara adugbo e gbo se n pe se ti la
6: ko gbo ja
8: Hello.
3: Hello ma.
6: Landlady ka le jare.
3: E ka le oruko yin ati bi te ti pe.
8: Iya Dasola ni o latakubo.
3: Latakubo.
6: Ijo kini mo se o si buruju.
8: Alaparutu.
3: Yo da fun yin. Yo da fun yin kan da pa edanu.
6: A se bi leyin ana mi ni ewo ni ti.
3: Se ibo la ni ti ju bayi. Abi?
8: Alaparutu ni o ta ti won na.
3: Ah, e se yo da fun yin. E se nti mo fa egbo na apa re mo bo ko nu poli bagi ni
6: a se jo
3: emi mo apere
6: iyawo alalubarika lo de
3: se n gbe si oro emi ise ni bi akoko
6: awo ye iyawo je pe se la ma bo oko re
3: emi o
6: se bi ti afi ko ase
3: se ori bi mo ti mo wa bo ti mo ni pa je nu le ni alai ni ti ju okunrin
6: kan ti tani sita
3: bawo si da mi emi ni ti o sita elu e ka le o
8: Elu
3: eta ne. Mami e ma ka le, paro. Ewo imi to tun ko le lala imi bayi.
6: Kini mo se o buru nu gogo wa ni le.
8: Ah, paro se ta ti e doju ti.
6: Ko ni o. Lanowo. Lanowo.
8: Tu se sha ma se nkan to je pe wo fi sagada owo mo, mo fi gan yin lori
6: so. Se un mo se ti buru ju ni.
8: Se ko wa buru ju nile ana yin. E gowo e ko wo fu e le ti ti fafo.
3: Gowo odun meta.
8: Owo ni ko won fi to bi nine lo.
3: E dakun se gbo sambisa lo lo san ni.
8: Emi o won ma fun.
3: Se gbo sambisa lo lo san. To li fun.
8: E ti won ti alapa.
3: E ti e pe. E pe nti si kan ga.
6: Iyen ni a ma ko.
3: E se jare.
6: Iyen ni fe ma ko.
3: E pe nti si kan ga.
6: Wa mo pe le olorogun ni ye ti
3: da. O ti da gbogun won na le olorogun le olorogun e se le.
6: Se kan se dajo re ni.
3: E o ti da. E ka le ma o. Yes, ma oruko yin ati bi teti.
6: E le ri le wo mo.
3: Bi wa lo ni ri le wo be mi ni.
8: Paroto e ri le wo lajaro lo. Paroto.
6: E se mu mo se buru ni.
8: Okay,
6: iwa wo ni mo wu. Oya.
8: Eyin le ni iwa wo le hu ti oda ise. Se n ba yan lo gije.
6: Lona wo, lona wo.
8: Eni ke teji so fun ola
3: ke teji. Ko ni si ju kankan. Oko oko ra dara da o si mo bi mo ti ko.
8: Ile ana yin.
6: Mọmọ se leyin ni.
3: Ah, se n gboro.
8: Mo te fe ko safani kankan fun yin.
6: Mọmọ se leyin ni.
3: Se n gbo.
8: Loju ti. E je pa iwa yin si.
6: Owo ti mo gba ni mo fi tule se mo fi sanko.
3: Ami o jare. E se n jare. Opa lo yeru lato
6: yin. Abi ma gboro.
3: So ba te ki ti ni ti o sita.
6: Itawo lati mi.
3: Wo do lapa ni.
6: Ah, un okuku mi fe re ni tele oju de ati ola le.
3: Ah, oju wo ni nti. Elu e ka le.
8: E ka le de lo so la tare bi.
3: E ma se.
6: Iya abi nraye mi lode
8: ni. Gara gara pa o te e loju ti
3: ba. Be ni.
6: E fi mi da mi lebi.
8: E wa da ton si si ji na.
3: Ko si le.
8: Ah, o ta si le o bo ya ke kuro lodo awon o.
3: E se. Mo dupe.
6: oya so mi da bi mo se da
3: ah so bi ta
6: ni o ma gboro oya
3: ohun e ohun e salamu bi ti e
6: so mi da bi mo se da
3: ah ki wo le
6: mu o ni oya sa bi amo lo soro
3: hello
6: abi amo la yi ki yawo
3: egbe mi sawun
6: o ma se o
8: ola mo je bo da ni o si yawo fe
3: ah wo ti re o
6: egun elegun ni mo gbe
3: be ni
6: egun elegun ni mo gbe
3: iru egbon laburo e ku do loju ti
6: e je mi ri mi mu ohun olori ogun aye mi ladugo
3: igba ta won soja ba da apa re ti ba ko nu polybag o gbere palasade palasade alagbado lori ta merin igba ti an ba da apa boda re e bo yin ko sinu polybag e pada wa gbe alaini ti ju egbon taburo
6: je ki ara ile mi ba oso oto
3: ro ah so ta
6: folasade mi
3: oju opo olote oju opo won ekilia se o ti
6: oro gidi na mi ba oso Olorun ma je o so nkan gidinu je ki so ba te ki ko ba je
3: so ba te ki gan ti e bi o pe ise wo gan logba ti o je ko wo gangan in lo nko soka wi ohun gan
6: se ngboro
3: be ni
6: se ngboro
3: one do lohun
8: sama la tamu loko baba pa o to rama mi o ta ni kere se ko mo injo e se loju ti kan
3: be ni
8: oko ta le gan ya na yen se lo bi won ta won mo lo ke le baba kan ko be fe fun wa ni
3: yo da fun yin
8: o ga fun yin o
3: sanjo se ti bayi
6: grandma
3: e de ku se ti sita fa won soja won da lapa
6: grandma se oro o ye ki o jade lenu grandma
3: gogoro wo wa ni oro wo to di
6: ejo kini mo ti se o buru ju
3: wo emi fe gbo yoruba dun o emi fe gbo yoruba dun ma farabale ti odanu sita ni in fi ara bale in fi ti o fi
6: se yawo re
3: in farabale
6: bi yawo se yawo gidi
3: ni lo yawo du o elu e kale o
8: e kale o
3: yes
8: elu nsoro
3: lati boma
8: nigba ti mo bi ni lasele ele nigba ti mo bi ni ke soko lele aboko ki le so
3: eh se ri gba na ogun to lo fun mi o ti o ke ka loju mi ni yo da fun mo ti gba ma
6: kan ti mi senu iku loju re
3: akino re to olore gbowo olewo duro na
6: amo imo ti le se ni o ba je yawo gidi wa de jade
3: si won awon tenant
6: abi ma gboro ya o mi so ni
3: olowo e so na adua re lo gba awon tenant yen ni isiji to da so god nibo ni won ti fe rowo le
6: ah india wowo ile rin na ni mo fi tuse
3: alawon tenant ti lawyer ti lo fun niwe ni si pe ki won bo sita ibo lo ti fa ki won rowo lai jewo ole o si beru olohun omokunrin
6: iru wa lawo le ni
3: omokunrin
6: iwo lo mi ta ko soro
3: na
6: oro wa le ti le na
3: o emi fe gbo yoruba dun o mo fe gbo yoruba dun tago mejo to ba ti lu ko wo irora ti o fa won
6: soja wa de roju gbo yoruba dun ni
3: be oni in gboju
6: wa ma fi oro mi gbo yoruba dun
3: be ni elo ma Emma ka le oruko yin ati bi te ti pe
8: Mrs. Babayemi Latelebu
3: Latelebu Emma John
6: mo ti gbegun legun momo mi
8: ati bi se
3: ma
6: abi ri se yawo gidi legun wa bo se wu wa yi
3: in gedanu ni
6: e se laje
8: e de gedanu se mo ko won ba yin fo ko won ba yin fo so be ba n je awon na n
6: da o ba je yawo mo ri se onko so ye se ale ni wa ya si mi
3: ise ale ni se te bo wa mo pe mejo do bo ya ke te pupa
6: se n gboro agbalagba lo mi ba so
3: agbalagba won se le
6: yawo ile ni se yawo
3: se le ju mi lo ni
6: agbalagba lo mi ba soro o
3: se le ju mi lo ni
6: ewo bo se mi ba agbalagba
3: se pe won lori owo ile lasan
6: lori owo ile lasan
3: se pe won to nko wo fun ni
6: owo le jo je ta fi sile saye lo ni
3: koko koko kankan le
6: nonsense owo ile je ta fi sile saye lo ni
3: se ri
6: o wa mu le aye le koko koko
3: mo ba papa sinu polybag ya wa ba jo pa lodo awon weather
6: se igbo irope
3: mo ba pin pa re
6: ri eni pera re ni yawo mi
3: se ko ni wo gan
6: igbo irope
3: egbe yen si danu so gbe mi
6: lori owo ile lasan elo owo ile
3: i love e
6: ko emi ka love re
3: le owo odun
6: o se yawo gidi
3: e so ko re
6: asiri re ti tu wa kan lo lori ogun
3: aye mi si danu
6: ele mi ti so
3: danu ya danu
6: kokoro mi je fara e fo lo
3: wa kan le fo ti kokoro nje
6: abi ma gboro
3: uya
6: ati ni soro kekere ka ti pa pa pa pa pa mi
3: ole o ni
6: le ada me so le
3: alaini ti
6: ori be ni
3: alaini ti ju
6: nonsense me so le ori be ni
3: ori ori rada rada
6: oju re la se
3: egbe nu o si danu
6: oju re la se mo
3: ka wo gbolo
6: nonsense mo se wa bi me ele mi ti so me me sise ma logo
3: se ngoro oya e elemi onga ise ko ni se ko to so fun o ko to ma soro fun o
6: soro
3: iwo ni ranu okunrin radara do
6: o mi soro se mi mi
3: mo inu re mi dun mo wa npon le mo ni hala
6: ji soro se mi mi mo inu re mi dun
3: alaji alaji wa o wa je suit mo ni america inu ti e na ndun ko babo se nsi odanu o
6: lenu re
3: oni ranu okunrin
6: o de ti bi
3: ta o de ti fa ta fala bo do e wa le we wa da ma
6: so ja ke wole ke da mi
3: so ti bo ni e ba o mo wa wo wọ́n ni ẹ̀bá ọmọ wu àwọn wọ́n ni ẹ̀bá ọmọ wu ọsọ ti ri
6: ṣe ìyàwó
3: rí ẹ pariwo lèlè lórí
6: aráàlúgbò ṣe ìyàwó gidi rí ìyàwó mi dojú ti ọkọ rẹ láàrin àdúgbò ṣe ìyàwó ni
3: ẹlẹ́sìn ọkùnrin
6: àdúgbò ṣe mi ò bá sọ mí nù o sọun gidi nù lágẹ̀rẹ̀
3: sọ́pàtẹ́kì gbèsè ayé mi ẹni
6: bí ọkàn mi
3: I love you. I love you.
6: So by my say, mo ko yeye re.
3: O ma say.
6: Bi ke lo ruko yeye re.
3: Ah, ira, iye ti won bi ti won eke.
6: Nonsense.
3: Oni ranu.
6: Abi ma gboro.
3: Oni regbe. Oni gbe se.
6: Elo owo ile, elo owo ile. Ya o mi gbadu ranu.
3: Mo gbe ko gbadu osi da.
6: Nonsense.
3: Olorun fe mi gbanu so.
6: Gbadu. I know your love.
3: Are you wanted to speak in English?
6: Why you talking about what I do?
3: Are you wanted to school?
6: Go sleep before you come to Ghana.
3: You
6: I will lose this little bombastic your head.
3: Brush your teeth.
6: What are you by the way?
3: Bombastic elements.
6: Your culpability.
3: Are you trying?
6: Nonsense. You are talking to me as you know who I am.
3: Do you know what I collected?
6: Oh, you yeah, well,
3: do you know what I collected? I am the PhD in literature.
6: I'm a sorrow.
3: PhD in literature. Who are you by the way?
6: You radical.
3: Hey.
6: I'm talking. You are talking. How many talking?
3: Will you shut up?
6: You are.
3: Will you get?
6: You are telling me.
3: Shut up. Yes.
6: You why?
3: Shut up. Do you know the meaning of shut up?
6: Do you know the meaning of who?
3: Do me?
6: Do you know somebody?
3: No sense.
6: Tori mo ti mi ba so oyibo kekeke.
3: If I say come here, do you know the meaning of that?
6: How many book you read?
3: Ah, me.
6: Ma fi ese resita re so ba te ka pon ko gbo oyibo kokan.
3: The book that is down like this.
6: You read
3: book. Yes,
6: you read book that.
3: Eh.
6: Pass me. The book. I don't know you.
3: Shut

0: Oshuba Rabande followed you, Mario Bato, we pay cutting job by day. Layo at Alafia Loni, Lorient or Yoruba, doing what you call it, 32 FM 94.9. Udupele Wabuwe, Yolulu Fewa. Temba Wabo, Latiba Tati, Sumu Iwemi Lakoton, Futisai, Lashio Lodumari. Iwe Tambabo, Takwini, Tirele, Yikuto Jiapakini, Tiapake Jure, Toje, Alijor. Awa Kore Gule, Lashale, Bubu Koi to Yoruba, do. Olu Agwemi Gaidu, additional Esther. Gbogbo awon yoku na ta ti jo nko wo re to fun mo gbogbo eyan ololufe wa patapata abiola ko tun yale yale adupe lowo yin ten shati leyin fun eto yoruba dun gbogbo eyin te npe ese adupe agbara lowo olohun loni awa ko iwe ohun gunle lojo mejo akotun iwe mi lakotun na latun mo olubi npe fatuye loko mi Ameba andarapo lojo kwa ye lojara at 32FM 949 feye. Facebook, YouTube, at Instagram wa lati darapo mami. Ewa ba mishola bakwe. Ena lori ofewe lati fia wile yi. Showoroshe. Sojo kwa ita kwa ye lojara omu. Ulubi nkwe fato ye lo komi le kasi. Eje nke soli wagwe miga idu. Use eje kwe. Esha jenda ke. Dite bangwa mo daru to tun tun. To shiru muru mu. Unga gani. Ama. Ba bari. Obe udonani. Kocheche kinu uri yoti mwadu bao. E madalu. Jankesi kujato wunu tose tuko jalo. Kawa wakore kule la shalei. Bote jekwe buwano lati mwikwe. Enyoko unloko sinu lara. Yobi mwawu konibi. Ashiri si lara. Toti so wikwe. Kipo juu bodo tu. Sheshadi mwani okpai. Jeshadi na ote ni nkwomaji agbo koko. Ejani shwele. Ameja to wonu to se to ko jalo ba je pe yen se ndarapo mo wa fun ba ko ni lo bi npe fatuye lo ko mi le ko si olugbe nga ido she the world
1: ajasa ti re o ka lowo nitori aiba mo ti so so nigba ti igi adubi to gbe ore re gidigan ti o si fi han Olodumare oba ki o to fi eran re yi epe ti o ti inu re jade wa bi na na se njo to awon eni o saaju re dipo re orin ote o ni won fi won ko igisa rerin kiri saani ore bi yi o na gbowo die o koji si awon ero o si ba won wi pe iwa omugo pata ni won wu
0: eja ni so nle
2: yoruba dun

lẹyin orun ife akoko ti won sun moni toro aye lowo wo la bi pe ohun fe to ni ile to lohun onu ti yo iwo kekere kan jade o pofo si pe ire olonike ba mi re etu lonike ma afire tu mi ere loni e fowo ore re mi gbogbo ko la fi je wuju gbogbo ko nje iwo wo la bi o ma kaba ko ma ba mi re ko ma afire tu mi ko ma fun mi ni gbogbo ti mo ba ti bere lowo re bi o se laiwo tan lo fi sinu apo igbanu re ko pe to fi pada sori ibusun re pelu owo labi to tin reti pe ki o yara de ki awon tun bere ere oge bi owo labi bo tun ti fe na wo gan be ni oni ki o duro na o ko se si lori o pon o yi o foro didun pe lori wale o se le ri fun pe oun ko ni je ki ife awon pari sibe oun fe ki o wa kale ni oni ko sewu kankan loko afi giri aparo lasan oun ti oun fe ki owo labi se fohun ni bi yo se ya owo ni 5000 naira lati fura pako ti yo pari ile oun nitori ibe gan oni yo wu oun ki awon ti jo lo ma lu fe inu owo labi dun pe ale oun to tun ti nkole ko se si bere eni to ba ara le ti o fi n seleri pe 5000 naira ko le to ra pako dipo be o da ago mesan aro ojo keji fun pipe ohun ba wa gbe lo sibe lati shop o si di dadan fun ohun lati ba pari ile na lai gba kobo inu mo ni soladun deyin o si ro owo to le pari ile na lati bi to ba de o finu siro 1,500 naira o le die ki awon mejeji to kuro nile ture ewe la o to wakati meta lori bedi

si role aye wole ikuru yejo ko simi le adura nikan o mo ona teyan fi le ran adura lowo ti o fi gba ni kia kia ojo gan ti won yo pari isoje olojo meje oni adipoju pelu sadia ati toluwa owu jije ni bi idupe isoji na laarin awo oniruuru omo ojo fere tun mu kaye fi wa awon ara ilu yin ni won ni awon yo dupe lowo olorun oba wi pe nilu awon lohun awon ogburo ibi nibe won ni ijin la kanja ti o wu opolopo ile oke aimoye awon eniyan oni won ti di alaini le lori mo ṣugbọn bi ijin na ti se ja to ti o se adugbo ilu awon lose to ko se sisi eyo opanu kan lara ile ara ilu yin nitori na ki gbogbo ijoba awon gberin olorin won darin pe teyin la wa sodo re gbope wa baba won ti pari orin won ti olori awon omo ilu ero to na wi pe awon eyan ti re to fi pe won ilu yin ko jina sita won ko se si to ilata ilu won olori ilu won ninu sosi yi o si wa lati fi enu gbe ilu won ga nitori naa

alagba ajo ti won pe ti soro na awon omo gede ko pe awon oni darugudu sile nikete ti awon ajo lo tan nitolumu tokotaya lo sodo woli ikuru yejo won ko won si ro fun lori ohun ti o mu won wa woli tenubo adua o si bere lowo won bi won ba se tan lati yanju isoro na iru bere yi toju si tokotaya alagba sebi ka le re yin isoro na la fi wa ba yin ohun ti e ba fe ka se oni ki e so ko sa nje ni lere ninu akara kengbe bi poju se dake oro re ni woli to nte si waju ti o se nfi ye pe nkan la ni oro ti won ba wa owo la ni yo si na won nitori pe owu ti ri ninu emi pe awon nkan meji nla nla ni won farasin sara tokotaya ohun kini ti o si le yanju isoro na oni ijewu ese okan poju lakara ki o ma je pe oro titi yo jeyo jade bi o ba le je jade pere ha wahala denu o ni gbogbo asiko yi woli isakan teju mo sade rororo ni lekan na loke pelu awon ede to farasin ti o si so fun pe bi ko ba fe ki oyun na ma gbe inu re lo lai lai ki o rora teli ohun ka lo si yara ijewu ese bi o ba ti le jewo pere ko si wahala kankan mo toko ti yawo wojo ara won ekini ko soro sekeji sade dide lekan na o si ntele woli ikuru yejo lo si yara ijewo ninu yara ohun aso pupa oni won fi da si meji aga kan wa niwaju aso pupa na ibi yi o leni to wa jewo yo joko si ti o si ma gbon were were were lai sese fagbara kankan mu bi sade se njoko tai joko o lenu re ti bere si ejo ro o bere lati ibi ti ohun ati niyi ti n gbe ara won bo bi awon se loyun akoko nitori pe ile iwe o lohun lo nigba na ki ohun fi le pari iwe bi awon se gba odo dokita ina laji lo ti o si ba won yanju re bi ohun to se pari ile iwe tan leyin osu kerin ti ohun pari iwe ti ohun ko ri sese ti ohun fi bo sowo otegbeye ti oni torun to to ohun lati wase titi ti o fi tun fun ohun loyun nigba ti o ko lai gboyun bi ohun to se gba odo na laji lo ki o to di pe ohun ri poju lati yan gege bi oko bi oga ile ise awon lohun bi won se ni afi dandan ki ohun ri ohun ki o to di pe ohun fowo si we isipo pada bi oyun miran to se de ti o si di dada pe ohun ko gbodo gboyun oloyun wa fun oko ti ohun fe fe bi o se daketan be ni aso pupa yi pada di funfun ninu aso funfun na o ni omo tuntun ti yoju jade.

méjì nkan méjì ko se si lura won woli ikuru yejo bi eleda omo tutun pe kilode to fi taku sinu iya re eleda omo na daun pe eru lo npa ohun lati waye nitori gbogbo ohun ti iya ohun ti foju ohun ri le meta ototo seyin dipo ti yo si tun fi se ohun danu o nlo nkuku fi nsola ninu re sugbon nigba ti o di osu karun ti ohun denu iya ohun o lo ohun sese mo wi pe o nfe ki ohun waye lasiko yi ohun ti wa pinu lokun ohun pe o di dodo ki o ronu pe wada lori ati ma gbemi eje orun lojo to ba ti le se ipinu leyin ijewo ohun yo waye pelu nkan iyanu nla latodo olodumare loju kan na ni sade ti ngbon bomode bade bi eru o di dodo keruba o ni ti poju na ase eyi wa la ni o si nkan ase nkan nla wa lodo okun omo eniyan ase sade ti fo be eyin je ohun nisu abajo to fi wo nkoko mo hun pe a fi dodan ki ohun je oko ohun ko ti bo lowo ronu yi ti woli fi pe pe ki o bo sori aga bi ohun na se joko tai joko tan o ni won ri gbogbo osele to ti sele si poju lateyin bere lasegba ti ohun ati titi ti won ti jo mole nepa gbigbe ogun oloro bi titi se gba lati lo sewon nitori re bi won se daju ewon fun titi bi ale se lu titi pa bi titi bo tun se da wale ti o si kilo fun poju pe ko gbodo so fun eda laye kankan nipa oro na lai soro rara gbogbo re dabi idan loju awon meteta enu ya wole ikuru yejo nigba ti gbogbo isele to nsin lawe lawe funra re lai je pe poju lo so won sade ban gbon loju kan na enu oke awon mejeji owuwo ko se gbe lu ti sale ko pe ti woli to tun pe eleda poju pe kini o le se lati bo ninu oran na eleda re dan pe o gbodo gbadura gidigidi nitori bi titi ba tun fi le pada wa lero yi koni mu owo ife wa owo jamba o lo mu bo sugbon ki o to le di pe yo tun ronu lati pada wa ki o mu akuko die fufun kan ki o mu lo sori ta meta laarin oru ki won pe titi le meta ki won si ma so fun pe ba bala moni olala mu ojo tadi ba foju korun yiyo din yo won di fa fun ondese oke apa titi kutarun tin kan le re re tawon ajogun gbogbo ti won kan le re ni lilo nje iku ma so ni buje pa ase niyan mo ase niyan mo ase niyan mo titi lola peyin da lodo emi adepoju oko re aye ase niyan mo ase niyan mo ma lo sodo oko ri orun ase niyan mo ase niyan wa are wa kan ki weyin mo laye ase niyan mo ase niyan mo oku kan ki ba laye wijo mo titi lola titi lola titi lola o tun gbodo pada wa sinu ile mi mo ni kete ti o ba ti payajo itan be ni ki o so adie na nu oni nkan ti mo ibi ti o ti pade nkan re o ko tun gbodo weyin mo leyin na won ko gbo ohun kankan mo keke pa ma ti oro olukuluku won lenu oko ko le debi fun aya be ni aya wuwo lati so nkan kan lori isele ti won sese wo tan o ti fe sutolu nibi to joko si ninu soosi o re tititi esi fe re o sese yan o tan ni o lori lookan ti tokotaya n bo lati ona le woli leyin ti awon mejeji ti dajo lati wa mu opin si wahala won mo dupe lowo otolu olukuluku won si dinu kuku lai soro sira won titi won fi dele oju iwe kejidinlogota iwe ta pe ni alejo orun ori kefa nla wa
pẹlu akole to pe ni ibojusi oloye banjo akinabi lo nko we kotan olubi npe fatoye loko mi eja ni so nle monisola ti pari ile re awosi fila ni ojule mererin din logun to ko mejo loke mejo ni sale ni owo iso atese jacobu lo fi lale mole gbogbo igba to fi rale ti o si bere ile titi to fi pari re ko se si han soko re lojo keji ti ajimoti to tona saki nebe to ti lo ra ilubode oni monisola pe pe ohun yo mu de ibi kan ohun fe fi nkan nla kan han iya dada se nkan nla to fe fi han mi ohun ko loruko ni ko lohun ti ajimoti to bi yawo re ki lo wa laye ti ko loruko mo fe ki e mo pe ohun ti eyan ba so pamo ohun lo ma niyi nigba ti a ba sa ajo debe e mo boya ohun nla ni tabi kekere eyan o le gbokere mo didun obe ohun ti eyan ba si fi pamo ohun lo ma niyi nitori na mo fe ki e fokan bale ko se wulo ko a fi giri aparo ni ohun ti mo ni sola to fi da oko re lohun bi ajimoti bo ti jan aro tan lojo keji ni mo ni sola ti ni niran ibi ti won jo fe lo awon mejeje bo sinu oko pe iko ogbo ti ajimoti to fi ma na ona won rin to ibi so meje saarin ilu ki won to de adugbo adogba leyin ti won ti pa kona keta je oni won kan ile ohun le ba oke arubi efin ofu sia to joko rekete monisola ni ki oko ohun duro o gbe apamowo re o si gbe bonduru kokoro jade o wo number to si iwaju ile o silekun o si so fun oko re pe ki o wole oni to nbi pe ile ta ni ki ohun wo monisola ni ki o se suru pe ohun sese meye bo lapo ni o nbere pe dudu ni abi pupa oni so nko jiyan mo o wole pelu re won ti yara bo si yara won wo kisini pelu awon awu alarambara ti won to sara ogiri nilewe nigba ti won de palo nla loke enu ko iroyin awon aga nla pelu timotimo ateka ti won tesile ati awon ina alarambara legbe ogiri o se ajimoti ni kayefi ko soro kankan titi won fi sokale bi won se de isale ni mo ni sola kunle wo o ti na bonduru kokoro soko re pe ki o se adura si wi pe ile ti olorun yo nda fun ohun nu eno ya ajimoti ko fe le pade nigba wo lo rale iya dada ta si ni alagba sise to ba oko leyi ati pe owo ta lo ti rale gan mo ni ki n fi pamọ fun yin ni titi yo fi pari ki o le je nkan ijoju bi ti ru ojo oni yi nitori mo mo pe ohun te eyan ba fi pamọ ohun lo ma niyi awon egbon mi awon ni won ba mi ra awon na ni won si sagba teru re lati ibere titi o fi de ibi to de yi o le si mo ni sola o da ibi yi ohun ko la o ti sadua adua dile o di dandan ki a dawo odona bi abadele ki a wa dajo ti a o sile nitori irufe eleyi o ko ni eyan kan ma nko sibe lai pe ara ile atara oko bi ajimoti se pari oro re on lo ko sinu oko ti iya dada na si joko ni waju re ko fi oro kan pe meji titi won fi de iya no odo osun nigba ti ajimoti sese soro leyin ti won ti kuro ni adogba tun pe ohun fe ya ago awon olopa lati fi to won leti pe iwe abako ohun sonu sona saki nigba ti ohun fi lo ra oja inu oko ni monisola joko si ti ajimoti to fi wonu ago olopa lo oga olopa ti o sakoso ile ise olopa lodu osun o lo bere bi sergeant ori owo bo ti bi ni o ni oga ni ohun fe ri lo si fun laaye lati lo so office oga o lo to iseju mewa ki o to jade e jowo e ran mi lowo lori re o e o ni ri baje o ogolopa sin denu ona ki o to pada so office re se ti yanju re
abi e ti le mo ogo olopa abi yiri ni won la won obere ti mo ni sola to n bi oko re olorun ti yanju re ko si soro rara gbogbo bi mo ni sola bo se soro to o loko re nse titi ti won fi dele ko so iseju mewa ti won wole oni oko olopa de pelu olopa meta bi ajimo ti se ri won be lo pe mo ni sola ti o ti so fun pe ki o pale ati fifuye ati wiwu eru re mo kuro ni ile ohun lojo na ha baba dada kini mo se se bi a sese jo ti bi kan de ni emi ki soko yebuyebu oko bange ti han yo iku mi o dara lasiko yi ma ko lo sile re tawon ale re ba oko bi o ba si jan pataju awon agbofuro yo si obi ose se nsoju oya ma keru re jade bi ajimoti bo se nsoro be lo fe pe kokan ti pe o ko ni yo fi ara re lo gbogbo n to ko de be lodidi oni yo dabo be si ni ko ni si olugbe ni ile na ti yo fara tutu gbe inu ile na ere ni mo ni sola kokan pe afigba ti awon agbofuro jagbo mo pe ni kiakia ki o ma pale eru re mo sita awon omo re so kun waro awon aladugbo ti pele won lori awon eniyan ya gbadu enu ile lori awon miran pate po po po won fenu ko ra won leti asake lo kokko down ti oni ase bi abere leyan seke ase ajimoti ko fo loju ase telo re to dori kodo o mo nto ran ajibike da lo n pe isale oro o legbin o fe ma foko jaye kiri ale kole fun yawo o wa ni koko o ma sadua si beyin o ti le se pe e pe o ti sara re bayi o tan eni ti o mo bi tegbe ohun tin la oni ton yo ko wule ma sare kiri lasan ni bi eleda oko re ko ba wa leyin re nko iru awon ti ma nso ko dide derin na sugbon mo ba ajimoti dupe lowo eleda re ti ko je ki won o je maye gbogbo eru mo ni so lati wa nita oku bi yo ti se rokoko won okiki ti kan de shopu re awon ni bara re ti gbo lasiko igba na ni owo la bi gbe piko opu re de enu ya nigba ti o gbo ohun ti o sele si oluku re oju re pon wa o ro ninu ara re boya ohun le lo sile ajimoti lati lo ba olupo ohun keru beyan ba ni ohun yo da bi o ba lo yi won ko sugbon ko gbodo je pe eye le mi gbodo sugbon ko gbodo je pe eye le mi gbodo yeri lojo ojogbon nitori o ti ba oni leje o si ti ba alejo re ri olobo ti ta ajimoti nipa awon oluku yawo re ti won ti gbo nipa ohun to sele si o na ko se meni se meji o na ogo sile fun won sasale yi ti ko kan di ninu yo ninu won afi eyi ti ko ba de tare oni oni ku sara bi awon agbofuro se ri pe eyo kan o seku ninu eru mo ni sola ni ile ajimoti ni won ba beri lati dagbere ajimoti fun won ni apo iwe fofo kan ti naira si n gbe kin ninu re won koju si mo ni sola pe awon fun ni wakati 12 ki eru na ko ti kuro ni ta ajimoti bi be ko awon yo lo gbe moto nla wa ti awon yo fi keru re lo bi o ba wa fe ki eru ohun di ti ijoba ki o dagun lasi ohun ti awon ba so ojo ti ibajojo ayo fun mo ni sola o dojo obanu je oju ti okete re boru ajimoti ti le kun waju ile o yoju loju ferese o se ranse ipe ati ebuko kan si mo ni sola bi o se nkeru soko orikeje pelu akole to pe ni ipinya pelu alejo oran oju iwe kerinle logota iwe ta pe ni alejo oran latowo oloye banjo akelabi yoruba dun 32 fm 94.9 eja tesiwaju leyin ti poju ati sade dele tan poju pe iyawo re lati ba soro lori isele to sese sele tan kini ki a se si awon ohun ti a jori o asiri eni kokan okuku bo mo ninu awa mejeji afefe ti fe furu adie ti han kedere bi eyan ba si wa pe lori mi e se ke esin oni yo ba nibe bi o ba di lola
ki o se ohun ti baba wi ki omo le waye emi na yo lo ra akoko adie ti won wi won o se lo se bi won ti se so pe ki n se ni role ojo na ni sade tun taari ikun si waju to lo si so si role aye ori woli leyin isoji o sanwo fun ororo I o sanwo fun ororo idariji ese oni to mu lo si yara idariji ese oni ki o kunle o gbadura kikan leyin adura lolu agole lori le meje oni ki o mu ninu ororo ti o sese fun bi sade se mu ororo tan oju re ran ko wa afi bi eni pe emi fe gbe poju di mu woli tun fun lose ewe pe ki o fi we bi o ba dele oni yo ri ise yanu ki o toto wakati 24 bi won se jeun ale tan be ni sade sun okan poju ko bale titi ti ile fi mo sade ko se si ru rara bi ile se mo tai mo be ni ohun na ba lo ra akoko adie funfun ti o je jade lodo woli ki o to de sade ti nro bi ko pe lo damira kia o ti gbe odile ewosan ko lo to ogbon seju ti sade fi bi mokunrin iyanu nla sele nigbati won ri ti omo ikoko to di owo otun mo sisin nigbati won yo la owo na won ba ora kan nibe ora fufun ni won se tinu ora na wo won ba iwe fufun kan ti won ko nkan sinu re pe e yi pada nitori emi nbo laipe iroyin sele to sese sele ko kan lo gbogbo awon eniyan ro girigiri wa wo iwe abami ti omo tuntun mo waye oniruuru ibere lo ngba enu awon eniyan lori isele na ta le ni tin bo laipe o kan awon eniyan wa riri okiki isele omo to mu letter latorun waye o kan lo ku laaro ojo keji ni awon oniroyin lati le ise radio television ati we iroyin ni won ti lu osibitu pa lati wa jeri si iwe abami ti omo mu bo latorun ogologo awon adorun mooto oni won pe iro fufu bala oni se olodumare oni yo wa ko letter le omo lowo bi yo ti le sele ko le sele ni le eniyan dudu ilu awon alawo fufun oni ru re ti le sele nitori awon eni mimo won po ninu won awon ni won si le bi omo ti o le mu ohun mimo be waye nibe ni okunrin kan tin je Joanueli lo ti topole ti o si gboju re ni pelu wiwa na rojo birisi yu lara nipa iwa igbagbo re die loku ki ja na di ti oro esin ki awon agboforo tin so ilewoso na to wa petu si oro ede ayede na lojo na ni iroyin ti gba legboko lori radio pelu television lori letter ati omo ikoko to mu wa latorun lojo keji ni awon iwe iroyin ti gbe iroyin na jade sinu iwe iroyin won gbogbo pelu aworan omo ti o mu iwe aramanda na wa saye bi tolu se ri iroyin na torika ninu beba lo sare mu idunu na to gbogbo awon osise ile ise won lo opolopo won ko sose mo ti won fi nlo yo fun poju ati sade lo sibitu ebun owo nla ni iyawo gomina fi ranse si omo ikoko to mu leta aramanda bo latorun leyin ojo keta ni won to da sade sile nile ewosan wasile lori olori ile ewosan se eda leta atorun wa sowo ki o to fun baba omo ni leta na lati toju re pamo si sare sin so hun poju futi ko mo jade ko je ki o ton le lo sodo woli ikuru yejo titi won fi se ko mo jade tan leyin iko mo jade on lo wa mu oro adie ti won yo fi pin oku niya lokukodun negbara ti won se iko mo jade tan ni poju gba ile woli ikuru yejo lo o ti mura lati sun sodo woli titi di oru ti won yo jolo si orita meta bomode ba debi eru looto eru yo ba ni negba ti ohun ati woli di orita meta won ko

0: ni gbogbo asiko yi woli ati poju ko le yi se pada laarin abela ti adiye ti pora ni titi lo lati se jade lati inu ile odori kodo o se kase mejeji soke oduro be lo furufu fun bi iseju kan o korin aro ko koju si won eyin lo ko awon mejeji nwo titi ninu aso funfun bi o se nlo ninu osupa pelu orin aro pe mo tori igi godi ko suno fun mi ya ade poju koruko ma baje mo fira mi di ese ti won mo fi ti won mese mo kuro mora mi mo di ya nitori ire poju mo de ru ewo tori ire ade poju shoda shoda iso lolorun fi dupe ore nigba kan ni mo je ti re leyin iku emi ki se ti re leyin iku mo o bi o se pare mo won loju tan be ni yawo mejeji so wa eni kini ko wo eni keji re leyin ti won fi mi elele dele omo dede bi eru looto eru si ba inu sosi ni awon mejeji sare wo si ko le ni ki ade poju ko ma gbadura ki o si ma dupe lowo eleda re ti o se ipinya to ton laarin ohun ati alejo oran o ki ni lo pe ife to pe ohun lo ye ki o fi ma ba ololufe re lo ki ohun na wo wi pe nka ba mi meji lo wa lati sakani ohun nikan o ma ba mi wa pelu ohun aba mi latorun wa si inu ile ti alejo oran wo si o si fi ye pe be eyan ba nyo leda ohun buruku a ma yo ni se ori agagboro on lo sun pelu woli titi ti akoko idaji fi ko o se leri lati wa san eje ati owo ise ti woli ise fun won bi o ba di ojo keji gilo gilo n lo padele ti ohun kan ko si lu ekeji loju ona oro di so nu eku amomora bi o ti le je pe titi ti lo yan yan yan le kan yi ohun toju re ri ni korita meta pelu woli ko se royin fun sade ko ti we ti o fi yara mu elegbeta naira ninu apo iwe lati lo fun woli ikuru yejo ti o gba lowo alejo
1: tetitu fm 94.9 koni ta tin derin po sunu yoruba dun na leto yoruba omi se yoruba wo yin yoruba rewa se yoruba rewa ni tuto olodumare tun ni gbogbo agbara ni ikawo ogun ni foko re ni gbogbo igba ni gbogbo oseju na ni nje olorun wa ti o si ma je olorun wa ni gbogbo igba ati wa ko we igunle lasale mu yara soju opile laarin soju pereti lati bere bere lowo awon ololufe wa alagba lakunle ojo lati ilu oyo ilu lora elo eka lesa
2: ejo aku ashori
1: aseyori ni eka lesa
2: olorun ja gbo mi lagbara olorun
1: ase idumare ase idumare
2: je ri eko tun po lari ko bigiri yo
1: ya shawo
2: ki won ma dale ni o poju dale le bi yen ṣùgbọ́n ọlọ́run ló ní kò náà kò mọ ọlọ́run kò lọ́lọ́run
1: tí
2: ìwà ìgbọ́mọ náà ọlọ́run ni ojú ò bá rí pọ̀nrán.
1: sọ́nà ọlọ́run ló gbà tó fi bọ́ yìí.
2: ṣèbí ibi ṣọ́ọ̀ṣì ló lọ lẹ́gbẹ́ bí àwọn abókùnrin náà ló lọ ni kò wọ́n ní rí kíní ẹ̀ ṣe.
1: àmọ́ inú ìjọ yẹn àwọn mú nǹkan míì mọ́ ojú wo lẹ́yìn fi
2: wo. àwọn ìjọ kan ń bẹ.
1: ṣẹ́yìn náà lè lọ bẹ́ẹ̀.
2: Emi lọrun ijọba awọn awọn keru kan wọn.
1: rara e ma daruko ojo kankan.
2: awọn ijọ kan bẹ tan wọn ṣe gbogbo ẹ mọra wọn. eloko yọ.
1: ṣe buburu ni wọn ṣe dáadáa bi rere bayi.
2: ẹ.
1: ṣe wọn ṣe buburu abi dáadáa ni wọn ṣe bayi.
2: dáadáa ni wọn ṣe wọn yọ ọ̀ràn lọ́rùn rẹ o.
1: wọn yọ ọ̀ràn lọ́rùn rẹ.
2: kódà wọn yọ ọ̀ràn lọ́rùn rẹ o.
1: ẹ ṣeun ẹ jẹ́ n bèrè nǹkan kan lọ́wọ́ yín lọ́jọ́ mẹ́jọ àmúwe mi ṣaworo jẹ ni ká mú ni àbí owó ẹ̀jẹ̀ ká kọ́kọ́ mú báwọn èwo ni káka
2: ẹja mú owó ẹ̀jẹ̀
1: owó ẹ̀jẹ̀ ẹ̀yin ti kọ́kọ́ mú ẹja gbàgbà ẹja tún fẹ́ lómi láyé àtúwẹ́ lómi Hello.
2: Hello.
1: Eka leo.
3: Eka lema.
1: Eka lema. Oruko yin ati bi ti e ti pe.
3: Oruko ya ti to le nu ko lati apata.
1: Lati apata. Ki le ri si bayi?
3: Ah, ojo, a mo koko ti poju. E ti ri Olorun. O ti ri Olorun o. Oun na de duro gege bi okunrin. E mo ku mi gan ko yan ko ma se toto. Egbon kan si titi so fun. Ke ba lo je ko se ni te ma se toto. Gbogbo le mo le ka. Ton mo le ka. Ba si ti pe.
1: Eseun kawe Eseun amuwe mi lojo mejo ah owo eje ni kamu ni abi saworo ide
3: saworo ide le mi se o
1: saworo ide okay saworo ide oda Eseun 0705 5000 949 eto ni lo ni gbowo amuyan be lojo opo aye lujara alagbo lajide olugbenga Eseun lati UI Eseun adupe mafoji peter arani yaya lati ilu seyin e ba n darapo loju opo aye lujara e ba salaba pin eto yi e ba n pin e like wa e follow e drop comment yin e jaka awa tan be loju opo aye lujara na e jawo awa wo la mu saworo de awa wo na la mu owo eje hello hello e ka le o
4: hello e ka le
1: ya bi n pe e ka le mo
4: e ka le anti bi n pe
1: yes ma wa
4: aku ase yori
1: adupe adupe
4: e ma tesi waju lo
1: ami ami jesu ami jesu
4: adura oni da yin lo mo jesu
1: ami jesu ami
4: da gulagbara olorun
1: ami ami
4: aye oni ko yin
1: ami ami
4: ko yo ma ba gba mu ni lo mo jesu
1: ami ami ami ami
4: Tole se anfani fun aye wa
1: awon meji kan yanra won lale awon meji kan yanra won lale ki loruko awon meji eji ton yanra won lale
4: won mi o je fokan ton ma ja so so yi ta wa e yi ta wo fo pe yi ta
1: fokan si ta de po ju yi oda e se so batek ni awon na mu saworo de awon to ti mu saworo de di meji mama ti lo nba ti e bi won pe iwe la won mu e ka le o oruko yin ati bi te ti pe wa
5: Mr. Rajide ni lati
1: ka le sa
5: aku aseyori
1: ni aseyori ni eseun sa
5: eh ma yin ra nu gba ni anu lori gba anu lori gba I mo le ze awon to lo se je ko wa ti ti ko lu pe ni
1: nkan ti se
5: na anu lori gba soro fe ko
1: iwe wo ni ka mu ewe le yin dibo fun saworo di abowo eje
5: ko tele ti o da be sugbon gba tawo yan ti mu saworo de na da
1: eyin na mu saworo de di meta
5: o jo mo kan ton se lori lede wa
1: nkan ti so batek na kon bi na nu won lo je mo ton sele lori lede wa lowo e alagba temi lati lori lede uk lo hello e ka le o yes ma uruko yan ati bi te ti pe
6: oyinlo soro lati ni garage
1: yes ma e ka bo sori eto yes ma
6: Akwashiri
1: with us. Yes, ma.
6: Owa
1: mo. Owa eje le mi mo. Eyin mo owa eje, oda, Eseun. Ah, adupe. Eh da ko ba nwoju opo aye a fe ka owa eje tabi saworo de, iwo ni ka mu. Hello.
7: Hello.
1: E ka le oruko yin ati bi te ti pe. Lati mokola. Eba yin radio sile yo ja. Ya. Mo an gbo yin sir. Sir?
7: Owo eje.
1: Eseun. Alagba Debi Adedeji, awon mu saworo de. Alade Femi, awon mu owo eje. E ba n wo soto kelo mi nbe. O ti di meyan merin bayi, o ti di merin. E ja mu eyo kan si ka fi mo nti abalo. Hello.
8: Hello,
1: Akala. Yes, ma. Oruko yin ati bi te.
8: Ami
1: Jesu, e se ma. Yes, ma. Iwe wo ni kaka na? Iwe wo ni kaka? Owo ajele mu abi saworo ka mu saworo. Eh, ah. Mo dupe lowo gbe yin ololufe wa lekan si asiko ti ko mi ni papa mora pe ka dide ka ma lo. Edakun, eto eni lo ni gbowo. Edakun bi o ti e jomi lo. Bi o water ka mo mu. Edakun tori Olorun. Adupe lowo Abiola Kotun yale yale. E ba wa so ni gbowo eto yi. Olorun Olodumare ni pin yin nipa. Ki won dupe lowo iko eto Yoruba dun Bolanle Adumati Adesina Esther Oluwa Gbemiga Idowu lowo lowo bayi ajo sise na ni. Emmanuel Adebanjo then on the Lucky Thomas Unlope mi wole bayi na ba jo nkan go logbon atinuda e fe se polowo oja abi fe gbe bu fun wa lori eto yi e ja soro loju opo bare ni soro yi 0806 218 5194 0806 218 5194 onre lasun olubi npe fatoye lo ko mi udaro
8: Alubata nrese jabata onilu dudun fitunu gbowe apodunu be alusekere onagere kori ba meji ko 32 fm 94.9 lo mudunu baraye
9: 32 fm 94.9 laughter house ori oke tete premier mokola ibadan

0: 32 FM 94.9 a n f e r I n g b a g b o g b o a g b a y e
1: Irawo kan yo mi lutiti Irawo san to hun dagbalagba peju si afin gori oke o han kete kete ikani dati 2 FM gbosu o letente obala arin awon kan ni dati 2 FM 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mu araye ibudu ayo atori sun idunun ni 32 FM iroyin asiko ti o leja mba kan nu ere idaraya lese kuku ati kakiri agba ese bi se wa ni agbadunu eto to nparunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afere je lowo are ni je lenu ko tete boli ko ikani 32 FM do supa ran kaye 94.9 lo ba won kan ni
2: 32

ti ya na niyan ka ma fi kini e falen e ji a se ba se man se se ti se don se ti ready o ti ya na niyan e ka le

ni nkankan to loyinbo npe ni mass hysteria alaye ede ni wipe a ma sele lawon bi kan to je wipe awon eyan kan ki se eyan kan o awon eyan akojopo awon eyan won a bere si ni ma wo awon iwa kan o le je nkan to je pe a ma ri ki awon eyan se amo won won ma se kini lona to je wipe a ma ya yan lenu won ni le da won kan iduro koda bi eyan kan abi eyan meji ba bere a di wipe eyan meta merin marun won bere si ni ma dara po mo won titi won a fi po ti won a jo ma se kini yi won de ni le da won kan yen duro kini yaton o dabi igba ton ba ni erin ma ran bi igba keyan kan ma rerin ni isin ko ni di to se rerin o awon eyan de darapo mo awon na ma ba rerin won wa ma beere koda eni to bere rin yen won le beere lowo e pe labaja ki lele to se rerin ko hun ni di to fin rerin ama won to ku ti won darapo mo tori po rerin awon na wa fe ma sin je awon na ma rerin awa di pe erin ya bere si ni ma ran a ma ran a ma ran gbogbo eyan to de wa laye ka won a bere si ni ma rerin lo be lopo lopo gba awon ti won sin eni je lati jo ma rerin awon go mo pa won rerin they do it unconsciously ni won ma fi sin eni je okan won go sin be amọ teni yen se awon na kan se ni amọ ko si okan won be rara eyan kan le ma sun ekun ki awon eyan to ku laye ka e ka won na de darapo mo lai mo awon go mo pa won sunkun o to rokan won o sin be amọ won a jo ma se teni yen ba nse lai ni di ko ni si ide kan pato fun ti won se yen amọ o ma tan kari laarin gbogbo won eleyi ni won pe ni mass hysteria abi ka pe ni psychogenic illness ohun lo loyin bo n pe

mass hysteria ti mo shalaye yi abi psychogenic illness ti mo so ron pa e yi ohun ni o ma se okun fa itan ale tuni ohun lo ma se atona wa wonu itan ale tuni to bere lojo kerin la osu keje odun 1518 eyin na ri po na jin beni ojo kerin la osu keje odun 1518 14th of July year 1518 1518 o de sele ni abi ka lo bere ni Strasbourg Alsace to je pe lode oni ohun la npe ni orile ede France the present day France ohun ni itan yi ti sele o de bere lojo na pela arabirin kan toruko e nje Frau Trophia ohun lo bo ta ninu le lojo na lohun igbata arabirin yi bo ta arabirin yi kijo mole arabirin njo onjo gidigidi wakati kini lo ikeji lo iketa lo wakati kerin wakati karun ikefa ikeje ikejo titi to fi pe wakati mewa wakati mewa iwa lo titi to fi pe wakati ogun 20 hours titi ti wakati merin tu fi gun ori e 24 hours iyen ni odidi ojo kan arabirin se njo amo o le ma so si yin lokan wi pe boya are lere to to itage si waju ile e alujo dunju lo ma arabirin yin to fi njo enikan kan olulu enikan ko korin koda eyan ko patewo tarabirin yin fi njo

alakoko nu e une ti Saint Vitus to je eni to ni gbagbo ninu esin ti won se ku pa lawon odun kan to ti pe seyin ko to di pe isele isele kino ni eni ise won ni lasiko igba ti won ma se ku pa lo gegun wi pe gbogbo awon ton ba je elese ohun lo je wi pe won a ma jo lai ni le dawo duro titi ti won a fi ri aforijin ese won won lo se se ko je egun yin lo pada wa ja o pe awon elese to nso ngba na boya won na pada wa jo yi abi se ju esan la ma pele yi ni ama won eyan ni oro enu lasan niyan o ye ko le to yi

won wa ni lasiko gba yen ninu awon nkan to le fa ki awon eyan ma jo bi eleyi ohun ni wipe o ni bread kan tan se lasiko gba yen fun awon eyan lori pe ogbele wa awon nkan ka ota awon nkan kan ti won ti popo monu pe won se bread yi to wa poisonous mi ve pe ni majeli ko ma da bi en po strong ju pe ese boye ko pa won ni amo o wa toxic fun body won won lo se se ko je wi pe ohun lo ti darapo mo eje won leyin ti won je bread yi lo fa ijo ti gbogbo won jo yi ti won le dawo e duro iyen je okan ninu awon alaye ti won se nipa wi pe dancing plague to sele lodun 1518 ninu awon nkan ton so pe o se se ko ti johun lo fa iyen ja keji abi eleyi to to a je leketa ninu e to se se ko je pe ohun na lo tun fa

òun ni pe o se se ko je pe awon eyan yi won ti se wahala wahala ti won se yi o ti da nkan kan le sa agu ara won lo se je wi pe e mo ti awon eyan bo won ni ba awon eyan se jo se wahala papo yi o se se ko je pe isoro to wa de ba won nu pe won se wahala yi o de ba won papo na ni lo se je pe gba ti yan kan bere jo yen psychologically awon to ku na wo wi pe e je ka ba na darapo mo bo ti e je pe won mo ti won se lasiko gba yen lo se je pe won le dawo jo yen duro na leyin ti won bere among gba ti kini yi ma to ma kase nle leyo kokan na no ndawo ojo yi duro awon eyan kan subu na le didemo na gba be lotoju won la won fi dawo duro na won na fi jomo

Now, mo soro kan le kan wi pe lori awon eto kan to je atenudenu won ni awon ti won ku lojo ojumo nigba ti kini yi ijo yi to de awon asiko kan won la won ton ku lojo ojumo o kere ju eyan 15 eyan 15 gbe mi mi so to wa ni ninu akosile eleyi to je pe won ko le nipa itan yen won ko sile nbe wi pe awon eyan nku won ko sile be atenu denu ni en ti won ko sile nbe ni wi pe tawon eyan ba ti jo to ba ti nre won o won subu won daku lo gboran gandan amile yi ta le so po je itewo gbaju ninu awon akosile ko so wi pe awon eyan ku

0: Elu e kale o.
1: E kale.
0: Uruko yin o, ibo le tempe wa.
1: E ku eto uruko mi ni Tunde lati Yana Church.
0: Okay.
1: E jo won ni won jo fun osu meji.
0: Beni.
1: Se ijo e se no stop ni abi won do won do won jeun.
0: Gege bi won okay. Abala ton yen kan so wi pe awon eyan lo le losun leyin ti won jo yen. Awon ka lo le losun. Awon ka pada wa bo ba de se lo le losun yen won tun pada wa laaro ojo keji. Won tun wa tesi waju lori ijo yen. Awon kan so pe won jo tosan toru ni. Mo ni gbagbo pe lasiko gba kan nu pe won jo yen o se se kan ti fun je si won lenu abi kan ti ran won lowo. Tori won ni o dabi en pe won lo nu emi ni. E de mo be awon ton ma nlo nu emi yen won nje won abi. Gege bi won se so o se se ko je pe won jeun rara na
1: but won man to mi si won lenu awon tan lo nu emi gan fra
0: won man ni mo se so pe o se se ko je pe won ti to omi si won lenu abo nje si won lenu lasiko igba ti won jo lowo yen
1: which is gbogbo awon ti won wa nbe gba kan wa nbe tan moju to won ni moment
0: yen be ni mo so pe nigba to to gba kan won ko awon eyan kan wa awon eyan tan san ogun lati wa ma di won mu ki won ma ba subu to je pe won tun bere si ni ma lulu won korin fun won amo nigba ti won ri pe in ta won se yo ran won lowo won da owo ilu atorin kiko duro koda won so pe nikan kun tun gboro jo nu ilu yen mo lasiko igba na
1: oluwa
0: e seun go sa yes sir
1: oluwa mo fun ise ti o adupe wa gbo mi o
0: ami ase 0705 5000 949 0705 5000 949 Tabi 08097 Odometa 949 08097 9049 Etun le pe 09062 9049
2: Aba to se pele se oni ade alagbede
0: 09062 9049 Elo e kale o E ka le oruko yin ati bele tin ko wa. Okay.
1: Maybe pe ni odun den so bi century 15th century or 17th century ago.
0: Mhm. Beni.
1: Bawo ni akosile won se wa yi wa.
0: Okay. Akosile won bo se wa ngba na, ohun ni wipe awon ti won se alakoso ilu yi. Awon nkan to nsele nu ilu ngba yen the city council won ko sile nigba na lo fi wa je pe awon eyan ti won de leyin won won la anfani ati ma se agbeye wa awon akole yen koda leyin ti awon nkan yi sele awon eyan gbiyanju lati rin irin aju lati awon ilu kan lo si ilu yi tori pa awon na gboro yin pe nkan bayi sele ni bi bayi ninu awon akole to wa awon eyan ti won rin irin aju lo sibe ni won se awon akole yen
1: na ejo ndube bi
0: okay
1: eyan te so yen te ni won pa yen won amo ile tan lo nju me so ji wa di eni eleni ni Facebook yen
0: ah mi rinu iwadi yen pe o si wa nbe mi rinu e bo si wa nbe amo nigba na ire yen si wa nbe
1: okay
0: e se ngo

ẹnikalo ọtun oluwawo le ibadan oloye ewe nje adegoroye igi adubi agbefagori ite ọmọ dida wa ma gun ma tẹ onisulo niyan keyan ma sese ẹni ko ma jẹun bi eyiri ọjà dẹgbẹ rẹ n tani wọn gbe kalẹ lọọta o sowo gbeyawo orere nbẹ igbiyanju rẹ ni eto wa maru ori to pe waye ma balọde ewe nje adubi ọtun oluwawo le ibadan ni baba asale loju ọna oje nbadan lati oje aleni ẹgun ọkada baba asale oju sọọsi ni ẹ ti sọkalẹ ẹ ti ri ẹkọ mọ náwọn gbagada gbagada ewe nje adubi nbẹ tabi kẹpẹ wọn sori 08033260141 olóye ewe nje adubi ọtun oluwawo le ibadan lo ni irọrun labanigba ta daye.

awon mo sin a ni suru kankan ko si suru kankan to anu wa ti soro die ba ti de a ma ma complain ni lati gba ti Nigeria ti gbominira mo kesi complain sha ni lati 1960 titi di wakati owo yi asa n complain sha ni bi an tori pe won de so fun won abi awon pastor abi won de so pe awa la gbo o ibeli pe ninu on gbogbo ka ma dupe sugbon lo kan won eyan gbe lope isoro ti de ba won eyan de bi pe elomi de n fe na re so pe ko si nkan to nje olohun mo te gbo lenu ore mi kan oni ko si n ti oluwa le se won lo ti se ile aye bo ji fe se Olorun ma ba mi fa Olorun de le fa gidi gan Iseju wo lo se nso emi na sa nwo bayi ni O ba wa du mu phone dani bayi o le gbo iroyin gidi kan bayi pe yes iroyin kan re o to da awon blogger kan ti won je pe won te wa lori TikTok awon yen gan in ton dale po won pe nikan pe ijosa e je ka gbadura fun Nigeria oni kilo kan Nigeria pelu Olorun oni se e ro pe ni adura lo le se oni se awa la o tun da ni Olorun pe se iwo lo ma ko Olorun ni ohun to fe se abi Olorun ko lajule ngba ti won ko awon mo wonu gbo lo sugbon temi ni temi o gbogbo gba kugba ti n ba ti wa lori afefe ope ni oni ngba to wa ti gba ti o wo e sa ma dupe fun mi eyin mi dada tori pe mi ma gbe ara mi ga ninu iyin idi niyan temi se gbe kin san ni ade ti mo fi wole lori eto yi

0: ẹni ogbogbo o le sun ka kori sibi kan na bawon kan o ba dupe mo emi a si ma dupe bawon kan o ba yin olohun mo sugbon temi o ma ma yin
1: emi ati le
0: ni gba to wo ati gba ti o wo ma ma gbe olohun yen
1: ga emi ati le temi na emi ati le mi
0: nigba to easy ati gba to tun easy na bakan na won tun ma yin na ni mi mo boya yin na pelu awon ti
1: lajo ma yin
0: lajo ma yin oya ejo yin wa o ejo yin wa

eni kan ni se asiko lati ma yin olohun lele yi se eni o ti nigeria ti gbogbo nkan ri bayi emi mo ipe ko si gba ku gba ti eyan le yin olohun nigba ti ogun de wa omo israel lojo si olohun ni ewo e ma ko igbe e ma ko ada o e ma e lo ko awon akorinjo e lo face awon ti won ko igbe ati ada ti won gbe ibon ti won gbe ada dani ti won mu bomb dani e lo face won ke ma korin eni o ke ma yin emi olohun oni kan na le ma ko fun mi o e ma ko pe e o iwa ayo si oluwa e o iwa ayo si oluwa tori oluwa ti o tobi ni ti tobi re o awon ni ferede nfon won de wonu igbo lo won lo fa pade ogun to nbo olohun wa jeri are sugbon mo kiyesi nkan kan ko si igbagbo mo laye a kan pera wa lo ni gbagbo ni ko se o gbagbo mo laye igbagbo jeun jeun lo ku ninu aye tori bi iwo ba gbagbo ohun ti olohun so ni pe iwo yo ri ogo olohun aje mo pe laye atijo a ni awon enikan to je pe yato si pe ogun ibile awon enikan ni ase lenu ton ma so pe yes ibi kibi ti kini ba wa ko ma bo bayi ni oruko olohun o de ma jebe e ma ro pe olohun o gbo bi ti gba ni o awala si olohun la yin bi ti gba ni mo ni ohun bi ijo bi melo kan mo bo sori afefe ki sasa mi mi nse ki nkan wa lori social media mo ni olohun ni ka yin olohun mo ni emi olohun so fun mi pe ki a yin olohun ka ki won pe gbogbo awon korinjo mo kon yin oluwa won se stage fun won kon sa ma yin kon yin kon ma yin se mo pe problem Nigeria ma soft ngba ti mo ko tan lori Facebook ya won nikan le pade mi ni e mo te ba won yan se lagboro Olorun be si mo se nsoro yi e mo da kini yen pada nitori mi o ki saba lo sori ori Facebook abori social media kankan enikan lo kokko pe mi o rerin nigba wo ni mo di pastor Obama we ni che se solution de wa nu pe oro to so yen ki government wa ojo kan sosho eni o ojo kan sosho kan kan declare olude kan de yin olohun oni che solution wa nbe mu ni we solution wa nbe o meyan ba mo pe solution wa nbe sugbon temi temi eni o bo je temi ati ile mi obo olohun lawo ma yin dai pada.

0: akaabo sori faji express okunrin daruko e
1: o ko ti mi ni Oladepo Johnson ti gbogbo eyan mo si MC wo mo n be pe kini mo n wo mo ni mo n wo Jesu ati anabi

0: ẹkẹ gbadun wa ni 32 FM lati bi awo ago marun ta ti bere eto yi oro to nja bo taiwo temi loluwa oko lo wa seun temi to pe marcus temi loluwa matan mi mc obama
1: eniyawo
0: oni
1: eniyawo
0: oniyawo kan
1: okay
0: je ku gbe mu

0: wa ba nsoro ipe Nigeria o ba di mi o ki n ba won so eni o Nigeria yi Nigeria o da ko ni tenu ti mi jade God bless Nigeria
1: amen ani tara ye di ro pe ko le pa go to se beri onu olohun
0: ayide agba jilola

0: ne Nigerian breweries. Timo lo jabia.
1: Timo lo jabia.
0: Tawon customer eni kan binu rara. Baba is o ti jiya o. Won na njade na ni daji daji. Alo ah Olo. O fe di tan. To ba di tan mo gbagbe o. Ehin si ni o na. Ko te to bi di eni ko te to di tan na ti ma wa loki. Wa won na okunrin

0: awon eyan nle aye won ti gbagbe pe aye ta wa nbe yi eni o bo ti le o ko le to o le ba aye
1: le ba aye
0: o si ngba te eyan ba ti ji ti won ti be eyan sinu aye lo ti ma nle aye elomi nle titi titi ngba to ma nle aye ko to pe omodun marun lo ti lo ko te elomi o ti e ti bere re to fi lo omodun mewa elomi ni o won ti je ko bere re yen ni o ton fi le ko laye eyin to lohun ba wa fun lori ofe te ri aye yi eni o te sare nu aye te ri nkan sanile e ma fi ara ni awon ti won bo leyin e ma fara ni awon to je pe won le aye won ri nkan kan sanile o tori pe ile aye ta wa yi ore wa babo lowo eyin agbanu oloselu ka bi esi o ajuba yin o ama binu pe oro yi o ta ba yin o eyan ba ka kiri ile yoruba eyin emia eyin eyin gwe eyin mo ti le ile aye e mo ri nkan sanle eyin tolo n gbe sipo oselu governor senator ya man local government inu aye ta ti gbe jo nsare ye ti ri nkan sanle e je ka ma e ma fi oro e ma fi rora yin wo e gbe ara yin si ipo ewon ti won ni e gbe ara yin si ipo awon to wa ninu inira e gbe ara yin si ipo awon to je pe ojun kan eyin pastor te lili aye tolorun gba fun yin eyin adahun se babalawo te lili aye eyin afa onikitipa eyin to je pe n ba jibolorun soro pelu tesuba tara yin nikan le n ro bayi o ro telomi mo ile aye to ma n pada tan gba te eyan ba lero pe ko ne ehun sese fe bere aye ni ti gbagbe be ba de gbagbe je ka ran yin leti tori pe mo mo pe e mo Quran ati Bible yi ju wa lo e si waju wa wa ninu aye yi e ma ran ti awon ti ara ni e ma ti awon ti won wa ninu inira e ran ti awon ti omi je n bo loju won omo eni ku o san jo omo eni sonu lo o si se n to gbadura ko mo ohun ku pele nta se ki omo sonu eran ti awon mekunu eni o elomi bandit o gbe sugbon isoro to n la koja nu ile lagbara ori bed le elomi ti n sokun ko to asunkun sokun ko to korun to gbe lo ni eran ti awon ti eni o to wa ninu aye to je pe won ri nkan kan sanile won gbiyanju won gbadura ju yin lo won sise ju yin lo won sogo ju yin lo sugbon owo won o ri nkan kan ba nile ju pe kan jeun aro abi tosun abi tale lo eyin tolorun ba wa fun ni agbara tolorun fun ni agbara e gbiyanju e dide e saanu gbogbo awon ti ara ni lowo eyin na to je pe minda kabo ni naru afada ni wo eni o isun gbenu eni won na te ro tolorun wo gbomo to n gbo mi boya o te ti gbe omo kan to ti gbe sinu moto to n gbe lo to de n gboru eto yi kan fi si are ewo pe omo ti mo gbe yi to ba je omo temi nko en ti mo ji gbe egbon abi obirin to ba je yawo abi oko abi egbon mi e je ka saragiri je ka dide ka ma ko complain be nikan soso enikan soso to da se eni o eni yawo meji eye kan le ni e mo be se nse wahala pelu yawo eye kan nu le atawon omo ninu le te ma ja le nta si en ti won ko to ko gogo wa le lawo lori le ide Nigeria ani inde canon lowo ori pe to ba ti di pe wahala to ba ti di pe ati fe change oselu tutun fun la won alagbara kan ma ndide eni o wa ni awon la won wa nbe awon o fe keni bayi de tori ipo agbara ina ni o won ti ni owo tele o sugbon ejo en te ba wa ninu ipo agbara te nda orile ede laamu e fi ru ara yin wo awon to wa nu gbe eyin olowo eyin olola eyin oloro eyin ile ise nla nla edide eni o e ja fun meku abi bawo le se nsuna laye atijo ti ilu o ba da won ni kabiyesi eni o ko si adewo abi ko si gbawo ko ma lo e dupe pe oju ti la edide amọ pe ngbiyanju labele mo tiraka emru igbiyanju yin lagbara on to je ke se ese e pe awon ologbon atoloye pe kini ka se nigba ti oba kan lala ninu bibeli lojo si eni o olohun ri maalu to tobi o ngbe eti o tobi yaki alodide ki wahala to sele o lo pe awon ologbon awon loye to mo tun ma o to won sala fun sugbon o wa enikan kan to je pe o nso pe baba nkan ti a ma se leleyi awon te ko tira tun wa legbe yin ti won je olugbani ni moran eni o ti won ba ti soro e mo pe owo won wa nbe ni bo sori foran e bo sori afefe e soro kini ka se lati le je ki gbogbo tun sele lori le di Nigeria ko lo sile bi awusa ipe yibo e pe yoba e pa won ti e jo fe da ja si eto ijoba awon te jo nja saga aga ogo yi e jo pe gbogbo iso e jo se meeting
1: ke la le se
0: le kin se e te ba fe mi mo se tin ba sa lo se yo lo le
2: oro mi dije le kun soko
0: ṣugbọn iru e o kin se so ani so easy ni ejo eyin alagbara ti olorun gbe agbara le lowo e ka dide giri e ka ma je ka fi se oselu ni awon ti e pe apejopo awon alagbara ti won ni agbara e pa won wuli e pa won alafa e pa won adahun se ki la le se oni kaluku eni o ko bo si dise ki on tun sele lori ilede Nigeria eni o ki omi tun ru yi ko le lole sanu wa o sanu wa o o se ri lokan mi ni mo se so o wu mi ki so ju be lo sugbon oro gbe ninu mi sugbon gbogbo oro ko la le so lori afefe ejo ejo ejo eyan oba le yoba agbegbe ti wa lele yi o eje ka titi mojuto tori ta ba mojuto ko ma di pe won lo sinu oja won lo nju bombu lo ndu ninu oja iyen ni o ma buruju o won lo si garage won lo gbe bombu sibe o du gba iyen lo ma yan igba yen apa o ni fe ka mo o katiti mo eka iroko to na yi etiti ba wa ge danu boya ke wo roko gan tidi tidi eni o ki wahala ati damu ko le ba igbo lo ko le ba igbe lo ase o

to ya na la yi la la 32 FM la wa yi ni o nigba kan la n daruko kuku os ni bi ta wa bayi ni o proke premier la wa bayi o enti e gbo o ba ma lose tu koja e mo binu an sare se awon atunse kan ninu studio ni awa ta de jo ngbadura ni owo oloru na e mo binu agbara olohun gba ti gbogbo e ba to tan a pada ajo ma gbadura nitori awon to ti pepepe a ejo adura go kan sagu meta yen ejo sha ni se mo ni asima se a pe te yan ba ko lo le tuntun a fe se awon atunse atunse kan na sin ronu si pe ki la le se eni o to je pe eni o koni fun wa ni wahala ju ban tin ba ni ka ma lori Facebook yo na yin lowo ba pe mo fe bi se timi ma ni a Facebook o se eni o e gbon mi ronu debe lati so pe ohun to lohun ba te so yen gbodo si temi mo ba wa so fun mi o a pada jo ma gbadua sugbon 30 minutes to ba keyin lori eto faaji express yi ni 11:30 gbogbo nta je ka se fun 30 minutes fun latago meta asare se ajen ji oni pada

ohun ti ku jo re mo se ni pe ko ma play o play guitar o be tun play keyboard mo baba e mo keyboard play eni o pe nti ba ti pa pe ti san ni guitar le ma gbo ta lati solo baba o be guitar na le ma gbo to ma fi solo iwo ni kankan logbon yoba

0: awon la wa ni yin awon aso afa to e bi kirun eni o e ko gugu e jade awon pa awon sultana yin e ko jade ba an ti o lo
1: be omo mi e jan gun lenu mi
0: be omo sa
1: enji yo lo be ni do
0: ah baba awon le lohun dige dige oh my god
1: o ti ba o se ji ola
0: Thank you. 32 FM lawa yi faji to san repete
2: express faji ticket duo
0: yes so
2: faji tawon yen ti ma get head le
0: yes so
2: faji to tu to tun ma papo ma dura
0: mo papo ma dura
2: to to yato ni
0: yato
2: ko jora ko mo
0: se gbo
2: awon yen fe ma se copy
0: won de ko je
2: lawa ko se copy yen wa le jora won
0: jora ke da

ma gba kiki yen ah okay radio keke le fi nbo ohun ni kale o wa gbo ele gbo san lela en le phone kekere e le gbo beat e je ke ja ma fun kiki ni nkan to la be ibe bibi da bi ya be igedi giji igedi giji kaka giji giji ah igedi kaka giji giji igedi mi ga ga giji ah mo pe lu ilu yen te le gbo inu radio keke la wa n ba inu lu yen oya let's go

0: Gelin gelin. Ah, lára àwọn ní Fuji tó yẹ pé Ọlọ́run dúró tì tán pátápátá Ọlọ́run dé sọ́dọ̀ ẹ̀ Pàṣáyìndé number 1 ni o. Ẹni wá kí mi nílé ẹ máa kú àtọ̀dé. Tán bá ní pé ọ̀tọ̀ ní kílẹ̀kùn sí fún èèyàn ọ̀tọ̀ ní kí wọ́n já ilẹ̀kùn fún èèyàn. Wọ́n ti já ilẹ̀kùn Fáyìndé. Ní èjì tó wà yẹn, wọ́n ti já ilẹ̀kùn tán. Apada si buruko ni ba wa lagba lagba o Olorun ni binu si wa o nibi ti wa sayin dede yi aba eh lungba ti ori yin dungba yen record yi aye diro fans niyan o rap hip hop jojo mi awo mo a mo nkan to nso ladi ipo jojo mi la pe nigba yen drum set kiki sese jade electric drum set laye diro fans awon egbon wa ta wa ntele ngba yen kayo dilani un a ma gbo mi bi o we ni o bi o ba de gbo mi awon ti a ma gbo mi omo ere eni o lare waju omo ere o awon yen ma na o bi omo yawu sin ni o lagbara laye diro fans le mi so aye diro fans yen eni o a gbagi tutun awon ti floor awon egbon wa ni floor ka wa wa daruko won ngba yen awon ti mokola laye diro fans wa swayinde she last friday kola manjo wa si uni mi mo bi tayin wa ngba yen sha awon elomi o ti ja lenu omu awon na sako nle ni o awon ta nsoro ina awon ni awon ni mi yen ni elomi o de ti bo si gboro rara laye ma bubu laye diro fans awon o lajo jaye diro fans na de mo le rawon eyan bi merin kan yin de wa daruko diro fans ma te ma koko daruko aye igba yen kan ni o oke ado lo nro eyin tota meni o eni o eyin tota to ke ado poli eyin tota yen eni o awon nikan wa nbe ti won lu lu ngba na la wa ntele boxing loose eyan ati nsumo oke bola odo re mi baba ya le nko awon taye currency lo man play njo friday nbe odo ya osha oh my god oke ado ti du seyin eni kan so fun mi pe se mi o ranti challenge fun ni mi te ti wa si mokola rara o eni o mi ti wa si mokola o o wa lori ring road ori first ring road niyan o ori family ni le ibo bo mo loka le baba wo lowo ni face e eni o ni waju bera grand oh my god o ma kun be ni ah faji ti lo awon boda kola mo le awon adegba yi abi n bola david kọlọrun forun ke egbon yi ah awon eyan ma n jaye gidi gan ni n bola david consolidation wese consolidation ti mo so awon lorin ton re ngba yen eni o won si wa won si re ntiti disin sugbon pupo nu won ti sako nigeria tayo mike tayo eni o mike oluola kasim sina kure o ti di pastor aisho pepe oh my god eni o ti sina peter bawa play ngba yen wa nta ni oh Oluwo se o to je kin ramaye taba wan so n pa fahaji eni o a pada sori mo kolambi eni o cave paradise ta eni mi ti e ti daroko ni a kilo nje mo kola kilo nje ori oke
1: bona mi amigo
0: yo sha sa gbogbo awon lorin to ni gbogbo awon joint bayi nka dunla iko kere nu aye o adunla o kere nu aye o lato eni o liwaju oke adopoli eni o leyin to ta sale eni o sinkolo abosodo re mi baba yale ah awon ta mo ngboro ngba yen si wa won ti dolowo olorun o se o ara won ni bashiru hopeless fashion enio bashiru akande laye enio laye igba yen ko ti si call ko ti si phone enio ko ti si phone tag gbe kiri enio call london lo wa awon yen se call london awon yen wa pe jo si bi to ti fe call ilu eyinbo tara ilu eyinbo ba de si nigeria o ma da bi gba te je pe anobi kan lo de gbogbo wa ibe la ma wa awon re wa kun te wa le ngba ti daddy won ti ku ti mommy won ti ku ile won wa nfelele oh my god olorun o se o olorun o se o awon kan wa ta jo ni rin ajo yin gba na won ti lo awon kan ti tan awon kan eni o a mo bi tun wa mo adupe lodo olorun mo ti bo si abala o school ni e o ti ko ni inu otun gba o school ani o school ape dj ngba yen awon dj ton re ngba yen amo won dj adelegan awon presenter ta won eyan fe gbohun won wale don ah ohun yen ke gidigan laye radio nigeria wale don iwe gan ti pe ngboro aye mi o ti ma daruko gba awon baba o a kan daruko awon jump awon eni o wale don eni o bubble master yemi shunde kilakala eni o mo kon bo soda awon jc igba yen ni o mi ti bo seyin o gbenga deboye wa nbe o awon kola olawuyi to adupa o kola wole olawuyi loruko mi iri aye ojo tini ebo eni en to sababa re ladapa wa nbi o eje somo bi ah won leyin le sababa yin ladapa bawo lo sesele e somo bi egbo iri aye ojo tini alolu awon oku o eyin kare gba depe ah mo npona e lo polowo oja ah

gbe igala wa en eyan buru afaja la soju baba ojo pelu awon se ti won en o idaji kutukutu ni bisu esin ni en bi wa ma gbo radio bi gba to nwo television ni en o lola di amo ah o awon eyan ti lo allahu akbar awon oro ti wa gbon daji eni o ah bo se bi won se gba yen ama radio won ma ton radio ndaji radio lekini ama papo mo radio lekeji radio ti ipo to bayi

0: 0806 2009 49 0620 9419 plus 234 9 0620 9419 plus 234 9 0620 9419 plus 234 9 0620 9419 plus 234 9 0620 9419 plus 234 9 0620 9419 plus 234 9 0620 9419 plus 234 9 0620 9419 plus 234 9 0620 9419 plus 234 9 0620 9419 plus 234 9 0620 9419 plus 234 9 0620 9419 plus 234 9 0620 9419 plus 234 9 0620 9419 plus 234 9 0620 9419 plus 234 9 0620 9419 plus 234 9 0620 9419 plus 234 9 0620 9419 plus 234 9 0620 9419 plus 234 9 0620 9419 plus 234 9 0620 9419 plus 234 9 0620 9419 plus 234 9 0620 9419 plus 234 9 0620 9419 plus 234 9 0620 9419 plus 234 9 0620 9419 plus 234 9 0620 9419 plus 234 9 0620 9419 plus 234 9 0620 9419 express yi a fi oko e a wa sibi kan a wa wonu oko emi a wonu oko emi ngba yin awon eyan ran mo odun ti tokunbo wo Nigeria elomi lo mu phone n bere sin ani kan ti en google elegbe mi nbi odun wo la bere sin lo tokunbo awon oloko tokunbo wole aba n soro ni tokunbo won lo nkan tokunbo n badan o ani o won ko engine tokunbo wole ni badan wa ni bi ah ani about about so story yen lo ta sobo ah ani o ah le fomo la ni un seyin o ama moto ani o barista ki menti ma funi 5000 wo mi yo owo yen kere to to o kere eni o tokunbo a so gba wo ni won bere si nlo okada ni Nigeria a le so ba igba ta bere si nlo okada ni Nigeria to kada po ta lo se eni o igba to kada de tan ni marua na tun de marua na tun po awon eyan wa fi ise oni awon onise owo fi ise owo le o lagbara hello
1: ah e ma ku re asi po
0: yi egbon mi o Not America, is she?
1: Ah, Kubo.
0: I'm going to go to Kubo.
1: I don't know what to do. Won pe be ni ni ona di passe mona kele kan bayi de boko ti ri okada igba ye okada te mo ngun gba ye first park ba orodoyin ilopo nta ngba na o to di pe o wa di jebejebe to wa di
0: o wa di o wa di nti won fi nda luru bayi
1: ba bi e wo kan kan ya lara ni
0: o fi ohun okada yen wa nlo
1: lati bi ba te mi ti ri pe to ko mo wo ri wa lati
0: 1987 baba 87 to be sin ko to kunbo wole sori le da teni o engine to kunbo ese ase
1: o de pro kan oro te so ye pe awon wo gan then doctor sinu ayo na je bu ba tin bo awu eyan buruku ni nkan tin ran won lowo ni pe asi pe laarin wa ni won ti mo nto je wa ti o ba je be ti ba ti bo ba nbo e a mo da du
0: ni no le ye

awon orin ta ma ngbo laye igba yen eru ade ma be pe igba oni mo fe soriire eni o se akoko mi o ti lo bayi to ba ngbo orin yen egbugu ato ni o

0: ati muslimi ati christian aje ki asora wa o e ma binu pe mo lo language pe je ka asora wa ni o ejo e ma je ka fi oro esin eni o ka fi da orile ede nigeria la mo bi ijoba se respect esin mejeji ju esin abalaye lo eni o e mo da mo awon elesin abalaye je ko ni kaluku si olorun to fe o papa wa muslimi oro yen o kan wa gidigan o kan wa gidigan o eni to ba nsebo e file ko sebo titi e ko se awa sebo nle yin on to je ka mojuto e ja mojuto lori le di Nigeria yi o papa ye mi le lo baba yo on ta no bi o ba se ninu ninu Qur'ani e ma ja se o hadith sok nikan meni o e ma fa esin abi wa la wa si orilede ni ati fa si orilede Nigeria ma fa wa sile Yoruba o gbogbo eyin ti Olorun fun ni mimo te n blu lowo te ni awon omo le keu te ni awon to po ejo imam ni yin to to eni o dodon ko ni won fi n so pe eni o anda ba wa ti won ba gbe siria wa bijoba o ba wa da wa lohun a ni gba fun joba eni o yi en ri joba ile ise ni o e mo joba to n bo lojo na to ma di pelu yin o ile yoba o se ile siria o ile sin sin esin to ba wu eni ile yoba pelu gbogbo wa si yin pelu gbogbo content se ten don wo yi eni o e le wonu gbo ke lo gba awon omo to wa nu gbo sile o e le ran ijoba lowo ke eni o pelu awon te se be le ko eru ku jo ni e le wo gbo lo e wa so wa si ti o se gbo Olorun se pe won te fun yin laye lori radio to je pori social media yin na ni ke duro si o. Bo e sugbon gbogbo awon to la wa lori social media e ma kan won ni kokoko. Yin baba wa te jo ni mimo ti ni o te mo pe ikan la nse lori ile Yoruba eni o eyo kan ni gbogbo wa ife la nlo ile Yoruba tele. E kilo fa won awon scholar te n pe no ni scholar won yi o. So mama gbogun ti lesson keji wa pe ra won ni scholar yes I'm a scholar scholar wiri wo ni e ma binu pe mo lo wiri e jo ka mi lara ni e fi on te fi ma fa won eyan sinu esin ni ke se tori yoka ijoba kan bo very soon ti o ma cancel pe won ran yin lo si ibi kan lo gbadura o won ma run eni to ma so pe won owo ta fi ran yin lo a cancel e leni o pe ojiji ni won cancel owo ni won gbese ko ni owo subsidy won ma gbese ko lori aran won lo mecca aran won lo bi kan aran won lo jerusalem kan won ma kese ko nbe very soon joba kan bo e ma fa wahala fun ile yoruba eni o iyo ba o nse elesi kan eni o esin abalaye wa nbe christian eni o eje ko ni kaloku duro sori esin eni to ba so pe on fe mu wahala wa sile yoruba eni o fe lo gba agbara esin kan o wa fe fi dale yoruba la mu o ma regret e tomo tomo taro mo domo e eni o olon iledumare abonton ja o igba ta wa ni chance lati soro la soro yi o gbogbo eyan la fa ti e ti nipe ti popular te eni o te n se bo se wu yin eni o lori social media boya de fi n pawo ni ko ye wa ejo ewa wa si tu ma mu alafia dani ewa wa sodo joba e gba joba ni moran eni o bani kan lo se bi kan nu yin lo nlo sinu gbo lo se gbogbo eyin na edije e lo nu gbo e lo se e lo duro tawon eyan e gba won eso edi ti won gbo nbe na won
1: anybody christi mi wa won lo ti lo lati se
0: ni wa ma anje ni Olorun se Olorun se gbija ni Olorun o se gbija o ori kaluku fowo esi bi ti owo ngbe ori bi joba eleyi ba n faju yin mora eni o ti joba oke ati sale n faju yin mora boya ke le dibo eni o ke le ko bo fun won won soro ijoba kan nbo to je pe koni ran yin o e ko bo fun wa nu o se mo e ma ohun o fe gbo wa si tangbangba mo ko ma bere si mu yin lori social media ti won eni o ton lo mo ni kaluku yin mo le pe e pelu awon ton fi owa si ati awon oro ko ba kun gbe ati esin te gbe wa da orilede Nigeria la mu papa ile Yoruba koni da oju ti yin oko Nigeria eni o ko koni wonu omi o logbara Eledumare Faji Express ni o je hun wa moto esi bi kan ka lo sinu abala iyan tope ati adura e ta fin pari eto yi e je kin dagbere fun yin ni ti Faji Express pe e se o te n gbo wa e se wo na kin emi na kin Faji Express ati woko e ati wa si ibi kan bayi abo sinu eto imi ta pe ni iyan ti ope ati adua e se o te n gbo wa
2: oruko mi ni my name is Bakari Boluwa Tife Oluwa Tobiloba Aboluwa Tobiloba ni now help somebody if there's someone sleeping beside you tap the person you want to help the person wake the person. This is not a time to sleep. And those of us that are not too tired, can we rise to our feet? We are in our Father's house. Let's be comfortable. Whatever position that suits you, just maintain. But make sure you are worshiping Jesus.